0: electrical lines, it, ano, MMD appliance.
1: Okay. So, by Monday, may man doon, nagol niya, hindi ka ba maglilibot-libot man ito sa kalibot ka tingabi?
0: Yes, and, nabasihan na na ako ni mukha ako niya itong abintabot ko sa concern ni SD member Raymar Ribaldo regarding sa road clearing operation. So, mas marami gihapon, no? Kahit pa paano, kahit hindi 100% yung nakaroon niya implementation, ay kahit paano kung hindi na hot-hot natin doon, yung maamat-amat ipa-clear doon ako na daw ano na, ay maging maayos lang daw.
1: Siyempre, so, Ruan Dagobig, kailangan at day LG nga, sa Bilog, barangay ang ha, sa Kalibong nga nag-implementar it barko. O pagkatapos sa itong kakachoche ay may obstruction sa karsada.
0: Ayos, awal din natakaroon dati ng barangay ang Dagaw, no? Sa gihapon din ginapadala natin. Sa makaroon na ay by October nga rin magbukas ang dati ng market sa barangay ang Dagaw, pag-apon sa barangay. So, haroon doon nga, by October 15, amon yung remission ng mga talipapa. Kasi, alam na rin nila, kahit manandaro pa rin yun nga, expected na lang dahil mo siya sa after nga mahuman yung daya kasi may ano-an daw niya sa iluhan kung yung kaso.
1: Okay, ganito mga talipapas, Andagaw, halin nyo sa atin nga Andagaw Public Market.
0: Ah, yes, oo, ganitinawa natin doon, katulong business na may tao, pero ligwa man. At kahit sa ligwa sa ako ng mga market goers, ay makabulig man sa income at barangay.
1: Mayad man gani, ayan, natawupang dan man gali, ita, balikan ko ang rokon at chuchi. Mayad man, nakabati man, dumdum ko ni bungo, tatun yung munisipyo, ko reklamo, rasakala chuchi, tatun yung mga motorista. Hindi pa man gali, kapitan.
0: Ayos, so, aron doon, katulong digit nga, Monday, rato nga pag, bukasyon ko rin nga, kalatsutsu rin, hindi na siya one way. As per communication with, Mambibian Briones of LGU Kalibo.
1: Okay, with that, Cap, thank you sa confirmation, ha. Salamat, Kapitan Nunyet. Aga, good luck.
0: Okay, sabi mo yung salamat. Katulong chuchit, no? God bless us all.
1: Thank you, kids. Si Punong Barangay Onyet, tuling tuloy ka rin. So, confirmado, by Monday, ibalik na sa tuwing traffic banwa, dong Kalachoche Road.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo todo.
1: Alas 6 minutos nagtaliwan sa oras ng alas 8. Ay, very good. Magana-gana na rong traffic, ha? Aga, hindi ko maglilibot-libot pa pa-ureta. Ay, para sabit, ureta. Kaisot marang karsada. Ha? Kapin, pag-abot mo rin kita sa may chapel. Pa-gapos ita banyard. Ay, kaisot mo lang. Pag may subgang, ay hugat ka man. O kung dito ka rin ka tumaliso man sa may Asia Pacific Medical Center, kung namat, hibi man ika turong traffic. Ay, nako. Mahagan-haganan nung traffic ni ka sa APMC. Haman, siyempre, kung two-way traffic doon ka na chuchi, imbes nga malibot ka pa ito, magdugang ka sa traffic sa APMC, kung naiyakal sa ka na chuchi, maghagan-hagan man igturong traffic, ha? Sa Printed Asia Pacific Medical Center.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo todo.
1: Ang hindi ka na maglinibot-libot pa, Diyos mio. Good morning kay Toto Ibiap. Thank you, Toto Ibiap. Na-recover mo para ato nga mga picture nga ginaamag, ginatok-tok. Thank you, kay Toto Ibiap ita Akenro. Imaro manoga usoit mga old photos na mo no eh. Dali lang. Ah, okay. Sige. Makaroon nga adlaw gali rong payout. O pabati ha, dahil nga nakabuhit exemption abi rong Department of Social Welfare and Development. Nahambag ko ni Kapon nga si Secretary Rex Gatchalian, it is WD, file it or naga-file it request sa COMELEC nga kung pwede matawas at exemption sa implementation ko ng mga PPAs. Again, grant it commission on election. So, may payout para sa papatapusin program ni Congressman Jess Marquez. Subless site, covered court, makaroon nga adlaw. Today, ha? Today. Ganirong 500 nga mga scholars idalom ko ra yung papatapusin program ni Congressman Jess Marquez o magtoko mo sa Bliss Site Covered Court. Ay magabaton ka mo 500 nga scholars da. Kada sa milog ay magabaton it 5,000 ang scholarship assistance halin sa obisina ni Congressman Jess Marquez kada semester. So kung mag daywang semestro rongsang dagon 10,000 man di mo pagabatonon mabaho nga bagay para sa aton nga mga ginikanan ang mga estudyante mabaho nga bagay rong 5,000 kada semester.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
1: Thank you good, Madam Charlene. Madam Charlene Sexy. Thank you good.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
1: Ahoy. Dahil ko nung linabo kahapon, ita neighbor na ng tina. Agahon, kahapon ko no, alauna din na sa ospital. Una nung oras yun gini-asikaso. Ah, okay. Sige. What problema? No problems. Si Archer nga nag-add ka kon. Ano rong itsura o na? Kung ka itsura ko rong picture o na nga naka-hood, ako ron bagsik ni Juan. Ako man gihapon doon. Ron November man nag-The Archer, isang tao lang yan. Matsa si bagsik ni Juan nagsi makagwapo man, isang tao daw.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.

0: Binaliw Point, Katipunan sa Banwat, Burwanga. Wala sa Balwarte ni kay Mayor Alan Naguhoy. Kay Bujong Inday sa DYGG, Bujong Panay Kapis. Madam Linda Taay, happy weekend. Kay Jojo Hupanda, good morning sa Tinigaw. Ma'am Gima Torintino, good morning man. Anjo Lim. Kay Sir Mario Terea, happy monitoring TGIF. Una sa San Francisco, California, USA. Kay dating SB member Longlong de Aces sa Hibo Nabas. Sir Ed Sabal, Agamang Poli Sabal. God bless you always, good. Kamong Daywa, ingat-ingat. Una sa California. Engineer Bernardo Biray Moises, TGIF Engineer. Masadya ginarong pamilya, tinasas agmationg. Kabuhay yun doon. Ayan nga masadya ginmatasanda sa Banwat Makato, Anjo Lim. Sinta baga, do yun do pangutana. Hindi ko masabat, konsinta nag-agto. Kutana bisanda, sinta mato nag-agto. Basi hatapakan yun ta. Anjo Lim, good morning kid kaya paring Lionel Valencia. Lionel Valencia vlog, so nasa istansya. Kay basi muli ako una. Okay, take over iya sa security agency ang West Cove Itla Carmila kugang konosanda ag base so mapakwan ko man mapa La Carmela ka ag base hindi man magbuhay do mga sikyo mag duty mabalik pa Manila kapin pamilyado. Okay, ayos to to arbitore. Kay Mr. Victor Latonga, masilak iya sa Huay at tunuman siya. Good morning, basta may kaapid nga kuno, malabo paron. Kaparis ko dumagit port, ubos yun dong binugan ag pizza September 18. Kuno, now, November yuman kuno, puro isyo. Ambay ni Lynn Flores. Before kuno, kwan, ba kuno eh. Di pa ba nabisigurado kaya kuno? Before undas kuno. Ambag it Starlight. Starlight, abiro may problema eh. Bukod na itong PPA orong provincial government. Doon nagka-problema ta. In fairness sa Starlight, roon ang barko. Dedicated niya barko. Roon barko abing ginapadaga yata. Tag barko nga iya at roon ang biyahe. Batangas, Mindoro, Dumagit. So, roon ang barko sa Katiklan. Stay put. Rulima igto, stay put. Agro nga para sa Dumagit Port. Doon doon gina ayos makaron. It's Starlight. So doon ang ipadaga ag magabiyahe iya sa Dumagit Port. So rong problema, sang kiri pa lang problema ay sa part it's Starlight ag nagapangayo masanat pasensya ay na-delay rong launching. Pero nagpasalig doon Starlight nga before mag All Souls sa All Saints Day ay maumpisa unit biyahe rong Starlight. Ihugat-hugat niyan kita. Nakahugat niyan kita ita 14 anyos. Kapin pasang bugan, di ba ka? Kahugat niyan kita 14 anyos nga sarado man ng Dumagit Port, wamat barko, how much more sang bugan man.
1: Walang inaatrasan sang ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ay, watugat siya nga. 1 month pa lang. Kung nakahuwat ka mo 14 years, how much more 1 month? Kay Auntie Dailin Ong de Pilipi, good morning, kid. Have a safe Friday man, Auntie Dailin. God bless. Kay Mr. Oscar Churusio sa Tambak, maid man nga pagpamati. Kay Toto Bert Rivera, una sa Regalado. Penalty doon katunod yet, kapin abandonment. Bukol ganit, abandonment of duty. Nag-absent ka nga ni Arby. Okay lang kung ginabandon na mo. Rayo mo nga duty. Wa ka naggaong. Ha? Wa di mo naggaong. Aga imot ang inaiwan imong duty to. Tapos si wapat ka bugos. Hey, nag-absent ka timo. Libawa, gaining pamatsyag. So nag-absent ka. Hey, what? Bayad ron. Di mo nag-absent ka. Doon doon ang polisiya at DJ agency. Pero bayad ka pat 5 gatos. Wa ka man nag-abandona. Nag-absent ka dahil magain pamatsyag mo pero may bayad pang 5 gatos. Ikaw pagabayad sa agency. Nag-absent ka gon, magain pamatsyag mo. Wa ka sweldo, no work, no pay eh. Hay, ikaw pata nagbayad sa agency. It 5 gatos. Tama ba garon Department of Labor? Nga mga, ay nako.

0: ang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
1: Good morning, Gid. Kaya nung John Villaruel, kaya nung TD Villaruel, oh, God bless. Kay Madam Merly Latore na Elgas, good morning man. Ma'am Gemma Cipriano, Madam Dili Albert, happy viewing na sa Oxnard, California. Dr. Jones, God bless us all today. Happy pamati lang kay Wood Sticker Francisco, the Master Cutter. Kay Ma'am Salome Solina Sorilla Villanueva, happy viewing na sa Rome, Italy. Clip Jones sa Igiron. Iya sa Boracay, ang Dole, Doling! Ay, pareho man ang Boracay, Dole, Kalibo Dole. Dokling man nga nero, Kalibo Dole nga na. Kay Will Andrade Tambong, good morning sa mga ACTO the members. Una sa Tambayan, sa Guding Ramos, aga ng opisina, una sa si Kimpo. Kay Ma'am Marjeline Magsipok Placido. O shout out ko no sa mga members at FR Aklan. O sa pamilya Gregorio. Nabas Arias sa Tirano. Oh, salamat. God bless. Thank you, man. Kapin naka-chinelas ka, di ka ka-upper uniform. Ay, natural ito rin ngayon nga mga kwan. Natural gwardya ka, dapat naka-sapatos ka, presentable ka, di ba, Toto Arby? May multa ba? Pero kung nag-absent ka, mayan pa matyag mo, o ako nga nitswildo dahil hindi ka duty, sukton kapat limang kato. Si eksakto, Baron Arby. Mauron man yung agency na sa Metro Manila. Pag di ka nakasuod, ay mayan pamatsyag mo. Gabayad ka mat limang katos.
0: Mabilis sa himpapawid. You get the jet race.
1: Matoo to the jet. Grabe traffic ko na sa may MMJ. Kung amat, na-encounter ko rin mga ahente, ag mga tricycle driver, ga-counter flow pa. Tama agid, Berto Tan. Wagon sa nagadiritso pa kada chochay. Layo abi kaya ga counter flow sa daga pagwa. Doon man man lang akong na encounter una. Una abi ako ga agi kong amatay. Ga baka gakot gulay ag panakot. Ah, grabe ah. Ayos. Good morning kay Berto Tana. Kay Madam Rosie inaw dito dali lang diyan ha. Happy monitoring kay Mark John de la Cruz. Nga nagpamati sa Andagaw Orchids Road. Sityo Bungi. Grabe ah. Budot Junior Espinosa kay Kiray Boss Allen agsa kay Alexander Macario. O ganaga pamati makaron. Ma'am Josephine Tolentino, good morning gid. Keep safe always man. Very good TTMD. Salamat, mabawasan traffic sa market kung kapanindahan. More power TTMD. Kay Ernie Feliciano sa APL Mini Sound sa Kulabnog Palay Batan. Good morning, more power man. Kapa UPMU Tim de la Sena, una sa Poblasyon Makato. Is winning energy. Kay Siksing-siksi, aga kagwapagwapagid. Nga sinang Mila Rupino Ligaspe. Nga nagpamati makaron. Aga good morning ko no. Aga kay Cap Unyet. Grabe si Ma'am Mila Rupino Ligaspe. Ah. Basta importante ko no. Guwapat imaw, siksi imaw. Okay, utaka na. Sandara boss ng mga ahensya at gobyerno nga what? Naik. Si Dole ag si DA, kung may reklamo ka, hambagon man lang nanda, wa mana sa among idagom na mundon. Call, toka ag to kay BP Sarag, magreklamo. Oh, come on, Ruwili Miyaba, sumil, hindi dan nyo sa Libakaw. Kay Maymay, good morning, Gid. Mambilia Lucero Crispino, sa mga Tagalipotos, happy monitoring man. Dali lang. Kay Chair Ilidan, good morning. Anong klaseng banning kung sige man pan-out ayuda? May exemption nga ginatawag, Ruwilim. Wa ka pa naila karon? May exemption? Ha? Ay kung what exemption? December pa mat-out ayuda. Ay, ro, kumilik, nag-out exemption. Ayuda, abiron eh. Kaya nga ni ginatawag exemption, ayuda. Ayuda nga ni. Ok, legit. O pulit. Tuloy-tuloy anang pagmayad. Nakagawa ko ni mo sa hospital. Ah, okay. Very good, very good. Madam Bill Arsulak. Ah, kanyo pa. Kay Tatay Hilasyo Ribaldo Guarino. Tay Lasyo. Oh, good morning, Gid. Listening and watching to your program. The group at residence of ex-Congressman Lito. Stay safe always. God bless. Thank you, Gid. Tatay Lasyo. Colonel Hilasyo Ribaldo Guarino. Nasa libas. sa Banuat Banga. Kay Janley Innocencio Salazar, naka-live stream ko no sa Antipolo Rizal. Kay Toto George sa Jing Kawaling. Kay Mr. Alberto Oreta sa Naluok. Sir Roger Delgado Macabales sa mga taga San Ramon Malinaw. Ginauli ko ang traktura. Wa pagali ko no. Ah? Agali ay. Ampo Ninje, Atty. Ninje Reyes. Good morning, kid. Blessed Friday, man. Kay Vince Cristobal. Pabati ko no. Happy birthday kay Mrs. Margie Tia. Yan ang birthday. Happy birthday, Sherwin Gonzalez Reyes Senior, sir. Good morning, kid. From Dongon West, ano man siya. Pahibayag, Abidjet. Doon, permi, ginabantayan ko, Kimo. Mabuo man ang stress iya sa Caloocan. Ay, nakagali sa Caloocan ko. Good morning, kid. Madam Lynn Flores, o nasa Caloocan City. Paring Abel, lito Abel Prado de la Cruz. Paring Abel. Good morning, kid, sa angkat, mga de la Cruz, o nasa Sinaserna. Akon yung mga kasubdivision. Kay Mary Jean Tolentino, ma'am. Francis Magallanes, good morning, kid. Buson talang na dyan, ha? Gusto mo, ma'am, maghinibayag ka sa adlaw, baka yung kadjin agamso. Loko-loko, Carby, ha? Ay, kay Gila Cruz Johnny. Oh, good morning, kid. Medyo di pagpamati. Kay Congressman Jesus Marquez. Hey, good morning, kid. Congressman doon sa Metro Manila. Busy pa mo kung si Congressman Jesus, eh. Masyadong busy mo kung naton nga representante at First District. Di makabot ka ba, Congressman? Nakahingagaw ka ba pa aklan para sa payout ita papatapusin? Madam Charlene, naka-abot ba pa-aklan si Congressman para sa papatapusin na nga programa na? SB Nonoy Ikinyabaw, good morning, kid. Nga nag-meeting-meeting makaron. Una sa ara. Nag-meeting gali sa Anday Kwan. Cons Nonoy Ikinyabaw, kabiyagrong Starlight. Di ano rin ba itaga-Starlight? Kung sunoy, dayon gid, before November. Diyan, tawagin nga ni mga nangan si Dalila nga. Kung sunoy, kapamati yung mamakaroon eh. Ito sa Metro Manila. Kung sunoy, Rolly Kenya Jr., ano rambang itaga Starlight? Ay, kamiting nyo kami itaga Starlight. Dayon, nagilimaw. Before dong undas. Ay, nagreklamo rin taga Washington. Hama ako mo nga, nagpamakaon man na kami, amon nga inugbaligya. Nagpahaamon kami, excited na. Tapos ay di tagalima dayon. Sigurado na gid. Sigurado na gid sa last week it October. Diretso na. May madungka nga barkon dong Starlight.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
1: Good morning, gid, kay Nong Ray Rogan. Ito naman sa Metro Manila. Makaroon. Masa nag-meeting-meeting. May dinner ka mo kabi eh. Kibahan si Dr. Malo aga Senior Tito Rodriguez with Congressman Jess Marquez aga Congressman Joven Miraflores. Good morning, kid, nung Ray Rogan ag Mayor Tito Rodriguez. Sino ba rin ang Vice Mayor kala eh? Bayi ko nung may gasolinahan doon ang Vice Mayor sa Batan eh. Sino ba rin may gasolinahan nga bayi sa Batan nga makandidato at Vice Mayor? Si Capnel dumamessage para kay Congressman Jesus Marquez para sa mga scholars nga magabaton makaron. Sige. Hindi kin makaabot ko na si Congressman Jesus. Si Kapitan Neldo mabasa ko ang mensahe. Thank you sa pagbasa. Gapatin ako sa siksi kung ikaw un ayo o siyempre. Adlaw-adlaw kita ko gapamati imo. Miskan magpaligos. Bauman. Good morning, kid. Ampo Drudel Mendoza Reyes, ha, sa pamilya Mendoza Grieso na sa El Barrio, Sibabaw. Ano ra? Ay, oo. Tag sa tangalan nga linabo, itagahon, hapon yun gintratar sa Provincial Hospital. Di na gatagahon, hapon yun asikaso. Sus ba rin kagusip? Pagkani wala na loose blood ra. Ay kabon nga mga instansya sa hospital nga na loose blood ag napatay.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
1: Good morning, kid, mga taga-unat. una sa banwa ita ibahay. Adlog-adlog yung nagpamatira. Kita mo nga perwisyo ka at nun nga himot LGU Kalibojet at barangay Andagaw dun sa oras pamasahe, sakripisyo, waman ginayaw-yawa sa radyo or sa programa. Mojet, wamanit aksyon. Pinaokog manong kapitan. Actually, waman nagpaokog. Dahil nga may agreement na bisanda eh. O galing ay mas buhay na gidabi eh. Mabuhay na gidabi matuod. Nga nagiinugtas. Ha? Roaton nga mga motorista at linibot-libot. So, roaton nga barangay, nag-meeting ko siya nga daw, nagpadagat-sugat si Kapitan kay Mayor nga ginabuksan tanan daro nga Kalachoche Road, nga barangay road. So, si Mayor, ginalinton doong TTMD nga, buksan yun. Ha? Bukag kabay pang hindi pa uburong parkingan doon ha? Kaisot man lang doon barangay road at Kalachoche Road, basi uburong man nga parkingan doon nga one lane. Agmanginwat pugos man nung pagbukas sa para sa two-way traffic karon.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo.
1: Alas 8:27 banwa. Oras sa Dudkinyo, it's San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
0: Todo komentaryo. Todo

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, ako yung problema, hindi normal lang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom.

0: Suling Store, Capital Site, Osmeña Avenue, Calibo, Aklan.
1: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT, Breadwinner!
2: Deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
3: Drink responsibly.
4: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
5: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Godding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
6: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
7: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
8: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
7: Yes po. Nakailang kahuna po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung panginirot nito sa tagiliran ko.
8: Opo, tapos?
7: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
8: Wow!
7: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinapainom ko na rin siya ng rice cookie. Ito nga po, pauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
6: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
9: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Walang todo, komentaryo, wala lang katotohanan. 88.5 FM, Radyo Salipunado, may resbak na, Radyo Todo.
10: Balik sa aton nga pagpangalagad, alas 8.45 nga nagagupok-gupok. Good morning, kid, kay Madam Dosiram. Wala po siya. Noted, sexy. Charlene Mandin Aguilos. Nga nagpapati mo karun. Kawangan ni Caswildo Arby. Huwag isa na pagpadyutiha dahil nagreklamo sanda sa agency. Ha? Huwag isa na pagpabalik ka sa duty dahil nga nagreklamo sanda what night differential, what overtime pay, what kunano-nano. Ha? Agbuko nang it first time nga may reklamo gali kontra sa BJ Security Agency nga ra. Kapilang beses yun nga ginreklamo gali ra.
9: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM.
10: Balunisan, taga ng ikaw, Mr. Bigor Gidor. Victor Gidor. Good morning, kid, kay nung John Navarra. Una sa mga taga-barangay Ugsip. Wow. Kahigid lauman, ha? Mag-uli sa Ugsip. Habang nagapatigit litson, adlaw-adlaw lang nagapatigit litson si nung John Navarra. Si Dagol Agakiwat dinuguan si Ronnie Nagamos. Good morning, kid. Mga taga-barangay Ugsip sa Libacaw kay nung John Navarra. Yan nagpamati makaroon. Si Captain Mabasa sa anang mensahe. Very good. O siyang adlaw nga to sa blessing aga turnover ceremony at Pampango Ortega Bridge. Doon nag-deliver matminsahe ni Congressman Jesse, dating mayor at Isbe Bagto Zapata. Busy masyado si Congressman eh. Kapin pa nga budget hearing makaroon. Good morning pa shoutout sa mga Zumba Rub Nation ag mga Zumba lovers, especially Zumba Mabilons ag Mabilo Zumba Fitness. Thanks and God bless. Thank you, good, Madam Annabel Magno Maban. Ag sa mga taga Mabilo, Mabilo Calibo, tayo nga no? Mabilo Calibo. Kay RMG Girl Ruiz Mationg, good morning. Si Kap Itlalabatan nga bayi, may gasolinahan imaron sa Himbis. Gali? May gasoline station kagali, Kaprik Celine Gibara. agmat sa kaibahan ka sa meeting itong natabo gagin preside ni Engineer Tito Rodriguez. Ikaw bagaro ginatumod nga babayi nga may gasoline station sa Batan nga base kon mangin kandidato Tibyog sa Batan versus Vice Mayor Borjek Dimeterio. Dahil wala nang nakitang bayi si Dr. D, SB Dr. D aga si Liga President Rick Sirin. So kon si Liga President Rick Sirin do may gasoline station, imaw ba nga Engineer Tito Iro Vice Mayor?
3: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo.
10: Good morning it kay Reggie Flores Laurente, una sa Batan. Kay Madam Rosie Isog Sandagaw, Skyler Chan sa Singapore, Toto Roger Lucero Nagales, kay Mark John De La Cruz. Wagid nakabot hambay ni Uncle Berlin Villaruel Potso Itlibtong. Kay Jim C. Placido, good morning kid. May di niya pagpamati. Samtang inahugat-hugat tarong linya ni Kwan. Crispin Raymond Dodoy Gerardo. Oy, good morning kid. Happy monitoring, good PM gali. Abasi kon may conference imaw dyan. I-message mo lang imaw kon naagang-agang makaron. Hinaga. Pwede hinaga, Sabado. O, pwede. I-message mo lang na imaw. May clarification ang maton ako. Parte sa rayangarang exemption sa banning period, specialized implementation at mga PPA, programs, projects and activities at mga local government unit.
3: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
10: Ay, what opisina, biro atong yung munisipyo at kalibo, Friday makaroon eh. 4 days work week, biro atong yung LGO. So, hindi tamabot si attorney kisang nitulid. Kung ano kitarong nga amin ito, abong naku-confuse eh. Yan klaro ko niyan eh. Agin, basa ko man kung nagtaliwan nga daw. Nga sa ginpaguwa nga Memorandum Circular at Commission on Election, Banwa. Hay, hindi pwede do personal. Kundi online nag-submit ka it-request for exemption. O galing do paghambay at akunod kumili kalibo, hindi pwede do nga online, dapat personal ginasubmit mo ng request sa central office. Which is which? Ano ba talaga? Attorney.
3: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
10: Gataw si Caprix rin Gibara i-discount sa gasolina sa Martes. Less 7 pesos kuno. Hagali. Aba. So imaw gidman ba ga? Caprix rin, ikaw gidman ba ga? Oy, good morning gid. Agmatsa ito ka man sa meeting, Bosing, Ambo, Bautista Rintino. Ha? Tsa ito ka man, nakita ko, ikaw sa printe. Ha? Ito ka man sa meeting eh. Ay, good morning, gid, ha? Kaya, Mr. Ambo, Bautista Rintino. Ang butihing asawa ni Dr. D. Esberintino Itbatan. Sa Martes ko, no? May less nga 7 pesos kada litro. Kada litro, ha? Kung gapatayin kat gasolina sa gasoline station ni Caprix rin Gibara. Una sa Lalabatan, sa Himbis. Ag shout out ko no, Engineer Tito Rodriguez. Haring kay Ambo Bautista Rintino, nga kaibahan sa meeting. Nga nagapamati habang nagakapi makaron. Kaya na pa sa nagapamati ni Nung Rirugan. Ito sa Metro Manila, mapatarlak sa makaron eh. Good morning man sa among nanay, Marietta de la Cruz. Ag sa akong magugang Nini Jilin Di Juan nga nagapamati sa Radyo Todo, good morning gid. Kinyo tanan una sa Pulo sa New Washington. Now, okay, i-message mo lang mo dyan kung pwede hinaga maton. Basi kon sa conference mo eh. Basi kon sa meeting mo. Dali lang. Sige yun to kay Nanglini Pastrana. Good morning gid sa mga angels ko at Sarabia Karinderya. O, nga nagapamati man makaron. Now, balikan tanay raya nga ranga post ni Ah, okay. Karon ang galindo yun, ha? Ipaiway tanero yun. Mamaya ka na. Ito muna yung unahin natin. Daya nga post ni... Pinay Boracay. Aga may puntoy mawi. Nagakatabog yung matara. Hopefully masabat na kuha itong provincial government. Kuha itong gobernador or ni Dr. Bong Kwatson ng chief of hospital. Mabuhay tabi nga problema ray. Hararuhan na nga post. Aga ng hambay. Nakakaiyak. Hindi po normal ang ganito. At hindi natin dapat haya ang maging normal lang. Tama. Masakit sa damdamin at nakakagalit na makita ang ating mga buntis na mabibigat ang dinadala. At ang ating mga lolo't lola na mahina ng katawan, na napipilitang pumila sa labas ng ospital simula 12 midnight ha, hating gabi hanggang 8:30 ng umaga para lang makapagpa-check up sa Dr. Rafael Estumbucon Memorial Hospital sa Kalibo. Ang masaklap pa rito, 10 ah, na pasyente lang ang kayang tanggapin kada araw. Ngayon ko may sanggatos, napuugang rong ginakater, ang nubinta, balik ka na naman, pila ka na naman, puho ka na naman pagkaga. At kulang na kulang pa ang mga upuan, kaya marami ang nagtitiis na tumayo o umupo na lang sa sahig, sa lamig ng madaling araw. Ganito na ba kababang tingin natin sa halaga ng buhay ng Pilipino? Bakit kailangang magmakaawa at magtiis sa kalbaryo ang mga vulnerable sektor para lang sa batayang karapatan sa kalusugan? Kalampagin natin ang Department of Health Philippines at ang malasakit center upang maaksyonan ang talamak na problemang ito. Huwag po tayong masanay at pumayag sa short change o kulang na serbisyong publiko. Karapatan natin ang maayos na pangangalaga. Ang ganitong bulok na sistema ay hindi aksidente, ito ay direktang resulta ng korupsyon at kapabayaan sa ating gobyerno. Ang pondo na para sa sapat na doktor, maayos na pasilidad at komportableng mga upuan, sana pupunta na saan ang pagkalingas sa mga klanon? Sa kabaturan Pinay Boracay, doon niya DRST image, subsidize malang ra. Losing economic enterprise. Rugi na subsidize kara ita economic enterprise. Dugi na kita na sa Katiklan City Port at Gagban Port. Imaw rugi na subsidize sa ito niya provincial hospital. Ah, hagos ka abot-abot mga 300 milyones. Kundi ako magsaga, ah. Mga 280-90 million pesos dugi na subsidize in economic enterprise. Nga income kunta ron. Ah, income kunta di economic enterprise. Ito to yung probinsya pero gaagto ron sa servisyo medikal. Doon dugi na tabo natun sa kapirdihan ito yung provincial hospital. Kuwang-kuwang 300 milyones pesos.
11: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
10: Rupundo tatun niya provincial government niya sobrang 2 bilyones. Kugang pa. Kugang ako. Swildo pa yan sa kabuabong empleyado. Actually, dahil nagapatay sa atun niya kwan. Budget sa kabuabo tang pagka-job order ang contract of service employee. Okay matakunta ay nagataw kita employment. Da? Bisan papalin sa atun ng mga pumuyo. Galing, nadideprive raton nga mga pumuguyo, ha? Rong kaabuan nga pumuguyo sa dapat serbisyo nga ginaparag kong pundo nga ron. Nga naagto sa sweldo at kabuabo, ha? Nga mga politically accommodated nga mga empleyado, pinagay sa COS, ag JOS mga kasimano.
11: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
10: Sana magsilbi itong pampatid gutom sa ating kamalayan. Malapit na naman ang eleksyon. Tandaan natin ang mukha ng mga buntis at senior citizen na nagtitiis sa gilid ng kalsada tuwing madaling araw kapag hawak na natin ang balota. Piliin natin ng mga pinunong totoong nagtatrabaho para sa kapakanan ng bawat Pilipino, hindi yung mga nagpapakita lang kapag kailangan ng boto natin. Ayusin ang serbisyong pangkalusugan, karapatan natin ang kalinga, hindi abala at pahirap. Tama. Then una sa konstitusyon. Dong pre-medical services para sa mga pobreng pumuhuyo. Kaya mga matuod na. Gapila kating matuod. Ita early morning. Para nga makapacheck up. Pag dinimalas ka, pabalikon ka man next day. Kundi ka makauna sa pila, halin ka pa sa Buruanga. Mapugaw ka unat pila, hindi ka malanggali makumudar. Bisan sa anti-rabies na ton. Sambilo kita sa number one nga problema. Rupundo kuwang akuwang gid para sa serbisyo medikal. Bisan na ton nga mga pasilidad. It provincial hospital. Raya manong rason. Haman ginaduso, makaroon na graya man doon manginsabat yun, nga ni, ipangamuyo, talang, nga, madayun yun gid, kabay pang mahingagaw nga ni, makaroon 2026, arong nga, conversion ni taton nga, provincial hospital, halin sa hospital it probinsya, nga ginamanihar, itaton nga provincial government, pagto sa national, pinaagi sa Department of Health.
11: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
10: Dugangan pa, abe. Hindi man tanan. Dugangan pa, abe, ita. Mga bukot manamit batasan ng mga staff una sa atong ospital. Mas naglala pag itong sitwasyon.
11: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
10: Agbukol yung taga-aklan doon yung cater ko itong provincial hospital. Hindi man pwedeng balibaran ni mo. Rong taga Antique. Pilarong banwa nga ro andang mga pasyente yung ginadaga sa aklan. Dokbal. Good morning, Gid. Di ba, una ka man sa provincial hospital. Ikaw ro head una ita headed mga pugi, ha? Puro libre patanan. Imoro headed mga playboy. Mga playboy. Good boy ito si Dok Bal. Good morning kay Dr. Andre Balsocro. Tama ka, Dok Bal. Dugangan pa matuod niya. Bukod niyang itaklano na gina-cater, abi. Itaton niya provincial hospital. Nag-cater kita at mga pasyente nga naghalin sa Sapian, Ibisan. Ha? Pati nga ni halin sa Mambusaw, iya por iba ginadaga sa Kalibo. Roma ka pasyente nga naghalin sa mga Luok, Santa Fe, Hambil, San Fernando, Kunsi, Insein pa nga mga probinsya. Probinsya Banwa, kung probinsya Tromblon, iya man ginadaga sa Aklan. Bisa nga ni Rwanda nga mga banking transaction nita mga taga Rumblon nga ra. Iyaman nga ni Ruiba sa Aklan. Bisan doanda nga nga edukasyon na nga mga estudyante. Iyaman nga ni nagagagto sa Aklan. Iyaman nagagiskwila sa Aklan. Eh, dugang pagidron. How about dong taga Libertad, Pandan, si Basikula, si Tibiaw, Asparas, Lawaan, Patnungon, Valderrama, Colase. Iyaman ginadaga sa aton nga provincial hospital. Ano mga pobreng pasyente nga naghalin sa northern part it Antique. Di makasarang matod ato nga provincial hospital. Indigid. Pero pundo nga gina alukar itato nga probinsya. Kugang git. Saro mangin sabat kara. Dahil makon nga ginaduso. Nga pagpaidagom itato nga nga provincial hospital sa Department of Health. Ngay gamanage yung nagpagapunduhan at national government. Butambagon nga, roan ang pundo included ta sa general appropriation sa ato nga national budget it department at kapagros annual budget pag nadayon. Ay base ganaming unang base, hindi ba kita sigurado nga ganaming gid, pero base na ganaming unang ng serbisyo it ato nga provincial hospital. Kabay pa.
11: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
10: Hambay ni Mang Tas Roster, batono ninyo ron dahil doyon dong realidad. Reaction? Si? Anara na sa linya? Wow. Si Sir Dodoy Gerardo? Wow. Hindi na natin pahinagahan pa. ay yarong nga gwapo, mabuot, mahugod, ag mabinurigon nga tagpamabay ta Comelec Aklan, ag Comelec Commissariat ni Washington, Crispin Raymond Dodoy Gerardo. Sir, good morning.
12: Good morning. Since again, sila natin makaroon nila nga materialize. So.
10: Sir Dodoy, may gusto kong i-clarify ha. Dahil nga, abo-abin ako confused sa mga kapitan. Kunin nagsugod yun nung banning period ko September 18. Sa implementation, bagat ba?
12: Hello.
10: Sir Dodoy?
12: Banning ko September 18.
10: Ah, banning.
12: Tama ko.
10: In layman's understanding, pag inambag mo nga, nagsugod yun nung banning period, ano-ano rong hindi pwede pag abot sa implementation it mga PPA, programs, projects, and activities at LGU?
12: Raya na, i-kuha natin, qualify natin doon pag sa background, iba, itindihan. Klaro ako,
10: Yes, sir. Mag- kung ano kakagwapo, ima man kagwapo rin mong signal.
12: Nariyak nga, i-qualify natin, no? O una, ay, daywa, binuro, kaya, kung pag-abot sa mga banning right, na yan na concerning sa public funds, that is, social welfare, at atong yung mga infra na detail.
10: Okay.
12: So, may ginatawag lang kung basi yan na kung datong yung 45 days niya na banning period ay effective kay Mao ko nga September 18.
11: Walang inaat!
12: Lauro, nagwalata na resolution ay nayang para ito sa social welfare.
10: Okay.
12: O sa social welfare, karon na resolution nila nga nagduwa. Pasensya, hindi na ako ma-memorize do kwan, do atong number. Pero dapat kahit kanan yung mga social services, ay atong mga tupad, mga AX, ano pa nga nila.
10: Social pension.
12: Dapat kahit din. Oo, ay dapat gina-applyan dahil exemption, no?
10: Okay.
12: Sa Comelec na kita ay mag-release. Gawin di karoon, no?
10: May ginabuitan ako yung, Sir Dodoy, may ginabuitan ako yung memorandum number 26-0483 halin sa law department, ha? Ita Comelec. Daya isabat sa request ni Secretary Gatsalian, agin grant na ni Chairman Garcia, rayang nga request for exemption. So, tanan nga mga programa sa Daumit DSWD, exempted ta ha? Exempted. Iya sa rin nga ng memorandum number 26-04823.
12: Ada, it's social welfare, no?
10: Oo, Aneta DSWD.
12: Oo, may una ka rin yung nagpabuwas. At nakasi rin nagpabuwas din na mismo. Rin nag-apply, hayrong...
10: Secretary?
12: Rin national office.
10: Okay. Sige. So, exempted do anat ni SWD nga implementation it mga programa, pwede. That's why nga nga makaroon nga daw, may payout para sa papatapusin program ni Congressman Jess, eh.
12: Oo, sa under that AX na naroon ay
10: okay. Sige, sir. Ano paro iba?
12: Ay, doon nga nga, pero sa infra, disbursement regarding sa pag-planet atin ng mga public funds. Wala kami guidance yun ako. Pero nagduwa ito common na guidance ay roads and bridges funded by the barangay. Barangay funded projects regarding sa roads and bridges.
10: Okay.
12: Doon pa na, pero gahulat kami na yung resolution karon for implementation. Kasi rana nga effectivity karon. Absolute abi umaw ron eh. Absolute umaw sa 10 day during the 10 day period. Yes, umano na ito, no? Rin na ron naman social welfare na ron na exemption na din grant. Kay na yan na pagtapak na October 22.
10: Okay.
12: Basta sa during the 10 day period, no? 23 abi, pasaka sunog up to November 2. Absolutely hindi na yan pwede.
10: So, as time it October 22.
12: 22.
10: Okay.
12: Kasi pag-started campaign period, absolutely wala na yung social welfare, yung mga tupad,
10: AX,
12: absolutely wala na yan.
10: Okay, sige, sige.
12: Except for burial bala.
10: Assistance.
12: Burial at medical doon. Hindi man natin mamba, hindi gana yung magkaliwan ay may eleksyon, hindi pwede.
10: Okay.
12: Advise na rin sa mga infrastructure ay i-advise ka mo so ako mo pagpananaw ka ra ay sa October 22 man during the 10-day period man nga tanan ng mga infrastructure projects, roads and bridges na effect man sa ruin nga mga inadlaw, banning man.
10: Oo. Okay. Ngani po tamago niya, kung makabuo ka't exemption, pag abot ito October 22, exemption, automatically lifted.
12: Wow, taron, wow man.
10: Okay.
12: Wow, taron. Oo.
10: Okay.
12: Ruin na rin niya gina-apply it ng shotgun application na rin on behalf of the anak social welfare and then si chairman mismo na nagkuhanay. Hasta lang rin yung bawit 22.
10: Okay. So, the same man sa infrastructure nga, pag abot it October 22, or tanay nga exemption nga gin-issued kumilik kay suspended man dahil nga nga campaign period eh.
12: Suspended man, 10 days lang man, 10 days man.
10: Okay, now, may nakukonfuse sabi ko pag apply nga ra it exemption sa kapingit sa mga implementation it mga infrastructure project. Siin kita ga-apply? Paano kita ga-apply? Dahil nga, may ginpaguwa nga rang memorandum dong kumilik address sa halimbawa sa Kalibo ha address kay Mayor Socro kay Vice Mayor Philip Kimpo sa aton nga municipal engineering sa liga ng mga barangay haling kay Atty. Tuli Dre September 21 as stated manana di kara sa letter V naghambag di kara to submit your request hay may link man niya nga ginabutang sanda so sa link nimo i-submit may nakabutang ka all request must be made online in request submitted through personal service registered mail private courier email and other mode is not allowed o galing hara na confused sanda dahil pag explain ta kuno kanda taga kumilik hay hindi ta pwede rong online, dapat personal ka nga nag-submit it request sa central office sa Metro Manila. Ano kita rin
12: makakulong? Tama, hindi rin. Doing hindi rin. Doing hindi rin. Natabo kasi may sa naiuna rin ako na sa Iran na masanda munisipyo na personally yung file hindi rin nandang ito sa Manila. Rin na rin exemption sa social welfare pati nga nero sa pati nga nyo nag-bisan mga nga nito resolution regarding sa infrastructure ay naya nga nag-apply sa mga ito ay ito din nata sa Manila din bakong din nata sa department o ana sa social welfare.
10: Okay.
12: Pero nag-hambal sa bisan da na klaro kami na sa lain na personal sa filing or must be filed by an authorized person personally ito sa Manila. Dati abin sa online nita dati ang hindi ang kamong gaagi, gina-endorse namon sa ako.
10: Okay.
12: Makaroon, naging binalaw na online. Pero makaroon na ginabaw, ginananda na personal. Oo.
10: Ah, okay. Paalin eh, nga nga, anda nga nga ginpaguwa nga nga guidelines. Kaya naghahambag rin ka rin, may note di ka rin eh. Note ha? Anang hambag, all requests must be made online. Any request submitted through personal service, registered mail, private courier, email, and other mode is not allowed. So, meron all request must be made online ko na eh.
12: Rin nga nero, confusing. Confusing, di ba? Pero sundan na kasiguro natin no, nakamando, di ba, una sa reso. Specific na biron, rin na di karon sa reso.
10: Ano?
12: Kasi kung in terms of compliance, so karon siguro sa kung sa iba na tumakulang o may mga incomplete na mga application.

0: na ma-start sa October 22.
1: Okay.
0: So, mga continuing projects ka ron regarding sa October 22 na ron, ay una ron sa advice to finance department. Kaya lang, ay pwede na mag-online, magbutangan siya mag-online. Ay kaya lang,
2: absolutely.
0: Ako na sa interpretasyon ay, oh,
2: absolutely.
0: Wapitreso pa eh. Wapitreso pa sa October 22.
1: Oh, pero pag naghambay tanarong resolution kumilig ka absolute, absolute, hindi pwede. Bisan mag-file ka pa request for example.
0: Oh, kung September 18 na akong batuhan, ay absolute doon dapat filing with your personal. Kung sa October 22, medyo raya may leeway siguro na pwede mag-online. Considering na masakaw na ito yung mga kandidato.
1: Okay, now, so klaro makaroon. Pangayabi kami, sir, kung yung resolution nito, Commission on Election. Dahil nga, dun doon ginadimertihan makaroon sa mga barangay. Ano kita man na, sin kami ga-file. Magto patagalik kami sa Metro Manila para mag-submit ko among request for exemption.
0: Do, ano yung naroon niya? Bisa ka, binaako ko man niya yung bangon sa aray na rin, sinatabo na rin na hindi natin masaya na mabayan yung election sa
1: hindi.
0: Kabot ang mga confusing, na mga concern na hindi ka natin basta-basta ba yung ma-address. Pero ako yung patintindi ka rin, rin na rin na September 18 na banning personal kita sa pag-file nito. Uy, maroon naging pagbuwa ay kaya na PISA damon na sa finance ba ya? Ito milik, ay sa October 22, taroon na start. At di ako na sa pag-intindi ka ron, pwede mag-online application ka ron sa mga continuing projects. So, pero, kaya na, wapakulating siguro, wapakulating treso, kita ka ron na absolute na describing, doon maroon na, na describing din na sitwasyon.
1: Natindi, so, natindi si Ron.
0: So, October 22 na bani.
1: Okay, so klaro makaroon na. Mayada, iya ka naga klaro. Buko na bit klaro pag-explicar ba? Hindi lang sa kalibo sa ibang banwa, mauraman eh. Buko na klaro pag-explicar. Ruhan ba katabi ay, hindi pwedeng mag-submit ka mo it-request for exemption online, kundi dapat personal. Tapos, nagpanagasan dahil ko rin kopya nga rin sa Finance Department at kumilik, nga ginhambay ka lang through online, hindi pwede personal. Na-confused na ba, kapital? Ano kita man na? Hindi pwede pero personal ag online or hindi pwede rung online dapat personal? So personal kita ha? Personal ay submit mo.
0: Personal. So right na September, gaya na September 18 doon na resolution para sa mga social welfare. Kasi may akong din personal din mo kasi mas masela ni Mauro eh. Kasi pwede pa pa mag-release at matutadaos and everything up to October 22. Pero after September 22, absolute yan na yung waong iba. I'm sorry ka, infra. Ay, bintawan at lulay ka ron kasi may mga projects na like the roads and bridges.
1: Okay.
0: Kung pwede, like mga continuing projects, pwede mag-online. Kaya lang, hindi, I cannot speak on the commission with the current
1: Conigrant.
0: As of this time.
1: Ah, Conigrant.
0: Kasi, guidelines na doon at buwa. Why? Resolution eh.
1: Adios, doon yung problema. Kaya pero contractor makaroon, mga contractor, nag-problema man. Siyempre, doon yung hambay ka na't kumilig. Doon yung hambay ka na't kumilig, kaya personal. Aga, mga kapitan nga ra, rumarangay, rumunisipyo, dapat mag-agto kita sa central office para mag-submit ko yung mga request for exemption. Gagastos ka't imo gali. Agro pag-approve ka ron,
0: ano automatic? Ay, personal na kasi social welfare ka ron.
1: Ano man, automatic ba? Ang pag nag-request kito, aproban niya ginanda o gahugat ka pa ka ron?
0: Gahugat pa. It was fun.
1: Ay, Diyos, ay, malis ka rin, gali ka ron, mga naka, mga habitin
0: ko. Rindo, hindi na akong masabak, gidron, ano gidron, what to be the next step ka ron na. Upon filing ba ya?
1: Okay.
0: Good as approved na yun o yung rest pa yung sabat.
1: Okay.
0: Hindi mo mo sang bagong grit ay hindi na ako masabat doon.
1: Ngani, tanan ng project makaroon. Umbis ako 18 ay pundo kita. Rung mga payment, pundo kita.

0: Unless nga makabukat, unless ha, unless nga makabukat exemption sa kumilik.
1: Ah, ngayon.
0: Okay.
1: Ordering yung mga projects nga under na formal sa BSWD nga na yung application na to sa Manila, naging permanent chairman ay covered ito di Karol Mandon.
0: Ay, iyaman, iyaw, naka, ginpadahan ako ni Congressman Jess Marquez Kukupya ita it na yung approval it commission on elections anang request for exemption. Nag-request kita nga ni,
1: sakit ka ay,
0: gatangkar kita ay. That's why nga rong anang papatapusin project ni Congressman Jess, may pay out na makaroon ng adlaw. Dahil nga ko exemption nga ra.
1: Oo. Covered di Karol eh.
0: Pero sa infra project, ka street light, yun ano na, ay suspended kita pati ro payment. Gali.
1: Sa infra? Infra, anak infra?
0: Mga infra
1: sa bangkay. Wabi klaro rin yet, ni white resolution nga nagawa. Kaya among interpretasyon ko rin ay status ko go on ta.
0: Okay, go on, diretso?
1: Oh, pwede ta.
0: Ah, pwede.
1: Ito mo may mga projects na tamo karoon na pwede ta. Ay, white one ay white resolution kanina nila buitan.
0: Ay, hindi, magbayad na biro mga barangay. Hindi, ginapapundot barangay sa mga kontraktor. Dahil ganyan i-order nga banning period ba na, dapat may request ka mo for exemption nga ginasubmit personal sa Manila. So sa inyong interpretation, ay pwede tana, diretso tana ro mga project nga na bidding, ongoing, pati ro payment, dapat bayaran ta ro mga kontraktor nga ra.
1: Ay, siguro na ayang bukong drato nga rin tibutong ba aga kita tibayad.
0: Okay, okay, okay.
1: Well, among malang ay since nga white nga yung resolution na nag-ambay na band o construction sa although nag-ambay rato nga kalendar of activities mo na may banning kita sa mga construction na rin, mga pagkabuwa. Ay, wa man ito resolution na din pagbuwa rato nga formula ay ginconsider namin nga na okay ta ay randa rin guidelines yun ta ay roads and bridges aga to be effective October 22 na yung 2026 after November 2.
0: Okay.
1: 10 days.
0: Okay. May nagkapakutan na iya ko na raya ko nung ayuda nga sa TUDA ko na padayunon man. Under na yata sa DSWD man.
1: Ayuda sa ano?
0: TUDA. Mga tricycle operators and drivers baga. Mga TUDA.
1: Ay, dapat na exemption ta, social welfare ni Karon eh.
0: Iya eh, so jata mo saan at least WD ng exemption eh.
1: Oo. Tanong check natin kung covered email sa din applyan ng National Office ng DSWD kung covered doon na rin na pagpanao pa rin.
0: Ah, okay, sige. Doon ma lang, Sir Dudoy, yeah. Thank you sa pagklaro ha. So pwede tagali, repayment, agro mga ongoing project, ay diretso tana.
1: Diretso, wahabit resolution eh. Kung gusto natin makasiguro na kung bago kita, ay mas maraming nalagto kita sa ating complex offices para makasiguro kita.
0: Pero klaro nga man eh, ikaw nga gahambal. Sir Dodo, ikaw nga gahambal, bukon ba't klaro? Klaro nga man, ikaw gahambal, pwede ah. Pwede.
1: Ay, sa ato malarong abatuan ha.
0: Ay, siyempre, yung mga kapitan
1: na pili. Ay, kapiwan ka, may mulat na kita na lang din, kita magbuwa. Kasi as of this time ay, as we speak ay, may election ni Daron ay wakat at may layo siya na yambay na effective door calendar of activities. So,
0: nga ni, pagkabot.
1: Kaya gumawa, matana rin pinirmahan eh.
0: Pondo rin. Rumaning period, wound dahil man, lifted man. Di ba?
1: Oo. Pag buhay flag eh, masuspend ito ang kalendaryo of activities. May rason ito si Comelec ng hambal na suspended ito ang kalendaryo of activities kasi may una na supporting law. Pero pag walang wak na gagawa ng lang ito, ay super effective ito ang kalendaryo of activities. O ay kami enforcing against mo ng kami, ramang na lang ito nag-enforce na kami flag man eh.
0: Pero so, ano ba sistema? Pag pirma it bill ng mga Republic Act, automatic gatok effect or mahuwat pa kita 15 days ka publication?
1: Oh, di ba may requirement yung maroon na publication ay sa official gazette ba yan? Hindi ba rin madaroon it?
0: Pila, pila kung sa
1: official gazette?
0: Okay, one day kung sa official gazette, kung sa national newspaper of general circulation, 15 days.
1: At least 2 days, kung sa CBS ka.
0: Ah, eh, may official gazette man kita. So, pag...
1: Medyo nakamutang, medyo nakamutang sa layo, to be affected immediately. Ay, official gazette,
0: Okay, so pag pirma, automatic, kay gaipikto ko tayo, Mau. One day malang, one day.
1: Ay, na-suspend na lang yung kalendar of activities.
0: Okay, so ano matabo, halimbawa, huwag yapon mapirmahe, masood yung kita ta 28 sa Lunes, pailik COC until October 5. Within that period, from 28 to October 5, huwag yapon mapirmahe, dapat ga pahal kita at COC tanan yung interesadong makadidato.
1: Dapat mag-file kita sa hindi. Dapat mag-file.
0: Agambay ko nga ni Bisan, mapirmahan or hindi, dapat mag-file ka mo't COC. May base sa bun kung makabuot at TRO si Makalintal sa Supreme Court. O, di ba?
1: Rin nga ni, manami rin nga pangotana, yes, kasi sa makaroon, kung talaw natin ang sitwasyon, ay election sa November 2 ay wala man nakasandig na whether kapirmahan ni President o wala. Nakasandig din maura ginapon sa decision ng Supreme Court kasi ultimately itama natin sa social media wala man nag-inupad ng House every day na ready mo taro si Atty. Mark mag-file petition once nga maging lahiray nga din pirmahan ni BBM so file na nakipetition sa Supreme Court. So kung mag-issue TRO sa Supreme Court ay madaling taro election
0: tama
1: o masi kumataya na yung mga mag-ibang na din ay basag-balon ay may election diba kita. Hindi pa kita mag-uwa sa 2028.
0: Dahil nga,
1: hindi
0: pa may file ni Makalintal o Tiaro dahil nga premature eh. Bukong mabitlay eh.
1: Ay, mag-petition ba sa ano? Mag-petition ba sa ano? Wapaman ay yan yung binahuwa.
0: Kaya premature pa. Pero ready ko taro kwan. Ro inoga file nga petition for TRO ni Makalintal once nga mangin layo na yung bill nga ra.
1: Pero natin nga kapatian
0: nga kaya ni dapat
1: file ta nga personal interview.
0: Kaya ni magpile ta kamot si OC whether pirmahan o rindi eh malay mo ba si makabot TRO si Makalintal dayon eleksyon.
1: Doon ba tayong masakit ay basit ba tayong eleksyon ay wakat at COC ano ratong plastada na yun.
0: Tama. Bukon kat kandidato wakat COC.
1: Nani, tama rin.
0: Okay. Thank you with Sir Dudoy. Ha? May gina yung una kaya ginag-explicar. Ganyan sa inyo tang pag-interpret. Pwede tana ang mga project. Padayon tana. Aro payment dapat bayaran ang mga kontraktor na tuod. Ay, gihaubraw tayo eh.
1: Ay, sige po ang pabir makaronda, sige po mabira, di pa nyo pagbayaran daw, gano'n.
0: O, nga ni mga kapitan, pwede ta na. Sa mga kapitan, dilwa, tat resolusyon naging pag-uwarong kumilik.
1: At resolusyon na, di.
0: Okay, thank you.
1: Dito yung nagduwa, paulihin na on ay sa, it speaks for 10 days, attendance na on, October 22.
0: Kuha nga sa pag-explicar, ha. Huwag ma-explain it may siguro sa mga kapitan da nga. Rahing nga nga gin pag-uwa nga nga bag o nga nga order ay hanin sa Pinans ay sa 10 days period da nga absolute nga inahambay naton. Nga what exemption? Nga what exemption ay absolute eh. Sir Dudoy, thank you nga sir ha. Salamat gid.
1: Thank you gid. Salamat gid.
0: Thank you gid. Mr. Crispin Raymond Dudoy Gerardo. Pero nga tagpababa, koton nga Comerica Clan. Oh! Nga ni mga kapitan, nakukonfuse ka mo eh. Aron mismo nga spokesman ita Commission on Election na klo naghambay. Dahil what at resolution nga nagawa, pero mga ongoing, mga project, padayon tana. Pero payment, padayon, dapat magbayad ta kamo. Agro mga proyekto nga habiding o ta, nakakontrata gon, padayon na ta ninyo, ay pwede. Aron nung kumilik ka, Aklan spokesman mismo nagahambal.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Arong at Toda, ayuda sa Toda, hay kaibahan sa exemption. Dahil doon nga rin at Toda nga ra, ayuda sa Toda, hay under the sa DSWD, hugat na lang kamot schedule. Hugat na lang kamot schedule, ha? Hugat kamot schedule. Basta kutob ko ng kabutang di kara sa gin-issue nga ng exemption ito Commission on Election Law Department. Ara lang gito, ha? Para hindi na ka mapapinangutan na sa inaga. O, galing, madamog-damura eh. Aro, exempted, hayro nga, Pantawid Pamilyang Pilipino Program, for peace. Ano nga lang, anay? Hindi lang nung bilogid niya, kwan. Sa inaga galing, basahong tat bilogro nga, rayang memorandum 26-04823. Pantawid Pamilyang Pilipino Program, exempted. Social pension for indigent senior citizen. Oh, mga lolo-lola, tuloy po or pay out its social pension. Supplementary feeding program, padayon. Reducing food insecurity and undernutrition with electronic voucher. Refuel project. Dahil yung nahambag siguro eh. Refuel project ka na. Grants requirements for ano ray? For food redemption month 9 and fund redemption month 10, covering walang gutom beneficiaries. Walang gutom 2027 food stamp program exempted. Dahil nga rahay subsidy grant to support the implementation of walang gutom program through distribution of food credits to qualified household beneficiaries. Ng sustainable livelihood program, SLP, padayon kita, SLP, ano pa? Wrong pag-abot program, including walang gutom kitchen and expansion, padayon. Kapangyarihan at kauswagan nga ra, padayon manda. Persons living with human immuno nga programa, padayon. By ano pa? Immersion outreach program, padayon man. Strategic health desk for information, education, livelihood, and other developmental intervention or shield program. Padayon ng shield program. Dong, ano pa? Recovery and reintegration program for trafficked person. Padayon. Assistance to individuals in a crisis situation. AX. The exemption is requested to ensure the timely and uninterrupted provision of medical, burial, transportation, food, educational, cash assistance, and other forms of assistance to individuals and families in crisis situation, padayon. Nag mga scholar nga to, mga PWDs, padayon to. Unified package for livelihood industry, food and transport uplift category 2. Implementation that unified package for livelihood industry, food and transportation program under pillar 3. Supporting affected and vulnerable sector category 3, 4 and near 4 household and receiving assistance under 4PIS and WGP. Unified package and livestock industry, food and transport uplift category 3 man gihapon. Bangsamoro Peace Agreement Normalization Program sa Bangsamoro Region, padayon. At tanan doon sa Bangsamoro, pati Bangsamoro Peace Agreement Imminent Transformation Program, padayon. Services to Displaced Person, padayon. Tanan sa DSWD ra. Babor eh. Services for residential and center-based clients. Padayon man. Government internship program. Padayon. Liwanag at tubig assistance welfare. Litaw program. Padayon. Social technology development enhancement. Padayon. Recovery and reintegration program for traffic person. Padayon. Assistance individual in crisis situation. AX manggihapon. Transportation, medical burial, padayon, unified package for livestock industry, uplift category to, padayon, ano pagid, sin paro, uplift category 3, padayon, ayan. Padayon, doon yung mga ginakuan, ha, gintawad exemption, ita kumilik. Ng mga programa sa Daumita Department of Social Welfare and Development. Basta under sa DSWD ah. Padayon po. Aro mga payout, payout, padayon yan, padayon. Kaya nakabuo sanda ita exemption dated ano ba ang exemption? 17. Before mag-banning period, nakabuo na exemption ng DSWD. So, padayon po. Tanan niya programa, proyekto under DSWD, tuloy ang ligaya.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ay, agang-agang nag-chimpo na ton. Actually, agpas na kanina. good morning, Jet. Okay. Thank you, Gida. Mangtas, Roster. Mate. Pwedeng. Ma'am, isin mo anay, ma'am, Lukwan, ha? Pakisin na nerong adit certificate, ma'am. Hindi kami pwede magbasa ita panawagan sa patay through iya sa Facebook Live na muna. We need death certificate. Pwede isend mo lang sa Radyo Todo. Ha? Kamon. Or kakon, isend mo kakon. Picturean mo. Isend mo kakon. Send mo sa November man. Imo nga death certificate. Hindi ako pwedeng magpanawagan it patay sa FB Live. Kasi base kung magpanawagan kita patay nga buhay. Garikwara bi kami ta death certificate. Sorry gida mama. Ma'am Gloria Adorio Sanchez, kinangan po namun death certificate. Last lang jet, di gid imaw magpatigin greet ko imaw Alexander Macario, Bog Reynold Peralta ag Junior Bodot Espino ag kay Poda Ding Dong sayod moon kung sino si Ding Dong. Salamat. Alin kay Mark John de la Cruz. Wa, si Ding Dong ay off duty na eh. Engineer Cesar Gomez Taiko, good morning, Gid. God bless you always, man. Kay Mary Eden Adok, kag sa tanang nagapamati, shout out kuno kay Sir Dudoy Reynold Crispin Gerardo, ag sa mga Gerardo family sa Barangay Tigayon. God bless everyone. God is good all the time. Amen. Arin kay Mary Eden Adok, Auntie Nancy, kagawad kumari Nancy Soto Season nga kaabo, ang Lansones ag Mangustin nga ubos siya taro na stock kahapon eh. May stock ka na naman ba makaroon kumari ante kagawad ng si Soto Season? Cup uno? May stock pa ba ka mo kahapon? Ay matsa na ubusan ka mo kahapon it stock sa kabong nag-order eh.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Kay JR Mabini, una sa sila sir na. O see you tomorrow man ah. Ay ang aking kitsyempo na ito eh.

0: Nangin ka partner sa technical side engineer John Albert de la Cruz, ang agan kong bilog na Foresight Radio Todo Aklan. Jet Reyes po lamang nag-aaywa na ni kinyo temporaryo. It mahidayton, mahilwayon, mainit. Engineer, visiting today the office, pa-shout out man do mga staff ita Aklan Lending Center Itlan Bank. Good morning ko no mga staff ita Aklan Lending Center Itlan Bank. O hugatan nyo si Kwan nung Bernard Biray mo una na siguro nga nimo sa inyong opisina. Good morning gid nung Bernard. Engineer Bernardo Biray Moises aga sa mga staff ita Aklan Lending Center Itlan Bank Osmeña. Trabaho lang walang personalan banwang nagabamati mangin hilway ka.
1: Walang inaantrasan sa ngalan ng katotohanan. Makasaway sa ipunan. Todo. Mabilis sa himpapawid. You get the Jet Reyes. At inyong napakinggan ang Todo Komentaryo. Dalawang oras ng malalimang talakayan. Todo Komentaryo. Todo Komentaryo. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa Aklan. Radyo Todo. Radyo Todo. Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
2: Patuloy kaming magbibigay ng kulay sa buhay mo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Mga butika.
2: Sorihan daw sa bang sa D3 Bio, the superfood supplement, kung paano pala ini makabulig sa inyo, lalo na on rainy days. So, rainy days na, subong, no? So, dapat D3 Bio ready ka na. Kaya D3 Bio, ha? Amunin nga, tawag nga, natural, hindi lang natural, ha? Potent natural antimicrobial. Meaning to say, makaputiktanisin mo yung iniklaseng food supplement kontra sa mga viruses, bacteria, parasites, and fungi nga uso-uso gitag-ulan. Number one, gadalatang kaso. Amun ng mga virus, amun ng mga bacteria. Dilatang kaso, ubo, sipon, kagilanat. Ang lain pagida, ha? Gaugong sa baha, damo, kapag yun magkwa, wala labos ng leptospirosis, you are prone for amoeba, damo, no, mga waterborne diseases, kung tag-ulan. That's why putik tahan, tigid ang lawas ta, with D3 Bio, the superfood supplement. When it comes to antimicrobial properties, in the natural world, wala, do halos, wala, layo sila tanan, sige tawag nga, cold press extra virgin coconut oil, nga ara, present sa D3 Bio. Amunin nga tawag nga armas gi sa D3 Bio. Ang main gun, kumbaga amunin ang pinaka kusog nga pang armas ang D3 Bio kontra sa mikrobyo. Nga aki ini nga tawag nga cold press extra virgin coconut oil, bugana sa nga tawag nga lauric acid. Ini nga lauric acid, isa ni sa klase nga medium chain triglycerides nga hindi lang gatag enerhiya sa imulawas, but gatag sa nga tawag nga extra protection sa imulawas against those harmful microbes, no, mapabacteria man viruses nga akikisa, lalo na kung may edad ka na, pigaw ng imo immune system. Yung immune system mo, amuni ang soldado sa imulawas. Kung pigaw ng soldado sa imulawas, and remember, your immune system, your white blood cells only consist 1% of your whole blood. Meaning to say, grabbing obras, grabbing load. That's why, kailanan mo siya buligan, inom ka dapat sa D3 Bio para layo ka sa masakit, no, lalo sa tag-ulan. Kaya if you're old, if you're diabetic, if you're immunocompromised, hindi ka nagid kasalig sa imo immune system. Biskan gani, hubin, Sir Kevin, nga masakit. Biskan gani, hubin, nga healthy, ginadutlan sang hilanat. Ano pa kung ikaw immunocompromised na, if you're diabetic, hypertensive, and if you have fighting cancer, no? Or may ala ka da, may mga katawag ka na ganyan, mga diseases ka da that hinders your immune system.
3: May mga predisposing factors ka na sa kaga, especially importante, Sir Boy, ang D3 Bio sa subong nga tig-ululan. Kaya nga, ang tawo subong gatiner sa isa ka lugar, ara sa sulod sang balay, ara sa sulod sang mall, ara sa sulod sang opisina, no? Wala sila gagiho. So ang laton-laton, da bala? Amo na, Sir Boy, no? Especially kung kamo, medyo stress kamo, hina inyo immune system, dapat may backup gidin yung immune system. Ang D3 Bio puno sang medium chain triglycerides, kaangay sang lauric acid, capric acid, kag caprylic acid, nga nagaserbe as backup sang imong immune
2: system.
3: Or your mismo ang secondary immune system mo. Kaya kung gusto magpahuway sang imong immune system, ang MCTs sang D3 Bio ang bahala makipag-away sa mga mikrobyo nga pwede magtuga sang balatian sa imo, no. Amo na ang nami sa D3 Bio plus may vitamin D3 pa nga kinanglanon gid sang aton lawas or sang aton nga immune system cells, no, ilabi na aton white blood cells para mas maging effective sila sa pagpamatay sang kagaw sa sulod sang aton lawas, Sir Boy.
2: Awa na kay pictures ang D3 Bio sa aton, Sir Kevin, no? Kung nara ka mong tingog-tingog ka mo, subong lalo na maskara, no? Bo Diyos ko, nagtanabi concert ni Bamboo. Nung butumbo ka to, ay ka balungan, tupad mo, ay, may dala na gilis ang masakit, may tangkaso na, no? Kung galagaw ka da sa NGC, galagaw ka to sa, ano, sa Lacson,
3: sa Mega World,
2: sa Mega World, o sa Plaza, huwag ka kabalo sa ginasugata mo, nga may dala na gilis masakit. Puro, kampante ka kung nakainom ka na sang D3 Bio, no? The ultimate, ultimate natural antimicrobial. Tiktahan ng lawas para layo sa gastos, layo sa masakit. Kag kung gamasakit ka na, hindi magkalipat, mag D3 Bio.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio. ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabagat,
0: mangabuti ka.
3: Atong subong pag-istoryahan kung paano makabinipisyo ang nagainom sang D3 Bio, no? Nga adlaw-adlaw, no? Paano sila makabinipisyo, Sir JP? Ari aton pag-istoryahan, no? Kung gapangita ka mo sang food supplement, nga nagapanami sang absorption sang minerals and vitamins sa inyong lawas, no? Diri na ka mo sa D3 Bio. Kag ang nami pa sa D3 Bio, Sir JP, nagapanami pagin sang imo metabolismo. So kung gusto mo naman magbuhin sang imo nga timbang, makabulig man sa imong D3 Bio, paano, Sir JP? Ang D3 Bio may aras sang MCTs, no? Medium chain triglycerides halin sa iya extra virgin coconut oil nga component nga nagabulig sa imo sa pagbuhin sang timbang. Kay nga ang ining MCTs gina-convert sang aton lawas into ketones, no? Kag ang ketones nag-serve ini as immediate energy sa aton lawas. So kung ga-diet ka, hindi kaya mangluya, kay bangod, may ketones ka. Plus ang MCTs like lauric acid, caprylic acid, kag capric acid naga panami sang imo nga ghrelin, kag ghrelin hormones, no? Amo ni siyang imo nga appetite hormones, no? Ginasuppress niya. So ang ikatatlo, paano kapag makabenepisyo sa pag adlaw-adlaw nga pag tumar sang D3 Bio, no? Ang D3 Bio amuning may pinakadamo nga MCTs nga makitaan. Actually mas damo pa ang lauric acid nga makuha naton sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio compared, no, sa gatas sang iloy. Ina suno sa pagtuon sang FNRI, no, sang DOST FNRI nga 200 times ang lauric acid sa extra virgin coconut oil compared sa gatas ang iloy. So duwa amo man lang aton source ang lauric acid, Sir JP, no, ang extra virgin coconut oil kag ang gatas ang iloy. So kung galing kay sa aton edad, hindi naman ta pwede sa gatas ang iloy. Pag D3 Bio na kita, Sir JP, no.
2: Yes, exactly.
3: So ang MCTs, no, ang ambako gani gina gatag sa aton sang immediate earn energy. Ano pa gid ang ginahimo sang ketones? Ang ketones amo lang ni ang maka in the form of ketones, ang MCTs makasulod sa aton brain in the form of ketones as an immediate energy. Kaya ang aton nga brain is very dalok-dalok sa energy, demanding ina siya sa energy. That's why paborito gid sang brain ang aton nga kalamay. Galing kay ang kalamay or ang sugar has bad effects. So dapat nami ang imo nga source of energy, clean energy ka, dapat ketones, no. Kaya ang ketones, no, once mausar sang aton lawas, wala siya ya nagatugas ang ginatawag naton nga byproducts, or kung sa ano pa layman's term, wala biro sa GP. Wala siya biro. Ang ketones is completely used by the body nga wala sang bakas nga may nabilin, no. Unlike kaya sa glucose, damo siya ya aso nga nagkalabilin, damo biro. That's why may bad effects ini sa aton lawas. Amo nang ginahimo sang aton nga ketones kung adlaw-adlaw kita nagainom sang D3 Bio.
2: That's why isagamba sa Kevin nga kainom ko blaser sang D3 Bio, dugo pagsik ko. Yes, because it serves as fuel as well.
3: Yes, Sir JP. Oh. Immediate pa, no? Kaya hindi siya kinanglan i-demand sang aton nga brain, kundi mismo ang atay naton ang mapadala sa ketones sa aton nga brain. So ang ikaduha pagit, Sir JP, nga MCT nga ara sa D3 Bio is our capric acid. Capric acid, no, special ni siya nga medium chain triglycerides bangod isaman ini ka makusog nga antiviral kag antimicrobial property, no. Ang tatlo ni ka MCTs nga ra sa D3 Bio are all strong or potent antimicrobial and antiviral properties. That's why kung ga D3 Bio ka, no, protektado ka batok sa mikrobyo, plus damo-damo siya bonus nga health benefits sa aton lawas. So that's why muna permi ginambal ni Sir Boy, kung gusto mo dasig ka mag-ayo, mag D3 Bio.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. Makakas, magabuti ka.
2: Okay, so makatulad sa aton main lecture of today kung paano wala makabulig ang D3 Bio, ang paborito sang mata, sang masa, no, dili tawag nga the superfood supplement. Paano pwede pala makabulig ang D3 Bio besides sa pagpaayo sa imo kontra sa flu? Hindi flu pigado. Flu, no, dala ang tangkaso, ubo, sipon, kagilanat. Ano pwede pala mabulig sang D3 Bio nga nasa liga na, ha, sa lalo na diri sa Negros, sa Western Visayas, kag sa Mindanao, ang epekto sini regarding is antimicrobial properties and abilities, no? So subungad daw tun anta kung paano wala makabulik si D3 Bio sa pagpamayo sang imo mood. Uy, kag kapanami sang imo tulog. Ang gitawag nga mood, no? Amo ni siyang ginatawag nga characteristic mo the day nga kung medyo alabuton ka,
3: boringot
2: ka, pwede man ang nami ang mood mo, hagayom-yuhom ka lang, bisika nga stress, no? So, ini nga mood ini, ginadikta ni sa mga chemical sa aton lawas, no? Nang ginatawag nga, that causes, ini nga mga chemicals magkulang, ni causes imbalances in your brain. So, ano ni mga chemicals nga ini, no? Ang muna ginatawag nga mga hormones like serotonin, dopamine, and oxytocin, which are predominantly produced in our gut, ginaproduce ni sa atong tiyan by our healthy bacteria. Kung inom ka Clinicas Probiotics, kampiyon, wala kang problema sininya, no? Ini nga mga bacteria ini produces those happy hormones serotonin and dopamine. Kunami ang mood mo, ari pamati ka mo. Kunami ang mood mo, layo ka sa ugtas. Kung layo ka sa ugtas, layo ka sa ginatawag nga unnecessary nga ginatawag nga mga revolusyon.
3: Sir Boy, dira na kasalalay ang imo capacity how to handle stress, no?
2: Correct.
3: May mga iban, pariyo lang man sila, Sir Boy. Example, duha ka individual, duha ka tao, pariyo lang man sila kapoy. Ang isa yan malipayon, ang isa buringot.
2: Buringot.
3: So, sa hormones na to, kay base ang isa, taas siya happy hormones. No?
2: Correct.
3: Ang isa yan nubo, no? Taas siya stress hormone, wala ma-counteract sa isa ang happy hormones.
2: None.
3: No? So, ang ilaw brahon, mag D3 Bio. Kaya ang D3 Bio, Sir Boy, nag-serve ini nga prebiotics, no? Or pagkaon sang imo probiotics. Nga, kung example, ha, nami ang imo probiotic or ang imo nga gut microbiome, nag-inom ka D3 Bio, so ang production sang imo happy hormone sa imo nga gut is very commendable, no? Plus ang gut derived vitamin B pa nga nagapanami sang imo brain health, no?
2: Correct.
3: Para in order to utilize this happy hormones importantly, no? So amo na ang aton nga bintaha kung ga D3 Bio ta plus nagasporbiotics, kay bangod, layo kita sa unwanted stress.
2: No? Correct, no? Kung layo ka sa unwanted stress, ha, kampiyon ang imo mood, no? Ano pag iba lang ginahimo ni D3 Bio sa imo ginatawag ng mga good bacteria or probiotics nga putiktahan niya ini kontra sa mga bad bacteria. Kay kundamo ang nami ang population sa imo probiotics, stable ang imo mood. Nami niya kang stable sang mood mo. Kay kunami ang mood mo, meaning to say, normal ang serotonin level mo, ganami man ang tulog mo. Kay ini nga serotonin nga ginimo sang probiotics nga ginaprotektahan ni D3 Bio, amo man nga patulog si imo, kay gina-convert ni sang aton brain into another hormone called melatonin, which induces sleep. Amo nga patulog si imo, no? Kunami ang imo tulog, nami ang pag-repair sang imo lawas. Remember, it is only in your sleep that your body repairs itself, no? Totally. It gives your body time. Kaya wala ka wala unod ang imo tiyan. Wala ka mang ginawa tudo, wala ka mang gagiyo. So, ang priority sa brain mo is body repair. So, kung kainom ka dito iba, yun nami ang pag-repair sang imo lawas. Kaya nami ang imo tulog. So, da mo lang makita ang ginatawag nga multi-positive effect sang ginatawag nga D3 Bio, hindi lang ginaprotektahan ka kung tatangkaso, ubos, ipon, kagilanat sa katanan nga bacteria and viruses nga gakos ini sa mga masakit ni, ginapanami pa ang imo tulog. And the best thing about this, this is natural because this is a food supplement, hindi niya drug, no? So amo na ang advantage. That's why damo nagidya mga senior citizen, damo nagidya nga natawag nga mga medyo mga 50 up nga suki nagidya sa D3 Bio. Kinami ng tulog, wala pa masakit, protektado pa kontra microbio. So kung gusto ka mag-ayo kag nami pang tulog mo, mag D3 Bio.
3: So sa aton nga mga suki, no, ginapandaman ko kamo nga maghalong sa piki nga DTX 500 kag D3 Bio. Ilabi na kung ining nakabutilya, no?
2: Oy,
3: piki ina,
2: piki na,
3: no? Kag
2: piki
3: kung na. Naka soft gel ang aton na authentic kag original nga DTX 500 naka blister pack, naka banig kag naka box, no, ang iya nga packaging. Amo man ang aton D3 Bio, ang D3 Bio naton is in soft gel pero naka blister pack, naka banig kag sa aton nga mga suki nga kung gusto nila mag healthy lifestyle, sir boy, no, ang veget up ang inyo pwede kadtuan nga makabulig sa inyo to change your diet, no, from carnivorous or omnivorous nga diet, gusto nyo mag vegetarian diet. So sa aton yung mga suki nga tigpalamati, sir boy, no, sige yun lang nilang pagpumaras ang DTX 500, may TC alkaline vitamin C, D3 Bio kaga Clinicas 4 Biotics, para layo sila sa balatian, sir boy, kagang mamligan nila ilay kayong lawas.
2: Correct. Good morning, God bless, stay healthy and start your week right.
1: D3 Bio Health News.
0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Sa iyong mga pagkakamali, hindi ka namin iiwan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Sang Miguel Beer Products. Intra na! Sang Miguel Beer Link Promo. Magkatsyasa nga magdaog sang GCash. Kung magbakal ka, sang anong kabutilya o cans, sang 320, 330, o kung 500 ml. O kung duha ka 1 liter nga butilya, sang bisan anong nga nakakasako ng mga produkto sang San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, ay wakong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsik ako mag-ubra to sa idagom. Dati wako ka ubra dahil maguyang gawas. Makaroon ay tungutang sa idagom gainumbra. Aga akong ko nga, di pagamit ko man, ay pag-inom na ay dayang More Power, ay nagmayad, ay imaw. Ngani, ay nagambag imaw nga. Manami, mananay, ngani, kamo man, ay magbakalon kamo. The best,
2: try
3: More Power.
2: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Bypass Drugstore, Poblacion, Numancia, Aklan. Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan. ANC Drugstore, Kalibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Kalibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Kalibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Kalibo. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Testa Car Store, Madalag Public Market. Nicknick Store, Libacao Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan! More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.

0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente, pang-tuition ng anak, pang-grocery, pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
1: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
2: Pwede bang makausap si Sir Roberto Bunhayag?
3: Yes po. Papa ko po.
2: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
3: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
2: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension na product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
3: Bali pang upat na makapana. 4 months ka na, nag-take ng...
2: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
3: Cramps, good yung paa niya, sir.
2: Oo, tapos?
3: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
2: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
3: Na-admit po siya pa, ano man po, kasi daw siya na ano, cheesemaker.
2: Pacemaker, oh. Okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radio.
3: Nakikinig kasi sila sa radio.
2: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni Sir, binigyan siya ng apat na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
3: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
2: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
3: Nag-garden na nga siya. Hindi na siya hinihingal.
1: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
4: Uy, mare, kagwapa, gilupi ka makaroon na. Ikotin mo man abi, rin mo sikreto ka kon.
5: Uwa ako et sikreto, mare. Alagang La Marqueza Facial Care and Spa. Pero ako niya rang itsura. Kompleto abi una, iservisyo sa pangkagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask. Facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Ag harap ah, may anda pa nga tatu. Para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Ag kasayod ka, mare, nga alagang La Marqueza man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag giga ko pa sira kagupuhon ag baby face imaw gihapon.
6: Ag harap pa, mare, alagang La Marqueza man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
5: Ikaw, alagang La Marqueza ka ba? La Marqueza Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Calibo, Aklan.
7: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT, Breadwinner. Deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
8: GTX 500, alagaan ang iyong atay. Sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500, araw-araw, bibili sa sa mga butika. DTX 500 Southon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Malo.
10: Isa ka teacher.
9: Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
8: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
11: Suramires po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Ginebra na. Ginsa na, lo promo na. May 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
12: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
13: Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup.
14: Para sa chance manalo.
15: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
11: Cash shali na!
16: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
8: Southon Gold Coffee Mix.
17: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kapeng may mataas na levels ng antioxidants ang Southon Gold Coffee Mix.
8: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Southon Gold Coffee Mix.
18: Ako si Amelia. Ipaydipagi ko sa mabatian ko nga Southon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant, anti-aging.
8: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
19: Kapoy.
20: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
21: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pang pa-relax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
22: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
23: Armando Castillo ng Danday. Uyan ng Doro. Oh. Kapoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, eh, nag-face ako ng isang taon. Paga, walang lakad. Eh, narinig ko yung

0: lalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee ko.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Sa iyong mga pagkakamali, hindi ka namin iiwan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan.

0: 89.9. More hits when we come back. Stay tuned. 88.5. Rock Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani, healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Laguibanwa East, Numay Siaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami, agro-epekto ka akong na mayadayagit. Sa iga mo, diabetic ako, mahina, lawas, so kailangan ko merong supplement niya ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na to my disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan release talaga yan. So kayo na hindi pa nakakainom, tinggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan na. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.

0: Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Swak-swakit sa akong palabor. Ikaw na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
0: Mix. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
2: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Santon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Santon Plus Gold. Sigurado ka dito. Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
3: Pare Plading, ay kamusta man rung imong pensyon sa DSIS ag SSS?
4: Ay haragahani, pare Roding. Ginapaigo-igo ko lang man para sa bulanan ko nga galastusan. Ay dumdum ko ay retiradohon kita, magkapahuwagon kita gra. Ay nag-abo patangani tapat ro dapat naton gastusan.
3: Pare, hugid kita pare Plading. Gusto ko man gani kunta nga makanegosyo it bisan maisut lang. Hagod nga may mga extra income man hay. Pabas kong paman kita nga ra.
4: Insakto kagid pare Roding. Pero problema ay siin kita mabuulit pang kapital.
5: Mga lolo at lola nga pensyonado, hara, rung sabad sa kinahanglanon ninyo. JGM Finance Corporation. Mahimo ka nga makahulamit kapital gamit rung imong SSS, DSIS o kon PVAL Pension bilang kolateral sa tama kanaba na interest nga 1.67% sa kadabugan ag uwa it advance nga interest. Ipakita lang rung inyong ATM card, valid ID ag magdaga it inyong co-maker.
3: Ay, pari Plading, harun yun rong solusyon sa aton life situation gamit rong aton pensyon.
6: Rong JGM Finance Corporation, hay pagitan sa ground floor at Yumabu Building, Guding Ramos Street, Calibo, nga may telepono numero 268-2245 sa JGM Fast Release at Affordable Interest. Ang JGM Finance Corporation ay meron ding branch sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan and Zaldivar Street, Pandan Antique. Ang JGM Finance Corporation ay tumatanggap na rin ng salary loan application.
7: Si Nanay Letty, 89 years old, patuloy pa rin sa pag-inom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
8: 89 na ako ngayon. Malakas ako lagi. Sa awa ng Diyos. Ako talaga sa totoo lang dahil sa kape na iniinom ko. Malakas talaga ang resistensya ko dyan.
7: Ano pong kape yun?
8: Rice Coffee.
7: Simula na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa inyong mga lugar.
9: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM, ang radyo na kaibigan mo.
10: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockfly Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, taga-Andagaw. Sa paggamit ko parayang More Power Probiotic Coffee, ay manami gita ako nga pamatyan tungod nga ni nga dati gita ay galinubog, dakwad daod lang tungod wag ako it power baga nga rasa ako nga was medyo latang gulay, ako pinga daod lang. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick hasta makaroon ay gaininom paghihapon ako. Napasagamat gita ako sa More Power Probiotic kapi nga rin tungod mabalaw dito ang binipisyo raan ng kita o kakon ag bisanda ako nga pag bawas ay regular gata do adlaw makaroon nga niya ay inyo man nga subukan para masayaran ninyo nga raan ang binipisyo nga rahay abog kita sa atong kuyawasan nga nagtao kita kabaskog ag

0: Drink responsibly.
1: Whatever your mood, get into the light life. San Mig Light. Drink responsibly.
2: Si Mrs. Mirna Prado. Matagal nang umiinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
3: Hello, Nanay. Ano po ba yung naitulong sa inyo ng ating Rice Coffee?
4: Oh, yeah. I'm very, very strong at 73 years old. Hindi ako nagpapadoktor, wala akong maintenance, and I don't believe in medicine. The Rice Coffee lang. I love Rice Coffee.
2: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Available na sa inyong mga lugar.
5: Nagausoy ba kamo at maname pero parato nga frozen food products? Hindi ka gidbagsaga. Basta tatak, navara, kanami turn, roandang pork longganisa, maparegular, garlic, sweet and spicy, slice, footlong, ang skinless, may andaman nga chicken longganisa, hamunado, slice hamunado, ang skinless hamunado, kanami turn pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, imbutido, Lumpiang Shanghai, Chicken Cordon Bleu, a crispy pata. Navara Food Products, magluwas andang main branch sa Bakhausur, Kalibo, may anda pagid nga outlet sa Kalibo Public Market. Sila Serna Street, Kalibo, Agusmenia Avenue, Kalibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa, Itbanga. Pwede mangani ka mo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Roandang Facebook page, Navara Food Products, Kalibo. Tandaan, basta kalidad, barato, ang manamit nga frozen food products dapat tatak na vara.
6: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
7: Kaibigan, isa ka sa pinakamalaking biyaya para sa amin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Parang pamilya ka na sa amin. Hindi namin pinipili ang iyong pagkatao, maging sino ka man. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
3: Impormasyon sa ika-ayon.

0: Zulweta, Kevin Bigay, impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na, maedukar ka pa. Hosted by Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Good morning sa tanan-tanan. Greetings of peace. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabayan, pagidait, pagpakamaayo sa nagaisanon nga Dios mangin ara sa aton tanan. Welcome kamo sa informasyon sa ikayong lawas. Diri naton pagaisurian mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan. Of course, mga healthy lifestyle nga gidulong sa aton sang aton mga panel speaker sa sining kaagahon. Upod sining mga aton nga mga importante mga individual, si Brad Paul, no? Sir Jean Paul Generoso, kag of course si Sir Boy Solweta. Pag-istoryan ta ining mga bagay-bagay informasyon sa ikaayong lawas. But before anything else, DTX 500. Mayong aga, Brad Paul.
2: Oo. Mayong aga sa imong Jenner. Sa ato mga tigpalamati, good morning. Mayong aga, Sir Boy. Now we will almost close na ang atong topiko sa colorectal cancer.
1: Okay.
2: Kinatapos ta na ang mga signs and symptoms. Na-describe ta na ang nahatag ta na ang numbers kung ano kadamo ng mga Filipino ang may colorectal cancer.
1: Statistics.
2: Now, diri na kita sa ngaa gatubo ang cancer sa imo tinai.
1: Okay.
2: Inaaton mga topiko kag paano na diri makabulig sang dako ang DTX 500 for the prevention.
1: Okay.
2: Good morning, Sir Boy.
3: Good morning, Brad Paul. Good morning man, Engineer Albao. Mayong aga sa itong mga suki, Isil North, Isil South, Isil OFW, mga pinalanggata nga KSS supporters, kag Slow Labs. Mayong aga sa inyo kabay, pakampyon ng lawas, kay naka DTX 500. Ang gapahubin sa aton sila, muna yung itawag naton nga Ultimate Cell Protector. It protects the body from the foundation of sa pinakadalungkid, no? Which is your cells, no? So basically, it helps you to stay younger, right? And it prevents ginatawag natin nga premature aging. Hindi naman gituod mapunggan ang pagtigulang, pero mapahinay-hinay ta na kung naka DTX 500 ka. Ang paaman, ha, kampiyon sa blood sugar, ha? May ginatawag nga ang palaya extract nga gapanubosin mo blood sugar naturally. This is not a drug, this is a food supplement that naturally help your pancreas, ha, para mapanubo ang imo blood sugar. And of course, parisan mo na, ha, sa ginatawag nga Mighty Seed Alkaline Vitamin C, ang pinakapaborito nga vitamin sa imo immune system para makabato sa mga ginatawag natong mga invaders sa atong lawas that causes diseases and sickness, no? And para sa nga dala sa mikrobyo mag D3 Bio. Karon sa D3 Bio sa Talk ni Dr. Suryahanta, ha? King kapamati ko sa GP gapon may nakasulod. May dala armas, nakabata, nakapatay. Ang lawas na bala, may metal detector man, o kumbaga, may ada bala ginatawag nga detection system nga pagsulod sang kontra sa lawas na.
2: May intercept
3: na yun. Amo na ang topic ko ta karon.
2: Sige. Alright. Sige. Kiner, kanto na ta sa nga aga sugod ang colorectal cancer. Now, unagin, engineer, pinakaunagin na. It starts with cellular mutation.
1: Okay, sa cells. Ganyan.
2: Again, the most basic structure sa lawas. Why na iban? It's cells.
1: Okay.
2: Ang pinakagamay-gamay, engineer. Microscopic.
1: Mm-hmm.
2: Cellular. You are made up of around trillions of cells.
1: Okay.
2: Ang imputinai are made up of cells. Tanan nga cancer starts with a single cell.
1: Okay. Kailan
2: na natin ginambal ni Sir Boy. Ang cells are programmed to die. Kungulang na.
1: Okay.
2: Kungulang na. Ginatawag na
1: natural cell death.
2: Natural cell death or apoptosis. Mapatay siya. Siya mismo.
1: Kung mature
2: na
1: siya.
2: Oo, okay. Tulang na.
1: Okay.
2: Natin, hindi na masampuslan. Halimbawa siya na your skin.
1: Okay.
2: Ang skin mo, pag nag-mature na siya, mapatay siya. That's why you shed off pababaw, gakakakas. Gimo
1: okay.
2: Buling.
1: Okay.
2: Gimo buling. Ang imo naman nga iban nga parte sa lawas, nag-mature man aton nga cells.
1: Mm-hmm.
2: Oh, that's why, like your red blood cells, ang iya lifespan is only 120 days.
1: 120 days.
2: Now, your intestinal cells works the same. Tabot ang panahon, matigulang na siya. Siya mismo mapatay siya kung lingon.
1: Okay.
2: Pero may mga ara gene mutation or cellular mutation. Ano ba't ko si lingon? Naglain ang instruction sang cell. Nga instead tani mapatay na siya ya. Okay?
1: Okay.
2: Mabguba na siya. Ma-self-destruct siya. Uy, ga-tribe si engineer.
1: Nagatingwa mabuhi ah.
2: Hindi siya gusto mapatay.
1: Aha.
2: Hindi siya gusto mapatay. Kag ang lain pa, hindi ko mo nga hindi siya gusto mapatay, siya ya ang nagadamo.
1: Nagamistastasize.
2: Bailangan na, it's a different topic. Dito okay. Tanay nga nag-proliferate, ga-proliferate, gadamo.
1: Ga-multiply siya.
2: Now, ang problema, ang surrounding niya nga mga cells, ang iya nga mga neighbor,
1: okay.
2: Mga bago niya nga cells.
1: Okay, healthy na ya.
2: Healthy. Mm. Siya ya, tigulang, kagang i-produce siya, pareho man siya kagulang.
1: Okay.
2: So nagadamo sa nga nagadamo, tikaroon ang imuon sang immune system, iyan ako dalan.
1: Okay.
2: Kudalan. No, kaging kudal niya, amuna ang tingala ka mo ang cancer, wala, doon na putos ni saya.
1: Okay.
2: Doon na putos, kapimo siya bukol.
1: Okay.
2: Anong ginahimo sang immune system once may invader sa lawas? Ginakudalan. For example, kagton ka sang subay. If an ant bites you, anong atabo? Naga bukol.
1: Okay.
2: Kaya ginakudalan sang immune system ang toxins halin sa ant,
1: okay.
2: Sa kagat sang subay, nga hindi siya maglapta. Same man ako kagton ka sang lamok, nagahabok, kaya ginakudalan sang kagton ka sang tanga, gahubag, kaya ginakudalan sang immune system, nga hindi siya maglapta. Same as a cancer.
1: Mm.
2: That's why gay mo siya bukol.
1: Okay.
2: Now, question. Nga naga mango ang selula. Una, base genetic mo.
1: Mm-hmm.
2: But silingon, halin sa mama, sa papa, sa ginikanan.
1: Mm-hmm.
2: Base, may tiyo ka, may tiya, may lula, may lolo. Gene anomaly. May aragi ka mo ya history.
1: History gidya.
2: Cancer.
1: Uh-huh.
2: That's why kung canceron ang pamilya,
1: may prone.
2: Likely. May aragi ganito kilala, engineer nga, kung mama na ilabata, gina-check nilang family history. Maalalaw ay ang pamanahon sa ila sining nga bata.
1: Basta maayo lang genes.
2: Basta nami ang gene. Kaya hindi sila gusto mag-suffer ang ila apo.
1: Mm-hmm.
2: Kung may cancer ang members ng family, hindi na sila gusto. Hindi lang ita lang iban. Kay time will come ang imo apo, ang imo bata, ang abon apo, masuffer. Kaya base magka-cancer. Amo na!
1: Pero isa mo lang atong ginikanan, si Lula, iba mo lang
2: to. Hindi na pag-ibalik. Ah. Oh, Dubay na to. Ah. Oh, ano ba? Buto na kay Muhammad. Oh. Now, engineer, again, why labot sina, may ginatawag kita nga environmental factors or amun yang imo nga or acquired.
1: Uh-huh.
2: But silingon, tinuig mo nga abusar sa lawas. Example, tinuig ka na, dinikada ka na gainom.
1: Uh-huh.
2: That will cause gene mutation. Chemicals, may nahaklo ka bing asbestos nga very carcinogenic.
1: Mm-hmm.
2: Nahaklo mo na. Magka-cancer ka sa lungs. Chemicals, pesticides, hindi mo nga mahaklo. Sige, uyat, magka-problema ka.
1: Mga external factor na yan.
2: External factors. Or hindi mo ginakaon.
1: Aha.
2: Plakaon ka sa mga processed food.
1: Aha.
2: O, sige, maninga, which is very unhealthy sa lawas. Later on, it becomes, it will mutate the cell. So, muna, ano nga itong panaganda? Simply, DTX 500. Gaa, protector sa cellula.
1: Okay.
2: Ang DTX 500 will work its way through your cells. Pag inom mo sina, i-distribute na sa imong cells. Same with all antioxidant nga innate sa lawas nimo, it will protect all your cells.
1: Mm-hmm.
2: Tidamo-damo ta cells. That's why need ta damo nga DTX 500. Di paglimitahe lawas mo. Inom ka dabi 3 times a day, aga og to gabi. Well, why nagit budget? Hindi na twice a day. Tiwai na giti once a day, supplementuhan mo lang utan.
1: Mm-hmm.
2: Ang atong pangontra sa cancer, utan. Nga ah, sakit imo tiyan, kanto ka sa doktor. Dok, sakit yan ko, dok. Mamba lang doktor, pilay mo edad. Ya dok, 50 sobra. Ah, again, cancer develops around 50 plus. Mm-hmm. That's why ang prostate cancer, pagka edad mo 50 o 45, ganit, dapat gina-screening ka na for
1: prostate
2: PSA.
1: Ah.
2: Prostate

0: prostate, it's either you don't have it. You overdose it. You overuse it or you don't use it.
1: Okay.
0: Hindi ito mag-veer away sa colorectal cancer, no? Ang ngambal ni Sir JP, kung may if he allows me, no? Ang pinakanamig ito, utan. Utan. Nga ang utan, what besides the vitamins and minerals that it carries, it is high in fiber. When it comes to your colon and your rectal area, the most important is fiber. Kaya ang fiber, amuni ang ga-act sang scrub, amuni ang ga-tinlo sang imo tinai para magwato tanan, pag hindi na mabinlanda para for mutation, Sir JP, no?
2: So sige, utan, DTX 500 is the best
1: okay.
2: for cell mutation. About sa detection sang lawas kung may
0: accommodating kay Sir JP.
2: Oo, gusto ko hindi masayang imong agin research. So engineer, sa tuntog palamati, for now let's deal with that mutation sang cellula. Ang answer, hindi magsigarilyo, hindi mag-inom, healthy living, DTX 500 with mitase and utan.
1: See you. Nga nagatulog ang idea kay Sir Boy kung musing ka sigarilyo, ha?
2: Doon wala man.
1: Wala.
2: Doon pa rin yung lang magambal si Boy nga, ano, nga about to sa padamo-damo sang sex to. Gatulo ko diyon si Imo. Doon. Kabalisyoso.
1: Basta kung sobra sa sex, 7 ina or 8.
2: Amo na daw. Kulang, 5 lang.
1: 5. Sige.
0: So yan, tas bong no, paano ba lang mag-react ang aton immune system when it comes, ha? When it comes in defending our body from microbes. Oy, di ba uso sa buong, no? Nakita nato ni mga indiscriminate shooting sa kabataan, sa sulod, sa eskulahan. Nga abala, wala na-check sa gwardiya. Nga abala, nakasulod ini.
1: Mm-hmm.
0: Tingin rasonan ng usually nga, tamaan ka damo, bisya sa sudyante.
1: Wala sakto nga protocol para may eliminate.
0: Hindi namon may isa-isa. Biskan mambal pa may sakto nga protocol, pero hindi ma-check tanan.
1: Uh-huh.
0: That's why makalusot, gidkisa. So, there is mismo sa entrance sa palang sa eskulahan may problema na, that's why makasulod ang mga delikado nga armas nga makapatay.
1: Tingala ko may isa ka university diri, gapila estudyante mo bug checking,
0: that is good. Delayed lang pero ma-maintain ang safety kag ang main problem gini, what does anong laga motivate ni sa mga kabataan ni for this kind of violence? Amo na dapat i-check gid, no? Posibong adlaw ya, check kunta. Kung paano bala mag-check ang lawas ta sa iya gate. Nga bala pagsulod pa lang sa mikrobyo nga mga lain sa lawas, nga armado, nga makaguba sa lawas, ma-check dayon sang aton lawas. Kag ano bala mabulig sang ginatawag nga D3 bio in defending your body from these invaders nga makadala sang masakit, no?
1: So dapat Sir Boy medyo intelligent, maalam nga itong mga cellula, kag-active, Sir Boy?
0: Of course, engineer, ang number one gidaya, ano klase nga cellula ang dapat active? Your cell, your immune system is 1% of your cell population. Sila niya ang dapat ang maging active. Ito gwardiya man. Mabalang gwardiya. Isa lang ko serabi sa shin. Rating, di ko naman ano gap. Yung aton immune system niya is very efficient. Question, how fast can our immune system detect a harmful organism? Or mapabakterya man, mapavirus man, mapapunjay man. Ano bala kadasig? Ha? Ambasang research and science, it will take only a minute to an hour para ma-detect sang immune system mo, oy, may makahalalit nga virus kag bakterya na nakasulod.
1: Hindi pala Sir Boy nga naka-memory na ni tanan?
0: Hindi. Paano siya ka-form memory kung wala pa na-experience?
1: At yun ko na ang bago. Pero ang mga daan niya may memory na nasa?
0: Bata ka pa, wala pa memory ang imo ano eh.
1: Okay.
0: Ay, wala pa memory ang imo tawag sinigani ni ang imo immune system.
1: Okay, stand corrected. Okay.
0: Ang ubrahon ni Gapon sang ang natawag sang immune system mo, there is ang ini nga mga virus kag ini mga bacteria nga gasulod sa lawas mo, may mga profile ni. Meaning to say, pagsulod pa lang sang ila sang mikrobyo, ang ila panit ni, ang ila lipid bilayer ni, kag or ano man dang ila panit nga na, gasen na din signal.

0: sa atong immune system, ba detect na dayon sing imo innate immune system.
1: So, okay.
0: Mga neutrophils mo kag macrophages, oy, may lain ginhawa nakasulod.
1: Okay.
0: Katuanan nila dayon ang site kundi ay nakasulod to siya. Might be sulod sa, nakasulod sa imo ba?
1: Ano tingnan, sir boy, pag hindi nila recognize, amo na mag-send sa dayon sang signal. Ang hindi. Mga invaders ba? Hindi nila ma-sense ba?
0: Pagsulod pa lang nila mismo ang kumbaga may dalana ni sila yung abaho.
1: Mm-hmm.
0: Kung if pinakasimple yon mga form, may ari na ni sila yung mga chemical signals.
1: Okay.
0: Nga ma-detect na yun sa immune system, okay, sa mga macrophages, mga neutrophils. Pills. Uy, may nakasulod. Ang baho na, ang una na ma-check sina ang immune macrophages kay immune neutrophils. Tubangon na nila kung sino man ang invaders nga ina. Kung hindi na matap na, da na da masulod ang imo adaptive immune system, your T cells and your B cells. So, ano bala ang analogy sini? Ang ato niya body is equipped automatically. Duway niya gambal nga tulog sa uya ubra.
1: Okay. Duway
0: niya gambal nga, ay, tamang kadamo. Mismo sang jutay pa lang, kung hindi mo nadamo, nga sulod sa imo.
1: Mm-hmm.
0: Kagapadamo, malang na kung nakasulod na gito sa lawas mo.
1: Okay.
0: Mismo pagsulod pa lang mismo sa mga bakterya kag virus ni, gina-check na dayon. Kung hindi kaya sang macrophages kag sang imo innate asang imo innate immune system ang invaders, masulod na ang imo secondary and more efficient nga depensa sa lawas mo. Amo na ni ang ginatawag mo nga adaptive immune system. May second wave, may second battalion,
1: mm-hmm,
0: nga matubang sa ginatawag nga mga viruses na kagbakterya, which is your T cells and your B cells and your memory cells, no?
1: Okay.
0: Ini amo na nagasulod din general gambal mo ang memory cells. Mga bal memory cells, ay kilala ko ni siya.
1: Mm-hmm.
0: Ay may ari ko din, may
1: antidote na ko din.
0: May antidote ko din, may mask ko din para siya.
1: Ah.
0: Or mambal ang T cells nga, ang memory cell nga, uy, di ko na siya kilala. Ay, kuhain nyo ko bisample?
1: Oo.
0: Ha? Kuhaan na siyang kinatawag dendritic cells. Makuha na siya sample. O, ari, yari siya, amun niya siya, paano niya siya patsyon?
1: Oo.
0: Amuna ka specialized. Amuna ka efficient. Amuna ka komplikado sang dipinsa sang aton lawas. Ti, ang lain da, kung magdamo na. Kaya kung magdamo na, hindi na kaya sang aton immune system. Or kung immunocompromised ka, kung diabetic ka, ha? Hypertensive ka, you're fighting cancer, hindi nakasarang ang imo immune system. Nga, again, let's go back to the facts. Only 1% of your cell population protects the 99%. Kung ang invaders mo yan, sobra-sobra ka damo na
1: overwhelm
0: ang lawas mo. Maputang na dipinsa na yung lawas mo. Anong una nga dipinsa? Pahilanaton ka.
1: Okay.
0: Ay, pa-increase.
1: Inflammation pa gid.
0: That is, muna, inflammation, fever, all of those are defenses by the body to prevent nga magdamo ang ginatawag nga mga viruses kini. Kaya, according to research and studies, during kung ginapataas ang imo hypothalamus, which is the control center of your brain regarding your temperature, ganun hindi makapadamo dayon ang mga viruses and bacteria.
1: So ang init pagilanat ka defense mo na.
0: It's a defense mechanism. Mm-hmm. That's why ng ibang gambal kung kainit ka, kung medyo di kaya bata, kung ginakulba ng bata ay makonvulsyon.
1: Okay.
0: Pero kung medyo may edad ka na, ay pailanatad na.
1: Uh-huh.
0: Pabatuan ang lawas.
1: Mm-hmm.
0: Para matap na ang ginatawag nga invasion nga ina. Din pala kasulod ang D3 bio da. D3 bio, when is labot kung pigaw immune system mo, kung tigulang ka, bata ka, may cancer ka, diabetic ka, kung if you're immunocompromised, ang D3 bio ya way da ilabot. Why man siya ganit? Tulukon niya malang ng immune system mo. Buligan niya ng immune system mo. Pwede siya mga ayaw yung bulig. Kaya ang medium chain fatty acids nga rin sa D3 bio nga ginihimo sang lawas sa sang ginatawag nga monolurin, monocaprilin, and monocaprin, ammonia. Ammonia ang gatapas sa ginatawag nga mga invaders ato lawas. No? Ammonia mga bacteria and viruses. Ina sila, ginawasak kini ang mga panits sini para hindi na makatapik, hindi makapadamo, kag hindi na makainfektar. Amuna ang kakampyon sa natural remedy. Remember again, just a reminder, D3 Bio is a food supplement that has superb antimicrobial properties. Natural. Hindi yaw eh, natural ya. Himo niya sa nature kay alin niya sa cold press extra virgin coconut oil. That's how efficient it is as a food supplement. Hindi mo makita nga andito yung bayo ya is a specialist kaya when once against ang ginatawag nga invaders sa atong lawas ng mga viruses and bacteria. And what's good is it does not only fight those harmful microorganisms, but ang ginagaan niya gatong, ginagaan niya pagkaon ang imo mga immune cells para full of energy alin na sa medium chain fatty acids. That's so, why
1: isakto na Sir Boy nga ang ining aton nga D3 bio makabulig din sa aton mga selula kung kaisa nga aton nga autoimmune Sir Boy Blan ng autoimmune disease do hindi na sa makarecognize, hindi na sa maalam kung di gina-ignore niya na lang ining mga kontra Sir Boy.
0: Ang autoimmune disease is an overreaction.
1: Uh-huh.
0: It's an overreaction of your immune system. Even yung mga normal cells mo gina-attacke ya. Remember, your immune system are soldier cells.
1: Uh-huh.
0: Armado ni. Armado ni. Kung sino man makita nila nga selula nga feeling nila
1: kontra.
0: Ha? Kung nagbuang na,
1: nagbuang na
0: immune system mo, pati ang mga healthy cells nga dapat nila protektahan, gina-attacke nila. Oh. But again, that will be a topic on another day, no? Kung paano na, no? Ang ato niya ang ginapunto tadi nga ang deeply bio boost your immune system by giving it energy and it becomes a secondary defense against microbes. That's why dali ka mag-ayo kung ikaw naka deeply bio. Kung sa tangkaso ubusip on kagilanat ay may permanent security guard ka. Security guard nga makadetekta dayon sang almas. Rasang ginatawag ng mga mikrobyo para matapna dayon kung ikaw naka D3 bio.
1: Salamat, no? So isa ini ka highlights nga ginahatag sa aton nga ang D3 bio suplemento ini para makabulig sa aton mga innate nga mga fighters, no? Nga mag-aatubang sining mga microbes or ining mga bacteria ang nga nagahalit sa aton lawas. So D3 bio ang kinahanglan. Pero Sir Boy,
0: amo maning gatapna sa mga mikrobyo nga gatuga sa ginatawag nga body odor. So you stay fresh longer kung ang imo habon DTX beauty soap. Regarding beauty properties, hindi matawaran, may papain.
1: Ang papaputi.
0: Papaya extract nga gapaputi sa imo skin. May anak pag ginatawag nga skin whitening amplifier kay rich in vitamin C kay may guava extract.
1: Uh-huh.
0: Which basically whitens your skin from the within. Ginapataas ang glutathione level and of course, dasig ang repair kaglayo ka sa wrinkles kay ginapataas mo sa vitamin C nga rin sa guava extract nga sa DTX Beauty Soap ang imo collagen production. So diin ka pa, mumot ka na, hamis ka pa kung ang imo habon DTX Beauty Soap. Mag-klinika D-Fresh.
1: Sige, no? Pero kada agaya ang mga Pilipino, Sir Boy, grabe niya mga pi mo. Pero ang ginarekomendar ta nga kapi, ha, nagkakapi ka na, ginag-detox pa ang imong internal organ, Sir Boy, labi na ginang ato nga intestine. Ha? Kinanglan, mga pi kita, D-Tex Coffee Mix, kay may chia seeds ni siya, taas ang fiber nga nagatinlo mismo sang aton sulok-sulok, Sir Boy.
0: Mm-hmm.
1: Nami pagini siya kay nami ang aroma.
0: Mm-hmm.
1: Ah, Sir Boy,
0: ang pinakaimportante gin may DSE ang ginatawag nga DTX Coffee Mix that basically helps fight detox your cells naturally, no, against oxidative stress. So kung aga pa gusto mo fresh ka all day, ha, natinloan pa yung mochan, layo ka sa colorectal cancers kay may chia seeds, ha, mag DTX Coffee Mix kakapi ka na aga, detox ka pa. Kung gusto mo yung double barrel nga antioxidant ang imo kape, kay gusto mo yung maghubin, gusto mo yung maghagan-hagan ang epekto sa mga bisyo mo, ha, mag DTX Premium Coffee. Ng DTX Premium Coffee may ergothionine nga rin sa gano mushroom, no, the herb of immortality. The basically ang nga antioxidant nga da sa DTX Premium Coffee ang buong pinakadugay ang antioxidant sa atong lawas, ha, ginabuligan pa ibang antioxidant para batuan ang ginatawag nga oxidative stress nga gapatigulang sa imo selula. Ang nami pagidi, ha, kay may DSE ang pinakakusog nga antioxidant nga sa DTX 500 ginputang sa kape para double barrel protection, ha. Kung gusto mo yung magpahubin, ay amo na niya, amo na niya ang kape nga para sa imo. Ang pwede mo niya maanli kay stevia ang sweetener sini, no? So you don't need to worry about your blood sugar kay stevia, no? So if you kung gusto mo hubin ka o makabawi ka sa lawas mo kung sa bisyo mo, mag DTX Premium Coffee Lechon ta nang ni kung gusto mo inami. Nami, ang imumood taga-agaga, yuhom ka, ay isli ang kape mo. Dapat ang kape mo, pre-bio coffee. Ang pre-bio coffee, may ginatawag nga, as pore-forming probiotics. Ngayon niya kapatay sa init ng tubig, sa imo kape, kags ang asido sa chan mo. That's why you get the full benefits of probiotics in your gut, which basically improves your mood by improving your happy hormones production ng serotonin, melatonin mo ang yatawag nga dopamine gali gasaka na ha kung ikaw naka pre-bio coffee. And kung gusto mo yung kampyon ang gusto mo yung i-repopulate, ibalik gidya ang natural flora sa imo gut. Remember, your gut is really important, ha? Your gut is your second brain. It produces a lot of enzymes and hormones that your brain needs, and to thrive, not only your brain, but your gut is in charge of your metabolism, your digestion, and everything. Anong gapamayo sa imo gut? Probiotics. Anong the best nga probiotics? Spore-forming probiotics para you get the full benefits. Kung ining nga gitawag nga Clinica Sporebiotics has 80 billion colony-forming units of different kinds of spore-forming probiotics working together. Ha? Working together para magnami ang imo metabolismo, nami ang pag-usasang antioxidants and vitamins mo, nami pag-produce ang gut-derived vitamin Bs, and pinaka-importante sa na, nami ang ginatawag nga pag-usap sang imo energy. And remember, your gut is also the alarm system of your immune system. That's why, layo ka sa masakit kung ikaw naka-Clinica Sporebiotics every day.
1: Tama na, no? Kinanglanta nga itong nga gut, arad ang mga maayo nga mga, kuan mo, nga mga bacteria. Good bacteria arad sa itong nga gut. Dapat pakanun man ini, Sir Boy, sining aton nga mga Clinica Sporebiotics, no? Para maging healthy sila, para maging active sila, alam sila, para maka-function sila sing nagakaigo sang dugo. Speaking sa flow sang dugo, Sir Boy, ano ang maayo?
0: In front of the second gate sang paglaom stadium, no? So, hindi kayo maglipat, adlaw-adlaw, mag-DTX 500, mag-Mighty C, the alkaline vitamin C, sa ginatawag yung mga trangkaso, ubo, sipon, kagilanat, kay tag-ululan na, mag-D3 Bio.
1: Salamat
0: sa... Ako si Boy Zueta, Gambal, good morning, and God bless.
1: Okay, no? Salamat sa inyo pag-upod sa sininga programa. Ako naman si Engineer Rony Albao. I-Albao mo. Salamat, kagmayong aga sa inyo, tanan-tanan.
2: Impormasyon sa ika-ito, ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
3: Hindi sa tagal ng panahon tayong nagkakilala, kundi sa lalim ng ating pagkakakilala. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo, 88.5 FM.

0: Magbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras sa Radyo Todo, alas 11:38.
0: Todo balita. Todo balita. 30 minuto ng mga nagbabagang balita. Babagang balita. Local, national, international, negosyo, sports, at showbiz. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita. Todo balita. Todo balita. Todo balita. Todo balita.
1: Magandang tanghali, Aklan. Magandang tanghali, Western Visayas. Welcome sa programang Todo Balita ngayong araw ng Biyernes. Petsa 25 na po tayo sa buwan pa rin ng Setyembre, taong 2021.
0: Todo Balita. Todo
1: Balita. At kami ang inyong tagapagbalita, katodong John Lester Galigaw.
2: At katodong Raylene Ortega Ributara.
0: Todo Balita. Todo
1: Balita. At para sa mga balitang atid sa inyo ng More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix at ng aming website na www.radiotodo.ph.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: Para sa headline, balitang lokal, lalaking may kaso ang attempted homicide, arestado ng Kalibo PNP.
0: Todo Balita.
2: Todo Balita. Samantala, kumare, tinaga ng kanyang kumpare dahil sa hindi nailibing na aso.
0: Todo Balita.
2: Todo Balita.
1: At Regional Science, Technology and Innovation Week 2026, gaganapin sa bayan ng Kalibo.
0: Todo Balita.
2: Todo Balita. At Passport on Wheels, isasagawa sa Aklana. 2,000 na Aklanon maaaring makapag-avail.
0: Todo Balita.
2: Todo Balita.
1: At lipat naman tayo para sa headline, balitang regional, dengue cases sa Iloilo. Lumampas na sa 3,319 na sa week.
0: Todo Balita.
2: Todo Balita. Sa iba pang headline, kampanya kontra colorum vehicle sa Western Visayas, pinaiigting ng LTO 6, 188 na huli sa operasyon.
0: Todo Balita.
2: Todo Balita.
1: At para naman sa headline, balitang national, construction ng Metro Manila Subway patuloy na umuusad. Proyekto, posibleng solusyon sa trapiko.
0: Todo Balita.
2: Todo Balita. Dagdag pang balita, Marcoleta, ayaw nang dumalo sa impeachment trial kung magpapatuloy umano ang paglabag sa konstitusyon.
0: Todo Balita.
2: Todo Balita.
1: Sa iba pang headline, 8 sa 10 reklamo sa NBI may kaugnayan sa cybercrime.
0: Todo Balita.
2: Todo Balita. At PAG-ASA nagbabala sa posibleng record-breaking na El Nino simula Oktubre.
0: Todo Balita.
2: Todo Balita.
1: At lipat naman tayo para sa headline, balitang international, Colosseum sa Italy, isinara matapos mamatay ang technician.
0: Todo Balita.
2: Todo Balita. Samantala, dose-dosenang delegado nag-walk out sa talumpati ni Netanyahu.
0: Todo Balita.
2: Todo Balita.
1: At para naman sa headline, balitang sports, Filipina gymnast, ika-anim sa team final ng 2026 Asian Games.
0: Todo Balita.
2: Todo Balita. At para naman sa headline, balitang showbiz, balitang artista, Sheena Halili, nagbahagi ng larawan kasama ang kanyang newborn baby.
0: Todo Balita.
2: Todo Balita.
1: At para naman sa headline, balitang negosyo, singil sa system loss sa kuryente, pinatutukan ni Senador Bongo.
0: Todo Balita.
2: Todo Balita. At para naman sa balitang pangkalusugan na health news sa DOH, hinimok ang publiko na alamin ang sintomas ng heart attack.
0: Todo Balita.
2: Todo Balita.
1: Alas 11:42 na, at lipat naman tayo para sa buong detalye ng balitang lokal.
0: Todo Balita.
2: Todo Balita.
1: Arestado ng mga tauhan ng Kalibo Municipal Police Station ang isang lalaki sa na-wanted sa kasong attempted homicide sa isinagawang manhunt operation sa barangay New Buswang, Kalibo. Inilalang suspect sa alias de Marca, 41 anyos at residente ng poblasyon Kalibo. Inaresto ang suspect sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ni Honorable Alicia A. Cruz Barrios, presiding judge ng Municipal Trial Court, 6th Judicial Region, Kalibo, Aklan, noong Setyembre 17. May inirekomenda namang piyansa na 36,000 pesos ang korte para pansamantalang kalayaan ng akusado. Sa ngayon, nakakulong ang akusado sa lockup cell ng Kalibo PNP at nakatakdang i-turn over sa korte.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Sa iba pang balita, tinagas sa ulo ng mismong kumpare ang kanyang kumare dahil umano sa aso. Sa Sitio Crossing, Tagaytay, Barangay Tamalagon, Tangalana. Kinilala ang biktima ni si Alias Betty. Nasa legal na edad habang ang suspect ay si Alias Marco, 39 anyos at kapwa residente ng nasabing barangay. Ayon sa ina ng suspect, nagsimula umano ang insidente dahil sa isang alagang aso na hindi nailibing. Sinabi naman ng suspect na hiniling umano niya sa biktima na ilibing ang nasabing aso. Ngunit hanggang sa mga oras na iyon ay hindi pa rin umano ito ginawa. Nauwi sa komprontasyon ang pagtatalo hanggang sa umano'y tagain ang suspect sa ulo si Betty gamit ang patalima. Agad namang inaresto ng Tangalan Municipal Police Station ang suspect habang patuloy na ginagamot sa ospital ang biktima.
0: Todo balita. Todo balita.
1: Sa iba pang balitang lugar, gaganapin sa Calibo, Aklan ang Regional Science, Technology and Innovation Week or RSTW 2026 mula Oktobre 1 hanggang 3. Nalalawakan ang mga eksperto sa science, researchers at mga estudyante at mga kinatawan ng lokal na pamahalaan. Tampok sa unang araw ang Banwa at Innovasyon o RSTW Exhibits sa ABL Sports Complex at Sugilanon 2026 RSTW Press Conference sa Grande Royal Hall Marzon Hotel Compound. Nakatakda rin sa Oktobre 1 ang paglulunsad ng Silk Innovation Center sa Aklan o sa Aklan State University Agri-Bay Science and Technology Leisure Farm sa Banga. Sa Oktobre 2 naman, isasagawa ang pabaskugan at robot at paindis-indis at inovasyon. Habang sa Oktobre 3, ang setup at SISTA Forum at Awards at Closing Ceremony sa ABL Sports Complex. Layunin ng RSTW 2026 na maipakita ang mga makabagong teknolohiya at inovasyon na maaaring makatulong sa pagtugon sa mga pangangailangan at hamon ng mga komunidad sa Western Visayas.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Makakapag-apply naman ang passport ang hanggang 2,000 na Aklano na sa Passport on Wheels 2026 na magsisimula sa September 30 hanggang October 3, 2026 sa Aklan Tourism and Trade Investment Promotion Center sa Provincial Capital, Calibo. Inorganisa ito ng Provincial Government of Aklan, katuwang Department of Foreign Affairs sa pamamagitan ng Office of the Provincial Public Employment Service Manager. Paalala ng ahensya, first come first serve ang 2,000 slots at para lamang sa mga residente ng Aklan. Kailangan rin kumpleto ang requirements para makakuha ng slot habang tatanggihan naman ang aplikasyon na may kulang na dokumento. Hindi tugmang impormasyon na hindi idiniklarang nawawalang passport or e-passport. Nakatakda namang ipamahagi ang application forms sa panahon ng pre-registration habang 1,200 pesos ang special processing fee, 350 pesos ang courier fee para sa delivery ng passport at may karagdagang 50 pesos na convenience fee sa mga autorisadong payment center.
0: Todo balita. Todo balita.
1: Sa karagdagang balitang lokal, nakatanggap ng 11 awards at recognition ang Aklan sa 2026 Regional Conference and of Local Assessors, Treasurers and Under Technical Personnel o Parangal 2026 na ginanap sa Iloilo City. Nangunang Aklan sa year-on-year growth in business tax and other taxes and at businesses tax and other taxes collection efficiency. Umangalawa naman ang lalawigan sa locally sourced revenue and economic enterprise, best performing provincial reviewer of ESRI reports, real property tax collection efficiency, economic enterprise collection efficiency, at collection efficiency in 4 locally sourced revenues. Napasama rin ang Aklan sa top 3 sa locally sourced revenue overall, locally sourced revenue in real property tax, locally sourced revenue in business tax, and other taxes at best performing provincial approver of ESRI reports. Ayon sa provincial government, ipinapakita ng mga pagkilalang ito ang pagsisikap ng lalawigan na mapabuti ang revenue administration at collection efficiency para masuportahan ang mga programa at proyekto para sa mga Aklanon.
0: Todo, todo, todo national. Todo balita. Todo balita.
2: Sa iba pang detalye balita ang lokal, suspendido ang trabaho sa mga tanggapan ng Provincial Government of Aklan sa Lunas. September 28, simula alauna ng hapon bilang pag-obserba sa Kainang Pamilya Mahalaga Day. Ipinatupad ito sa misa ng Memorandum No. 155, alinsunod sa Memorandum Circular No. 136, sa years of 2026 ng Malacanang. Sa kabila nito, magpapatuloy naman ang operasyon ng mga provincial government hospitals, maliban sa administrative divisions o sections, gayon din ang Aklan Comprehensive Center for Women and Aklan Youth Center. Mananatili rin bukas ang Katiklan at Cagban Jetty Port, EEDD Resort Hotel Operations, PDRMO, ilang maintenance services ng PGSO, Aklan Agri Aqua Demonstration Farm and Training Center ng OPA, at Integrated Rehabilitation and Security Unit ng PGO.
1: Alas 11:49 na at lipat naman tayo para sa detalye ng balitang regional. Umabot na sa 3,347 ang kaso ng dengue sa Iloilo mula Enero 4 hanggang Setyembre 19, matay sa datos ng Provincial Health Office. Nadagdagan ito ng 155 na bagong kaso ngayong Morbidi Week 37. Pinakamaraming kaso ang nadala sa Estancia na may 317, Calinog na may 215, Carles na may 187, at Cabatuan na may 184. Mabot naman sa 19 ang nasawi dahil sa dengue sa lalawigan. Ito rito ay mula sa Estancia, 4 sa Carles, 2 sa Ahoy, at tig-isa sa San Dionisio, Sara, Dingle, Miagao, San Rafael at San Joaquin. Ayon kay Iloilo Provincial Health Officer Dr. Maria Socorro Quinion, karamihan sa mga nasawi ay huli nang nakapagkonsulta o nakarating sa health facility. Dahil dito, inikayat ng ahensya ang publiko na agad magpatingin kapag nakararanas ng sintomas ng dengue, gaya ng lagnat at pagsusuka upang maagapan ang naturang sakit.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Samantala, umabot na sa 188 na Colorum vehicles ang nahuli ng Land Transportation Office sa Western Visayas mula Enero hanggang Setyembre ngayong taon. Sa operasyon, pinakahuling nasa kote ang isang sedan na nahuli noong September 22 sa Haro, Iloilo City. Ayon sa LTO 6, pinara ng Regional Law Enforcement Section ng sedan na bumabiyahe mula Antique patungo sa isang hotel sa Haro. Sa isinagawang roadside inspection, nadiskubre o manong nirentahan ang sasakyan sa halagang 1,200 pesos kada araw sa loob ng isang linggo o kabuuang 8,400 pesos. Nagbabala naman sa LTO 6 Regional Director Attorney Godocio P. Gidosquan II sa mga car rental operator na kailangan kumuha muna ng prangkisa mula sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Ayon sa LTO 6, maaaring patawan ng mabigat na penalidad at ma-impound ang sasakyan ng mga lalabag sa mga regulasyon.
0: Todo balita.
1: Samantala, dako naman tayo para sa detalye ng balitang nasyonal.
0: National.
1: Patuloy ang konstruksyon ng kauna-unahang underground railway system sa Pilipinas na inaasahang makatutulong sa pagtugon sa matinding trapiko sa Metro Manila. Sa isinagawang inspeksyon noong Miyerkules sa Quezon Avenue Station, kasama si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., matagumpay na nakalusot ang tunnel boring machine sa southbound passage na nagkukonekta sa North Avenue at Quezon Avenue Stations. Isinagawa ang tunnel breakthrough 35 metro sa ilalim ng lupa sa Quezon Avenue Station. Ayon kay Acting Transportation Secretary Banoy Lopez, ang naturang hakbang ay nagpapalapit sa pagkompleto ng naturang proyekto. Kapag ganap na ang operasyonal ang buong subway, inaasahang mapapabilis ang biyahe mula Valenzuela City patungong Naiya Terminal 3 mula sa kasalukuyang humigit kumulang isang oras at 30 minuto tungo sa 41 minuto. Inaasahang matatapos ang proyekto sa ika-apat na kwarter ng taong 2031.
0: Todo National.
2: Samantala, sinabi ni detained Senator Rodante Marcoleta na wala na siyang planong dumalo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kung magpapatuloy umano ang mga proceeding na anya ay lumalabag sa konstitusyon. Ayon kay Marcoleta, kabilang sa mga proceeding na maaari niyang hindi daluhan ang deliberasyon at pagboto sa bilang ng mga senador na kinakailangan para ma-convict ang isang respondent. Ignit din ni Mark Culeta batay umano sa records ng 1986 Constitutional Commission na Senate President ang dapat mag-preside sa impeachment trial maliban kung ang inaakasahan ay mismong Pangulo ng Pilipinas. Bahagi ito ng kanyang pagtutol sa pag-upo ni Senator Francis Chis Escudero bilang presiding judge at sa halip ay nais niyang si Senator Senate President Sherwin Gatchalian ang mamuno sa impeachment court. Naglabas ng pahayag si Marcoleta matapos talakayin ng impeachment court ang mga posisyon ng mga friends of the court tungkol sa posibilidad na baguhin ang bilang ng mga senador na kailangan para sa conviction ng respondent.
0: Todo national.
1: Sa iba pang balitang nasyonal, aabot sa 8 sa bawat 10 reklamong natatanggap ng National Bureau of Investigation or NBI ang may direkta o kaugnay sa elemento ng cybercrime. Ito ang ibinahagi ni NBI Director Melvin Matibag sa pagdinig ng Senado tungko sa panukalang 2027 budget ng Department of Justice kung saan tinalakay ang pondo para sa mga programang laban sa cybercrime. Ayon kay Matibag, hindi lamang cyber libel ang mga kasong may cyber component. Kabilang din dito ang cyber fraud, scams at iba pang krimen na gumagamit ng digital platforms sa operasyon. Dagdag niya, mas nagiging sopistikado ang mga criminal network. Ilan naman sa mga operator na naapektuhan ang pagbabawal sa Philippine Offshore Gaming Operators o POGO ay lumipat sa scam hubs at sa cryptocurrency related activities. Kasabay ng pagdami ng cyber-related cases, mas maliit naman ang panukalang budget ng NBI para sa 2027 na nasa 3.3 billion pesos o 22.34% mas mababa kumpara sa 3.9 billion pesos na pondo ngayong taong 2026.
2: Nagbabala naman ang pag-asa sa posibilidad na napakalakas o record-breaking na El Nino sa mga susunod na buwana. Ayon kay PAGASA Director Nathaniel Servando, mataas ang posibilidad na umabot sa very strong El Nino ang kondisyon ng panahon sa bansa. Inaasahang bababa ang pag-ulan pagsapit ng Oktubre dahil sa El Nino na maaaring magpatuloy hanggang Marso o Hunyo sa susunod na taon. Tinatayang mahigit 40 na probinsya ang maaaring makaranas na mas kaunting ulan dahil sa dry spell, habang posibleng umabot sa 80 na probinsya ang maaapektuhan pagsapit ng Enero. Bukod sa mas kaunting ulan, inaasahan ding tataas ang temperatura na maaaring makaapekto sa agrikultura, lalo na kung matagal ang or magtatagal ang tuyong kondisyon. Ayon kay PAGASA Climate Monitoring and Prediction Section Chief Analisa Solis, nasa 75% ang posibilidad na malampasan ng inaasahang El Nino ang mga naitalang episode batay sa historical records mula pa noong
0: 1956.
1: Los 11:56 na adlipat naman tayo para sa buong detalye ng balitang international.
0: International.
1: Samantalang isinara ang bahagi ng Colosseum sa Italy matapos masawi ang isang 22-anyos na technician na nahulog habang nagkakabit ng bagong lighting system. Nahulog ang technician mula sa tinatayang 10 metro sa loob ng sinaunang arena. Iniutos ni Italy Culture Ministry Alessandro Gioli ang pagpapahaba ng pagsasara sa bahagi ng second tier ng Colosseum Archaeological Park kung saan nangyari ang insidente bilang paggalang sa nasawi. Ang Colosseum ay isa sa mga pangunahing tourist attraction sa Italy at itinayo halos 2,000 years ang nakalipas bilang malaking amphitheater ng Roman Empire.
0: International.
2: Sa iba pang detalye balitang international, dose-dosen ang delegado ng United Nations General Assembly ang lumabas sa bulwagan bago at habang nagsisimula ang talumpati ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. Isinagawa ang walkout ng bilang protesta sa mga hakbang ng Israel, kabilang ang kampanyang militar laban sa Iran. Sa kabila nito, itinuloy ni Netanyahu ang kanyang talumpati at ipinagtanggol ang pag-atake ng Israel sa mga pasilidad na nuklear ng Iran. Muli rin niyang binigyang diin ang suporta ng Estados Unidos at sinabi na mahalaga ito sa pagharap ng Israel sa mga grupong itinuturing nitong kalaban, kabilang ang Hamas, Hezbollah at Houthi.
0: International.
1: At para naman sa detalye ng balitang sports, ika-anim na pwesto ang nakuha ng Philippine Women's Artistic Gymnastic Team sa team final ng 2026 Asian Games sa Nagoya General Gymnasium sa Japan, matapos magdala ng 147.763 points. Pinangunahan ni Hailey Garcia, Lauren Sobnet, Kylie Ann Kivami, Chiara Dawn Andrew at Livy Roevevar ang Pilipinas sa kompetisyong nilahukan ng walong bansa. Nakapagtala ang kuponan ng 38.900 points sa vault, 37.499 sa balance beam, 36.132 sa floor exercise, at 35.232 sa uneven bars. Nasugkit ng China ang ginto sa 166.462 points, habang silver ang Japan sa 165.362 at bronze ang Deep RK sa 158.329 points. Nagtapos sa ika-apat ang Republic of Korea, ika-lima ang Malaysia at ika-anim naman ang bansang Pilipinas.
0: Balitang sports.
2: At para naman sa balitang showbiz, balitang artista, kitang-kita ang Mami Glow na nag-tres na si Sheena Halili matapos niyang ibahagi ang ilang adorable photos kasama ang kanyang newborn baby na si Mateo. Makikita sa mga larawan ng sweet moments ni Sheena kasama ang kanyang bagong silang na anak. Talakip ng mga larawan ang caption ng aktres na "Forever grateful for you, Mateo." Kinagiliwan naman ng kanyang followers ang mga larawan na nagpapakita ng saya ni Sheena sa panibagong dagdag na miyembro ng kanilang pamilya. Si Mateo ang ikatlong anak ni Sheena at Jeron Manzanero, kasunod din na Martina na isinilang noong 2020 at Gio na isinilang noong August 2024.
0: Balitang showbiz!
1: At para naman sa detalye ng balitang negosyo,
0: Todo balita.
1: Iginiit ni Senador Christopher Bongo na hindi dapat pasanin na mga consumer ang bayarin para sa system loss sa kuryente, partikular ang enerhiyang nawawala dahil sa pilferage o illegal connections. Ayon kay Go, ang pamilyang nagbabayad ng 4,000 pesos kada buwan sa kuryente ay maaaring mawala ng humigit kumulang 200 pesos dahil sa system loss na nakapaloob sa kanilang bill. Binigyang diin niya na responsibilidad ng mga distribution utility na pigilan ang pagdanakaw ng kuryente at iba pang sanhi ng system loss sa halip na ipasa ang gastos sa mga regular na nagbabayad. Sinabi rin ng senador na marami sa mga consumer ang hindi batid na may system loss charge sa kanilang buwan ng electric bill. Dahil dito, sinabi ni Go na isusulong niya ang pag-repaso sa umiiral na mga patakaran upang matiyak na hindi mapapasa sa mga consumer ang gastos para sa kuryenteng hindi naman nila nagagamit.
0: Todo balita.
2: At para naman sa detalye balita ang pangkalusugan ng health news, sinimok ng Department of Health ang publiko na kilalanin ang mga sintomas ng heart attack upang agad na makapagsagawa ng aksyon at makaiwas sa malubhang komplikasyon. Kabilang sa mga sinyalis nito, ang pananakit at paninikip ng dibdib, hirap sa paghinga, malamig na pawis, pagkahilo at pananakit na maaaring kumalat sa braso, likod, leeg at panga. Ayon sa DOH, maaaring mangyari ang heart attack kahit na kanino, kaya mahalagang agad na humingi ng tulong medikal kapag nakararanas ng mga sintomas. Hinihikayat din ang publiko na pangalagaan ang puso sa pamamagitan ng masustansyang pagkain, regular na pag-eehersisyo at pag-iwas sa mga bisyo.
0: Todo balita.
1: Alas 12:02 na at inyong napagingan ang mga balitang atid sa inyo ng More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success, healthy gut, healthy life, at aming website na www.radiotodo.ph. At mga katodo, 91 days na lang at Pasko na. Sa muli, kami ang inyong tagapagbalita, katodong John Lester Galigaw
2: at katodong Raylene Ortega Ributar ng Radyo Todo, kaibigan mo.
0: At inyong napakinggan ang 30 minuto ng mga nagbabagang balita, mga balitang namumuna, mabilis, makatotohanan. Todo Balita.
3: Tomatian naton, Rotestimonia it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, ay nagmayadra akong gawas. Pamatsyagan ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog na akong ginatake nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako More Power Coffee, ay doyon latra akong nga ginano nga. Kadagahon na akong ginainom, wow na ako take it ibang vitamins kaya More Power Coffee lang.
3: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Billiones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maipas Drug Store. Poblacion Numancia Aklan. Carol's Pharmacy. Barangay Bulwang Numancia Aklan. ANC Drug Store. Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy. Stall number 24, Calibo Shopping Center. Traje Pharmacy. Martelito Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy, Regulado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Po, Calibo. J33 Drugstore, Banga Public Market. Testa Car Store, Madalag Public Market. Nicknick Store, Libacao Public Market. Bukid Store, Altabas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
0: From the busy streets of Calibo to the powdering white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, informasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras sa Pilipinas, may 8 minutos na kataliwan sa oras, ita alas 12.
0: Todo, aksyon! Todo, aksyon! Kasabay ng inyong pananghalian, ang programang pampagana sa pagkainan. Mga balitang pagkain ng kaisipan. Todo, todo, dire-diretso, walang preno. Walang preno. Sa serbisyo publiko, todo, aksyon! Todo, aksyon! At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong mga todo komentaristang walang kinakampihan. Todo,

0: Alang Pasir.
1: May nagatradlaw Banway Tagalibo, may nagatradlaw Provincia Taclan. Welcome sa itong pagpangalagad, sa itong pagililiba, sa pagpagayag it programang Todo Aksyon. Magkarugad daw kita ita Biyernes. Pitsa 25 na kita banwa sa buwan ita September dagon 2026. Oras na banwa rin kagapag abi-abi, agapag panamiyaw ita may kagang hapon na may kagapag pamati sa tonya magasuki at agapag mati sa kabilgan niya banwa at kalibo kabugusan niya probinsya Taclan sa kutob kumagabutan ko ato nga pagpangalagad. Magkaroon kay edisyon ita ato nga pagililiba rin akong gingkinyo banwa ang pag-welcome pagpanamiyaw ita maayad-ayad niya utro adlaw. Hoy, kamusta sa tonya magasuki kagapag mati kapinggin sa mga nagkatutok magkaroon ka nagabaga panyempo nasa giyapon grabe kasing karong init at daw yasaton sa banwa karita kalibo daw ka manaman sa pila kabaga banwa nga sakop itaton niya probinsya ka Itaclan. Sa ato na mga negosyante sa bayang krakong kalibo public market daw ka manaman sa bayang krakong kalibo shopping center sa ato niya mga katodo sa ato niya mga bulantero bulantera banwa nga nagkatutok na magkaroon ka naga udro at daw nakailabas na kita. Okay, magkaroon ka naga baga panyampo, magkatodo, baga pang oraso, naga po pahuway. Arong iba na ton, yung mga negosyante, kapinggid na sa anton niya merkado publiko. Siya sa ton, sa banwa at kalibo, agabilog na ton niya probinsya Kataclan. At siyempre doon, doon iba man na ton, yung mga negosyante, o nakaroon sa may kalibo, shopping center. No, magkaroon niya naga pahilay-hilay, while nga hindi pa masako, magkaroon ka naga baga pang oraso. No, mga katodo, ganyan mga katsyempo man, no, nga makapahilay-hilay, magkaroon ka naga baga panyampo. Sa ito man ang mga tricycle drivers sa van nga jeepney drivers ang padayon pa sa gihapon nga nagawarya-warya sa pila ka mga mayor nga daganon ita ato nga banwa kra ita kalibo ka man naman bilog nga probinsya Kataclan. Siyempre magkatodo sa pila ka mga terminals na iya sa aton sa sentro ita banwa ita kalibo ang magkaroon ka nga pang oras so nagapupaway man ato nga mga drivers daw kahit sa number ta magkatodo nga grabe kasingkay magkaroon dong tiyempo ita init iya sa aton sa sentro ita banwa kara ita kalibo. Parang iba makaroon naga po paway naga patagay kara banwa ita pago ilabas na sa pila ka makarinderya iya sa ton sa banwa kalibo kapinggit daw sa mga terminals na iya sa ton sa eastern naga western part kwa ton nga probinsya Itaclan.
0: May balita, may aksyon.
1: Sato na ka mga katodo na nagpamati man magkaroon ka na mga panyempo sa tag sa tag sa nanda ka mga panimagay samtang nagpahilay-hilay kay bago tapos ka na ita ilabas sa kapinggit sa mga timprano pakaina nagpahaom timprano man nga makailabas pero iba magkatodo masako pa sa pagikutar pagpreparar ita ilabson magkaroon ka na udrad daw ita Biyernes kasempre doon magkatodo sa mga wapay na nakailabas kamulang bahala magpreparar magplastar ita inyo karoon nga pagay nga gahon magkaroon nga udto. Kay kami man makatodor magatod kinyo itapila ka mga balita ang nagkaganabo iya sa banwa itakalibo aga bilog nga probinsya Itaclan.
0: Pagana sa pananghalian Todo Aksyon.
1: Karang nga makatodor nga makapartisipar sa itong pagpangalagad makaroon ka nga hapon kung may pila ka mga balita impormasyon concern nga gusto ipagabot sa itong pagpangalagad makaroon ka nga adlaw may boses na muling pwede ka muna nga makakomment sa itong pagililiba pinagi sa amon na Facebook Live sa Radyo Todo Aklan 88.5 FM. Kaya ito gito nga pagatawa at ligwan no, sa kabilugan ko ato nga pagililiba.

0: managakanabo sa bugos naton nga probinsya Itaklan. Kani pakipalo, pakilike, aga pakishare. Ado aton nga pagililibas sa Biyernes nga edisyon. Ita aton nga pagpangalagad.
1: May balita, may aksyon. Totoo aksyon.
0: Sa kinaangdan, manging kaibahan sa Rodecra nga palatuntunan si Katodo Reynald Banjola. Magaililiba kita banwa hasta alauna imidya magkarokra nga hapon. Pagaibahin kita siyempre taton ng mga Todo reporters. Ang naka-standby naman banwa sa anda ko nga tagsa-tagsa ka mga areas of responsibility. Magacheck kita banwa no itapila ka mga balita direkta sa ato nga mga municipal police station. Sa bugos naton nga probinsya Katakyan. Mga biktima ka na banwa iti insidente, aksidente nga ginrespondian. Kaita aton ka nga magkapulisan ko nagataliwan karon nga mga inoras. Kaya kami na ka na banwa nga mga insidente nga nagkagadabo sa bugos naton nga probinsya. Ayin sige daron mga katodo nga igabasyada sa ato nga pag-ililiba. Ani Katodong Jezreel Nerbar.
1: Pagana sa pananghalian, todo aksyon.
0: Ya mga katodo sa itong pagpangalagad sa itong nagapag-ililiba, mga balita nga itong pagatawan, pagatrataron. Na itatawa tiyempo no, sa itong pagpagayag makarong edisyon, itato nga pagpangalagad. Araw dahil ka na mga katodo kahapon no, nga nagpatunga. Mga katodo nga pagbailuanan, ita mainit ka nga diskusyon. Between sa kaipuno nga barangay Iliote Rido Navarra. Na ita barangay pangitan sa Banwa Katamadalag Kamanamano Dekra nga isto jante. Ama nga katodo nga nagareklamo may kantanan sa Roday Kra Banwa nga implementation. Ako ray kra nga programa itaton kra nga presidente no nga bawat barangay makikinabang program. Na mga katodo una karon sa may Banwa Kra Itmadalag particular sa may barangay pangitan mga kaabyanan. Kay wagid no na kontento Roday Kra mga katodo nga estudyante sa naging sabat ni Kapitan Navarra. That's why kahapon mga katodo uman nga personal kunta nga makipagkita makipag-istorya sa punong barangay ita barangay pangitan sa Banwa Katamadalag. Agod na karuhon Banwa Ronday ka nga pagpatuman implementasyon kung ronday ka nga 20,000 pesos na nga scholarship kung ato ka nga presidente nga dapat mga katodo roaton nga mga pobre nga mga kaimahuran sa kabarangayan mga estudyante rung una nga makabinipisyo na ita ronday ka nga programa sa damba na ton mga katodo ronday ka nga programa kung ato nga presidente manami rung katuyuan o galing may pila kita ka mga kabarangayan mga katodo nga naging kontrobersiya rung pagpatuman implementasyon banwa nga ginaugan makaroon ita pila ka mga reklamo ita aton nga pila ka mga pumuyo kay kung naging transparent na kita banwa sa naging pagpatuman itry ka naga programa no, sa aton ka mga kabarangayan kung taua itreklamo kita nga mabatian sa aton ka naga mga residente banwa nga mga kwalipikado nga maka-avail itry ka naga programa itato nga gobyerno nga ginpaarag sa aton nga mga kabarangayan daw kay matuod man banwa ronday ka nga 20,000 pesos nga ra mabaho nga bulig da sa aton nga mga estudyante mga katodo nga nagakalisod sa anda ko nga pagtuon para nga makapiyan-piyan banwa kay ronday ka nga nagreklamo mga katodo nga estudyante baseman sa anda ko nga pagpabutsag gaba na nagaka parang nagani ako sa listahan nga posibilidad nga madrap mama hindi man makapadayon daw ko akon ka nga pagtuon no kay ibang o dyan sa bagayran sa eskwilahan na mga katodo galing nga sana ko nga sentiment toto banwa
1: aksyon
0: ang una abin na kanaga report yes sa broadcast center itradyo todo nga ginaligar banwa nga ginbayluhan duana karon nga slide ita unga itry kanaga barangay kagawan daw ko nga barangay pangitan sa banwa Katamadalag naging klaro na nauna itry kanaga barangay council mga kaabyanan so kahapon mga katodo no wag ginaexpektarada banwa ga may una karon nga maiditan ang pagbayluhanan kada banwa itry ka nga pila ka mga komento alin sa ronde ka nga nagreklamo ka estudyante no kama naman sa kay Kapitan Leuterido Navarra ita barangay pangitan sa banwa ka nga madalag nagapamati ka kita banwa sa ronde ka nga pagbayluhanan nanda kahapon itry ka nga sentimento may kantanan sa ronde ka nga pagpatuman mga katodo itry ka nga programa no hambag abi ni Kapitan ay saga mo mana kaywa ka man mana nagadto ya sa barangay ay basi nalipat si Kapitan sa naging statement kung aton nga provincial director kung DILG Aklan nga obligasyon it aton nga mga opisyal sa barangay ani Kapitan do aton nga mga barangay kagawad nga libuton naton do aton nga mga pumuyo sa barangay para ipaisayod ta sa publiko nga may makarakaragabaga programa mga katodo agod nga

0: ambit man dong matudod kara nga maka avail itry kara nga programa daw kapinggid sa aton karon nga mga kaimahuran mga katodo sa aton nga mga kabaranggayan daw dayon karaban warung pagpabutsag obligasyon da hindi lamang dapat nga nagawat kita sa opisina at aton kara nga barangay ay butang naton gin post manabi no sa andabi kara nga Facebook page ko nga barangay hindi man tanan makatodo may access sa social media daw mga katodo makaroon kara nga mga panyempo ibagid banwa kung kita mismo personal Action. Mga katodo nagatao ito impormasyon agi na paisayod naton sa aton yung mga pumuyo Action. Agod nga malikawan naton banwa rumpila ka mga reklamo
1: pagana sa palanghali
0: nano manabihay may pila kita ka mga kabaranggayan magkatodo no salamban naton kahapon ang basta pag once may una karagabaga programa ayuda gaginapagi sa mga kabaranggayan may una tana kita ang mga opisyal sa barangay nagapaukoy nagahipo siyang kay ginareserba saan da karoon niya mga kaalyado saan da karoon niya pamilya daya magkaroon doon masakit nga kamatuuran nga nagakanabo sa mga kabaranggayan so kaya kung naging transparent yan kung aton nga pila ka mga kabaranggayan no, sa pagpatuman itry ka nga programa wala kung tara ita problema wala kung tara triklamo sa pila naton ka mga kabaranggayan no haman doon iba naton niya mga kabaranggayan ama nami matarong pagpatuman wala kara ita reklamo lamang nga may una kara banwa nga napanuhan nung makaduda rumpila naton ka mga pumuyo ang kinamataro ng daro makatudo nga magpangusisa kay kwartara itakadagayaan abo kong dat kwarta ni pasaunin ninyo una sa barangay ninyo karo yung mga opisyal at kwartara no ita publiko mga katudo that's why nga may deber nga magpangutan naro anton karo yung mga pumuyo at kung hindi kita makatudo makasarang nga magabaton kung nga kritisismo humalin sa aton kag mga pumuyo ay mag-resign kita sa pwesto mga katodo para nga hindi kamo mamalisyahan hindi kamo mga katodo makabaton itlay ka ng mga kritisismo humalin sa inyo karon nga mga pumuyo mga kaabyanan so ya banwa sa aton nga pag-ililiba sa aton nga pagpangalagad ay pabati nato rin duna no ruray ka ng nangin argumento ang kahapon no pagpaduni katodong Jesrel Nerbar una karon sa barangay Pangitan sa banwa kara itam madalag ay unaong gidrong barangay wa pagita bitugin awag ni kapitan dong pila ka mga miyembro to media abi anay sa ilo kamo saka kamo ya sa barangay iya kita magistorya indi ya sa idagong para maging kampanti man kita manami pa man abi rong pag-welcome una nakabutang sa pinaka welcome art sa inyo kurga barangay at tapos dong pila ka mga senaryo nga masaksihan itaton nga kadagayaan makato magkatodo kahapon una sa may barangay Pangitan sa Banwa Katamadalag so presenter naton magkatodo yas ato nga pag-ililiba arong pila ka mga nagkaganabo makahapon mga katodo may kantanan sa presente nga nga sitwasyon reklamo magkatodo itapila ka mga binipisyaryo ang may ina nga kwalipikado pa nga makabat ton mga katodo kay Humberto ni kapitan wa ka man mana iya nagsubmiter kay imo kag mga dokumento ay may complainer paano nga ni manaro ako nga pagsubmiter ay wa man mana ako nakasayod kay ko naglibot kita makatodo sa aton nga mga pumuyo kukunta nalikawan da no ruray kag mga reklamo nga ra nga maabo pagli una makatodo nga mas deserving pa nga makabaton una kita makatodo sa ginahambay kay hambagin naton dong pabutsag mat DILG mga katodo nga uaman una sa kriteriya nga hindi pwede makabaton dong unga kara itakagawad unga kara ni kapitan mga katodo pero gimpabutsag ni DILG Provincial Director Raimundo Palanog na por delikadesa man dapat una-una tondo aton niya mga pumuyo una-una tondo aton niya mga pumuyo antes ro aton niya pamilya
1: Action.
0: So, para nga malikawan doon makarunday ka nga mga senaryo mga katodo especially sa mga kabaranggayan na to no, sa anton nga mga kubus ng mga igmangon maswerte banwa nga may una kita nga mga pumuyo nga may una ka nga kabaskog no, itabuot mga katodo para ipaabot rung makarunday ka nga senaryo sa anda karoon nga mga kabaranggayan may una tabi banwa nga mga barangay opisyal no, sa mga kabaranggayan gusto itananda maghood anaranda ko nga mga pumuyo pero tiyempo eleksyon bisan sa kaputok-putok kanto itabukid ali boto banwa no pangampanya itapili naton ka mga official aron masaklap banwa ko may una nga mga programa ang kinangano nga makaambit man unday ka nga mga pumuyo naton ay hindi gut makaabot sa aton ka mga pumuyo mga kaabyanan standby
1: sa pananghalian todo aksyon.
0: Samtang sapya kabahin pila pa kabaga balita sa aton na pag-ililiba makaroon ka nga hapon. Aron dahil ka na banwa nga ordinansa no nga mas pagid no nga nagapadasig mas nagapag-ugan mga katodo sa pagproseso kong dokumento sa pagbuo. Itry ka nga business sa permits una karon sa banwa ka na tamalay. Agin aprobaran it aton karon nga sanggit ang bayan it banwa it malay. Positibo banwa rong feedback kumalin sa aton ni mga negosyante. Aka man naman pila na ton ka mga pumuyo ita banwa ka na tamalay. Aron dahil ka na magkatodo nga pag-aprobar ko na sambit ka nga ordinansa. Kay sayo daman magkatodo sa Banumalay especially sa isla Carita Boracay kung ano ka budlay no nga magaproseso itapila ka baga dokumento ano ka nga baga dokumento ro imo kay submiter ka abo-abo kara banwa adas way makaroon mas ginpa kamayan kita aton nga LGU Malay nga makabawas-bawas man makapadasig sa pagproseso kung pila ka baga dokumento mga kaabyanan
1: pagana sa pananghalian todo aksyon
0: samtang sapya kabahin sa aton karaga pagililibar ro pila naton kay baga chief pulis iya sa aton sa probinsya Kadakan nagpadagayon duha aton nga aklan pulis sa provincial office na ita reshuffling sa aton nga pila ka mga opisyal ita PNP welcome back no kay Police Major Prency Andrade no mga katodo nga makaroon nagabalik nagaakto nga OIC it aton nga Ibahay Municipal Police Station dayagi ka na mga katodo basta manami rimo ng performance mga katodo positibo gidong feedback imo abisan ko naman may pila ka mga gusto kabagihingabot kimo mga katodo pero bangod gani no sa imo nga manami kada nga gin pakita yaban-yaban makabalik kagid no iya sa aton nga probinsya Karatakan aga pareha sa kay Police Major Prency Andrade mga katodo nga makaron nagaakto nga OIC it Ibahay Municipal Police Station aga una man ha, sa Banwa Katribakaw may bag-o graga OIC no mga katodo kay nag-exit na rong OIC dati nga si Police Captain Larry Jan Vidal nga sambilog man sa naging aktibo ang Pay taton nga Libakaw Municipal Police Station.
1: May balita.
0: No, aga ginbayluhan makaron no itabag-og nga official major dong rango alin sa First Mobile Force Company. I think no naman sa Banwa Karta Libakaw nakabase or iya sa may part ita Second Mobile.
1: Action.
0: So tataon ta Banwa sa aton nga pagililiba sa aton kagapagpanghalagad makaron kag edisyon ita aton nga palatuntunan.
1: Pagana sa pananghalian todo aksyon.
0: Kag pa magkatodo padala kamot inyo kag mga mensahe pila kag mga pagapanamyaw concern ang gusto ipagabo sa aton kagapagpanghalagad makaron kag nga hapon kay aton gidong nga pagatawat ligwa sa kabilugan ko aton nga pagililiba. Mga ibukada rin banwa nga minsahe naging padaya sa ato kagapagpanghalagad makaroon ka nga hapon, may giga hapon, nagmay kagapagpamati sa ato nga mga kaapin. O nakaroon sa isla kara Ita Boracay, kanday bro Russell Senyeres, sa kay Papang Sani, nauna kay Madam Sally Senyeres, nao sa Senyeres family, nga nagapamati always sa ato nga pagwaragwag.
1: May balita, may aksyon.
0: Ay mga hapon, nauna kay Pare Romel Kahilig sa Manok-Manok Proper, nauna kay Pipoy John Paul Argelias sa Matagargo Cargo Port. Nao sa ato nga mga truck driver, o nauna ginagawin lang mas makaroon ka nga panyempo may naging ka nga utradlaw aga may giging pag-uilabas una kay paring Jerome Madraso happy viewing may mga pagpamati ha, sa mga taga CBM pawn shop no una karon sa Uyotorong no, kay Sir Mike De La Torre no nga pamati makaroon no sa ato nga pagpangalagad ginatamyo na si Kuya Edy Villarovin si Sima Religious Artikel no nga pamati daw no? Sa ato nya pagpangalaga diya sa ato nya pagililiba. Una sa ato nya mga negosyante sa Uyotorong kay nung Woody Navarra. Siyempre iyaman sa kay nung Ili Navarra sa may Kalibo Shopping Center. Sa mataga Chamse Restaurant. Good afternoon. May mga hapon kay Sergino Ambito, rung guwapo nga principal itara kay Helsur sa Balete. Maria Feliciado de la Cruz Elementary School. Bao kahapon rung timing. Daw kay pagtawag na nakauli na kita sa Banwa kada ita Batan. Happy viewing man kada nung Harley dito ma sa Harley's Bindungguhan no nga nagamonitor man makaron. Iya sa aton kada pagililiba no sa aton kada pangalagad. Iya sa Biyernes nga edisyon ko aton kada pagwaragwag mga katodo.
1: Action.
0: Kapag may gulo sa kay Ma'am Elizabeth sa Germany, good afternoon, happy viewing. Ura man kay paring Geoffrey Ribostes Gregorio sa mataga Bacau Sur Kalibo. Kay paring Geoffrey Ribostes Gregorio, siyempre una kay paring Jonel. Agsa Gregorio pamilyan, may daiga pagpamati kay Tatay Freddy. O naman kay Juicy Ributar Hapin sa Quezon City, kay Lani Pacturanan, happy viewing sa South Cota Bato, kay Zal Terancio, maidabi nga hapon, kay paring Dante Taka sa Matagabanot Makato, good afternoon, kay paring Lionel Valencia sa Matagabarangay Istansya, una kay Kagawa Junjun Fernandez, siyempre una kay Sir Ramon kay Sir Herries, nagagapamati, una sa Capitol, happy viewing man kay Sir Ramon Salido, no, sa Matagabarangay Agbago sa Ibay, kay Kagawad Michael Villanueva Solina sa Matagabarangay Laginbano West Numansia, kay Gaga Nazareta, dapat hay barangay Kagawad do Galibot sa aton nga sitio para ma-monitor ta, di ba, malit yung ano? Malit ugang gabi do kapitan. Abay iyang kay dapat obligasyon gi matalandara. Daw nga libuton pasayod to sa kwan. Ay ayuda ro ni. Akin nga man doon nga masayod anay ko nga mga pumuyo. Atay kwarta na tundo nga mga pumuyo, kwarta do nito publiko. That's why nga may deber, may kinamataro nga magpangusisa bisan sino karon magkatudo. Oy kay Madam Nimi Santa Maria sa Dubai, may mga hapon nagbay nga pagpamati. Bawat reklamo. Kay Well Andrade Tambong sa mga taga-Aktuda, may gira nga Udradlaw, no? Always man nag-monitor sa ato nga pagpangalagad. No, sa gamat, no? Sa pagtutok, sa ato nga pagwaragwag. Una, sa mahalwan niya mag-asawa kay si Ramon, no? Kay Mamaymay Munja, sa Munja Di Manuel Family sa Barangay Bagtoleso. Happy viewing sa mga taga-Rox Ken Motor Parts, good afternoon. At sa mga taga-RKUKUKUKU na sa Leso, ag RKUKUKU sa Kulasi Antique. Kay Bat sa Gary Atilano sa Metro Manila, happy viewing na sa Santo Domingo, Quezon City. Nag-monitor makaroon sa atong kagapagwaragwag makaroon ka nga hapon. Kay Ma'am Lina Mercado sa Sydney, Australia. Kay Ma'am Angelina Tabuena sa Las Vegas, Nevada. Una kay Ma'am Chili Timpurasa sa Thailand. Sa kay Madam Nimi Santa Maria aka Bukol Queen sa Dubai. Nagapamati man makaroon ka nga magapanyempo, no? Yes, atong kagapagwaragwag sa atong nga pag ililiba. Kay Migo Bongsualog sa Capitol, ay siyempre kay Bro Yulio Garbo, iya karon sa Proxenco sila Serna sa Mataga Global Paint, aga RG Paint na karon sa Banwat Numansia, no, sa Tag-Ana kay Sir Dante, ag kay Ma'am Ruth Garbo, maayad-ayad gid nga pagpamati.
1: Pag may balita, may aksyon.
0: May 32 minutos man wa nagkataliwan sa oras kara ita alas 12. Oras makatodo atod kinyo ita more power probiotic 8-in-1 coffee mix. No, makaroon ka nagabagapan niyan po, ha? Dapat hindi lang kita basta-basta nga nga kape. Dapat sigur doon tagigirong kape nga ito gininom. Hayrong kape nga may una nga manami nga binipisyo para sa ikamayag itaton nga mga kagawasan. No, kay mabo na ito nga magkatodor nagpabutsyag, no, kaparas ni Auntie Jessie Marte. Kung ano, no, kay piktibo saan nagagawas umpisang mo nag-inom it more power. Sa aton barwa nga pagpanumbalik rato na karang pag-detaliate aton nga maging headlines nga balita, dugang nga mga minsay nga gimpabot aton nga magigmangod balikan aton pagkatapos ana ipila ka mga reminders.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eric A. Black Cross, driver at Nibuswang, Kalibaklan. Isa nga ako ay naginang More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong kamatag sa tabig, gabi, ngayon ako ay hindi tayo yun wala akong kamatig. Ang nanamira akong buntaw kada gahon. Nani, sa akong mga kaibang mga rider ay dapat mag-inom dito mo at More Power Probiotic Coffee ang nanamira inyo nga.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lezo Multipurpose Cooperative. Lezo Public Market. Maipas Drug Store. Poblacion Numancia Aklan. Carol's Pharmacy. Barangay Bulwang, Numancia Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Carl's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Calibo. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Testa Car Store, Madalag Public Market. Niknik Store, Libacao Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Mga kaabyanan, ini ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 Program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamagutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Kag atong pamatian, si Mr. Ron Anturiation of America kag si Dr. Michael Smith of Life Extension Foundation USA.
4: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
5: Hello, my name is Ron Anturiation, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
3: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
6: This is a Black Time program. nga ginadala sa inyo sang Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy kagining aton nga flagship product ining Life Extension Vitamin D3. Kag subong hapon makabyanan aton ginapadayon ng aton nga advocacy ang aton campaign on nutritional medicine, ining integrative medical approach na aton diri nga ginapractice sa Life Extension Clinic, and ining aton nga pagkampanya sa papel sang nutritional supplements or nutritional medicine sa disease prevention and overall health protection. Kaupod na gihapon ang aton nga regular partner nga si Dr. Manfred Marpa since the beginning sang aton nga program until subong. Sa inyong nga mga palamangkutanon, ang text line naton 0977-820-0012. Again, 0977-820-0012.
7: Yes, John, thank you again, and thank you again sa atong mga loyal gid nga mga tagpalamati sa Sningation.
6: Okay, pag-isurihan naton liwat ining colorectal cancer. Confirmed, Doc, na this is the officially the leading cause of cancer-related death among men and women under the age of 50. The reason kung nga ang subong may ara kita nga 25 branches nationwide na, Doc, sa aton nga Life Extension Integrative Medical Clinic, kay gusto naton matagaan sang access ang aton nga makauturan sa pagpa-check up nga wala sang bayad. Kag ang EDGE ang nami diri balaan mga kabyanan sa Life Extension Integrative Medical Clinic. Kay aton diri nga medical practice is integrative. So hindi lang puro synthetic or puro pharma products ang aton diri nga gina-carry, but gina-combine naton ining mga pharma products sa nutritional supplements. When we say of or when we talk of nutritional supplements, hindi lang mga nutritional supplements or products nga kundi indiin lang naton gina-sourced out, but we have partners. We have companies nga nagiging partner na natin for how many years na, for more than a decade na, and these companies, Doc, are reputable nga mga companies sa industry of health and wellness. So we are the exclusive partners ng Life Extension Foundation makabyanan sa Florida, USA, nakabase na siya. Kag may mga partnership kita sa research nutritionals, ining mga scientifically validated, kag mga advanced formulated nga mga nutritional products ang gina-carry lang naton. So we take time to import gin makabyanan, ma-extend naton ang the best nutritional products sa aton nga mga pasyente. So ginakombinar ini siya sang aton nga mga medical doctors with the pharma products nga available dira sa aton nga mga clinics. So bisita gid kamo sa mga Life Extension Integrative Medical Clinics para nga kamo ang makapa-check up earlier kag ma-prevent naton gilayon ang pagtugas sang mas seryoso nga problema sa inyong ikayong lawas.
8: Magkanto lang sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Main Branch sa May De Leon Wings and Robinson's Place, Iloilo, sa Tubang sa Manginasal. You may text or call 0917-318-1193. Ang ato naman Kalibo Branch sa May Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Pwede ka mo ka-text o kung kitawag sa 0917-318-1194.
6: Kag don't forget, magamit gid kita adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3. Amuning rason kun nga nga since 2010 until subong nagakampanya gihapon kita sang regular supplementation. This is not only for the protection sang aton nga colorectal health but sa overall health naton. So very important or tama gid ka importante ang papel sang regular supplementation sang isa kas quality masaligan kag potent nga sahi sang Vitamin D3. That's why we emphasize the brand dapat naka Life Extension Vitamin D3 kamo.
3: Kag inyo nabatian ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamangkutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
9: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan? Gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Godding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
10: Southon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Malo.
12: Isa ka teacher.
11: Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
10: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. DTX 500. Alagaan ang iyong atay. Sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan. Mag DTX 500. Upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag DTX 500. Araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500.
13: Uy, Mare, kagwapa, gilugi ka makaroon na. Ikotin mo man abir yung sikreto ka, Paul.
14: Uwa ako it sikreto, Mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa. Pero ako niya rang itsura. Kompleto abi una at servisyo sa pangkagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask. Facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Agharap ah, may anda pa nga tatu. Para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Agkasayod ka, Mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo. Huwag giga ko pa sira kagupuhon ag baby face imaw gihapon.
15: Agharap pa Mare, alagang La Marquesa man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
14: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba?
16: La Marquesa Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Calibo, Aklan.
17: Isang kwantong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
18: Ako po si Elvira sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako rin Kuya Boy, October, naglaboratory ko, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
17: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
10: Todo Action! Ang pagana sa pananghalian. Todo Action! Todo Action! Todo Action! Kapag may balita, may aksyon, aksyon.
19: Aling sa tanapaga pangalagan sa tanapagi liliba, may 46 minutos banwa nagkataliwan sa oras ita alas 12.
10: Kapag may balita, may aksyon.
19: Sagi ako na, padahin ka mo nagkakamati no, sa programang Todo Aksyon with the Katodo Reynald Banchola. Oy, ang bibiwing sa akong gapo ngay kampol kay former puro barangay Ignacio Banjula Jr. Nagapamati magaron no una sa Banwat Nabas or Isla Kraita Boracay no, sa mga taga BLTV PC una no maay daging pagpamati no una man sa kay sa man na kay Migubong Swalog naga monitor magaron na una sa Capitol magaron karaga baga panyempo no iya sa kay Migo Carly Tornia Santiago sa mga taga barangay Manok-Manok no sa Boracay may mga hapon no nagapamati no magaron karaga baga panyempo sama na sa kay Kagawa Del Reyes na ita barangay istansya. Happy listening no, sa Reyes family no, na kung sa may sitio kabugakan barangay istansya Kalibo nga nagamonitor sa ato niya pag-ililipa.
10: Kapag may balita, may aksyon.
19: Ito magkatodo no, sa pagkataw italigwa sa pila ka mga balita. No, gato nga pagkatrataron magkaroon kaya edisyon ito ato niya pag-pahalagad. No, yes, ato gagapagwarag wag magkaroon kaya hapon. No, kay kahapon, ginpresentar naton. Now, mga katodorong sabat, ita rey karang barangay opisyal, no? Ita barangay pangitan sa Banwa Kata Madala. May kaantanan, sa rey karang reklamo, ita rey karang isang ka-estudyante, sa rey karang implementasyon kung 20,000 pesos, no? Nga mabaton, intended para sa ton karon nga mga kubos, no? Nga mga igmangod. Aruday ka nga programa at ato nga presidente nga bawat barangay makikinabang program aga para rang katuyuan ka na mabuligan ato nga mga kubus una no nga mga apumuyo sa kabarangay wat kapas nga makapatuon ko anda ko nga mga inunga sa no, mga katudo nga makarangani agi na putos da itapila ka mga reklamo sa pila na ton ka mga kabarangayan sa probinsya Katakan kay Santi Karabanwa sa reklamo itaray ka nga estudyante nga anak ka na ginaaligar nga uwa imaw na ka-avail itray ka programa kay bangod nga ni nga roan na karoon nga slot nga ginapabutsyag ginbayluhan a itaunga itsang ka barangay kagawad.
10: Todo, aksyon!
19: Na ito yung karamag katodo roan na karoon nga reklamo that's why nga ginpalopit to ni katodong Jezreel rumpila na ton kabag opisyal sa barangay na umaga katodo ag nagsabat no rung official ita barangay partikular sa kay Kapitan Navarra no kagawad nga to tagida sugid nga ginaligar complainant nga ginbailura na karo nga slant sa na karo nga unga. So pangod nga, Ningko, hindi kumbinsido, ruray karo nga estudyante, ginagapabot ko na karo nga reklamo. Kay imaw nagapati, gitama ka todo, ginapanindugan na, ruwan na karo nga reklamo. Uman kahapon nga nagbalik, nauna karo sa barangay pangitan sa Madalag. Nao mga katodog di kato, no, Ningko, nagbailuanan ita mga pamisaga, no? Nagkainitan, doon ay karo nga complainant, taga si Kapitan. Nao makatodo kahapon ito karon sa guwa itray karaga barangay.
10: Aksyon.
19: Nagbailuanan to ta mga hindi manami nang mga pamisaga ano makatodo kay nagapanindugan anaro raya karaga estudyante.
10: Aksyon.
19: Kaya pa tay kapitan hay ay ron bi manay wa ka man manay nagadto sa barangay para nga magsubmiter ko imo karon nga a dokumento.
10: Aksyon.
19: Ay pa kompleto pare nga ni mana ka ba ko pagadto na wa man manay ko kasayon.
10: Aksyon.
19: Ay mo tama na ron ay wag at ay nagadto sa barangay imo kon ta tama ron nga mga pamisaga. No kay klaro man banwa. Nao nga gimpabot siya gitaton karaga DILG Aklan particular sa ato nga provincial director kay Sir Palanog nga obligasyon aninyo nga mga barangay officials, kapitan, kagawad nga libuton naton duaton nga mga pumuyo.
10: Ang
19: ipaisayod naton para nga malikawan naton direk nga pila ka mga reklamo. At dapat may una kita nga transparency sa pagpatuman itrek nga programa itaton nga gobyerno.
10: Aksyon.
19: No, daya ka na makatudo rong pila ka mga senaryo makaroon nga nagakanabu sa mga kabarangayan. Kapinggid makatudo sa mga kabarangayan nga may una karon nga mga reklamo. Ruanda karon nga mga pumuyo. Kung napatuman banwa itapila ka mga barangay, itig sakto ruray ka naga programa. Ayaman na bindi naton nga maobraman sa aton ka naga barangay kung ruaton na katuyuan, mabuligan naton doaton nga mga pumuyo. Ang kapinggid ruanday ka naga mga pubri naton nga mga igmang ho. Kaya ka mo manuna sa barangay na kasayo kung ano rong sitwasyon status kung anda kong pagpangabuhi. Ayang bato ni Kapitan Manay, ito tama naging submit nito tama naro ito sa Kapitol, sa EBL managin. Agin validate tama na ron. Ay ano may mali matarong maaton karon nga mga nagvalidate iya pagsubmiter ko inyo kaga madokumento kay syempre sandara nag-assume mata nga okay na kay kamo mismo sa barangay nakasayod sa sitwasyon ko inyo kaga pagpagabuhi ko inyo kaga magapumuyo una
10: todo aksyon
19: no daya kara makatudo ron pila kaga sentimento normal don nga magreact ro inyo kaga mga residente magpaabot kada nga sentimento kay kwarta ra ipubliko bukod ninyo kwarta ra personal para ra sa aton nga mga pumuyo. Duraya ka na nga programa itatong ka na nga presidente.
10: Aksyon!
19: Daya ka na magkatudong masakit ka na nga kamaturan na karoon nga inabo nga naga inabo o daya ka na nga pila ka mga reklamo. No? Hindi na mag-abot sa punto kaya may manay nga paradyo man na may proper venue man na nga para nga matratar o daya ka na nga concern. Do you think nga kung gintratar o daya ka na exacto rung pila ka mga nagreklamo nga makaabot para sa pila ka mga radio station yung sa kalibo?
10: Aksyon!
19: No? Sumagot nga nga sana ka nga pagpati, mga katodo, uwa na sa dagang pan, rason, no? Naging paabot, ruray ka nga pila ka mga senaryo una sa mga kabarangayan. No, dahil ka nga makatodo ng kamatuuran nga nagakanabo, rumapobre na ito ng mga igmangod, nga uwa na ka dangtan, uwa na ka dagaganan, baga nga mapangayuan ka nga makatodo, itray ka nga buli. Dahil ka nga mga sentimento nga ginapaabot ito ng mga igmangod kay makaguguoy man magkatodo ng mga senaryo kay daya kamatuuran da banwa nga nagakadabo. No? Di natin maabot nga ipaysayod sa publiko sa mga kabarangayan nga may makarakitaga programa. No? Magkatodo sa mga pumuyo natin. Abot din natin do putok-putokan itabukid kung chimpo ka na eleksyon. Tapos kung may una ka na mga programa, bulig nga. Supposed to be dapat makabinipisyo rin inyo kag mga pumuyo na hindi naton maobra.
10: Aksyon!
19: No? Daya ka na magkatotoo, magaway matod, masakit nga pamatian doon pila ka mga sentimento itaton niya mga pumuyo. Pero realidad na magkatotoo nga nagkanabo. Ang kung wa kita naila nga makabatod ka kritisismo sa aton niya mga pumuyo, ay mag-resign kita. Haman na kandidato, pakamuuna nag-ita kapita, nagkagawad kung hindi galit ka mo makabatod ka inyo ka kritisismo. Sa inyo ka rin mga pumuyo.
10: Aksyon!
19: No, kaya isa lang pa na ito, may biberno ato ka rin mga pumuyo na mag-usisa, magpangutana, kay kwartara itapubliko, mga katodo. Di ba dapat nga ni, no, mga katodo, ro aton nga pag kandidato ay mag-servisyo kita, asa aton nga mga pumuyo bukon it maga serbisyo para unahon naton ro aton nga pamilya ro aton kang mga kaalyado auna sa aton nga mga kabarangayan.
10: Aksyon.
19: Pero dali lang gid no check tarong pila ka mga senaryo kahapon sa kay katodong General Narbar kay ibawraron nagapalap ituman ito karon sa barangay Pangitan sa Banwa Itang Madalag standby.
10: Radyo Todo live report. Report.
19: Sa line number 1 katodong General with report please come in.
12: Yes, katodong Reynald, yung ito ka sa part 3, no, it issue ko na katodong Reynald, nakarasabi barangay Pangitan sa Banwa Karta Madalag, kung sin, do, kagabaran niya, sabat ka na ni Kapitan Kapon katodong Reynald, is beyond reasonable doubt, doon niyang katodong Reynald, na nakarangaging buya ka na matistimento kabanan, apisar no kahapon, nagugatugat kita katodong Reynald, mga siguro mga 30 minutos pa, no, bago nag-abot ka na si Kapitan, dahil katodong Reynald, is, wa, imaw na sa barangay hall, no, ano ang mga constituents, ano ka mga barangay council, do, bilin nuna, panging tingwa gid atong karong laton no si barangay kapitan para gid mabuan mo katodong Reynald ita na karang testamento dahil nga ni bukon it kumbinsido katodong Reynald rong daya nga rang tagreklamo ng estudyante saanang sabat ka to no katag balik kita ito katodong Reynald sa barangay Pangitan so may mga question ko tay mao nga gusto klaruhon katodong Reynald parehas ita pagpangayo it listahan itanan nga candidate pupuntanan naging validate katodong Reynald yung mga graduating student apang ruging pakita karan ni kapitan katodong Reynald pero tanan nga tangaging validate nga lima
19: okay
12: dito katodong Reynald dito yung tangaging pastor ito ni kapitan kapon so siyempre nag almataro nga estudyante nga bukong tama na kapit doon na akong napangayo tama nang napangayo hayro tanan nga graduating student sa tanan nga zone naging validate bago gimpasa
19: so pilang bilog tanan na katodong sila pilang bilog tanan doon na validate ita barangay agag submitter ita raya karang mga dokumento sa raya karang programa
12: lima nga tanganay ko no katodong rin
19: so mo tamagon haom mo taro day karang lima katodong Jesrel that's why nga uwauta nagpaalinton sa iba pabi una nga mga estudyante nga mga fourth year makaroon nga abi ipasayon to ay manama si interesado kamo qualified kamo nga may programa kita makaroon under sa ato niya presidente nga makabulig kinyo ra watan na tabo
12: Wala ka na ito nga, Reynald, suno ka na kay Kapitan kahapon. Anat ang mga kagawad, anak naging saligan niya, takado nung Reynald, niya magpamuhit, mga listahan, okay. Mga ginavalidate ng estudyante. Sa bilog ka ra, is dapat ka nung Reynald, per zone, kasi zoning ka nung Reynald, dapat zone, may barangay kagawad, ag sa bilog ka ra, is dapat may mabuusan na karanga graduating student. Sa bilog ka ra, is, dahil nga nga, sa bilog na kagawad ka nung Reynald, is daywatra na karang gimbuo karang gimpabalidate sa anak karang zone katodong Reynald nga una man sa zone nga ron dong rayang nasambitan nga ron tagreklamo mong katodong nga Reynald so what time mo na iba sa mga ginaverify katodong Reynald o kung gimpabalidate ito kara sa may ABL so raya rin alma it nasambitan karang estudyante hamaan wa imo na iba sa ging validate na mga estudyante
19: ay hambay ganin ni katodong Reynald hambay ganin ni kapitan katodong Jesus ay saga mo tamana ro iwag ating manira ganto yan sa barangay. Hey, di ba ang DILG obligasyon ninyo nga mga opisyal, kapitan, kagawad, libuton ninyo nga mga pumuyo ipaysayod nga may makarakaraga mga programa hindi nga una kang kamo magawad sa barangay.
12: Sa bilog pa katodong Reynald is ging pangutan haman uwa sa nakatodong Reynald nagpatawag ita meeting sa tanan karang invalidate nauna karasan ng barangay hall ay suno karakay ano karakay kapitan may emergency meeting katodong Reynald suno karasan ng sekretary nag emergency meeting nga taagwa katay na ng sekretary di ka to ning istoryahan doon sambitan karang pagvalidation ag pagawa utak listahan may lima utak katodong Reynald nga
19: nahaom yuta
12: lista gota kibahan karadong kaparehas it itapilido ni
19: kapitan. Para nagagawa o tamakarod ka itong Jezreel, nagagawa o tamakarod ka senaryo kung pamatian na ton, nga madyan nagaturo ano tamakaroon. No? Kaya ginaturo ni kapitan doon na nga makagawad, ginaturo man doon sekretary, ay siyempre yung sekretary, patang nasayo ito, kay nagsubmit malamang folder nga ito nga ito, at araw mga pangagal, ni Trekaraga Lima, kabaga binipisar yung ra.
12: Doon yan, ikatodoro yun, naging klaro, karayta na karabarang yung sekretary kapon, nga ako tama na, wa tama na ako kasayod sa pagpili. It mga beneficiary ako man na nagpasa gata ako kung alin daw nakalista ito haling yung tama na ron sa alima it barangay kagawad at barangay kapitan katodong Reynald
19: okay. Yung
12: klaro para ita barangay sekretary kapon apang gusto kita kunta natin man katodong Reynald tama matakunta rong nga punto no ito sabitan nga ng estudyante nga pangayoon do tanan naging validate ng mga estudyante bago yung screening bago hapili katodong Reynald dong lima no nga itong mga kandidato naging pasa sa atong karang nga nakasugod sa scholarship katudong Reynald at ang umatangani katudong Reynald it mapakita wrong barangay kapitan katudong Reynald agaanat at karagina duso is tanon nga naging tanong yung naging ano kaging pasag kaging validate yung katudong Reynald nga naging nakasugod yung ta sa nasambitan ka nga programa so medyo mainit-init
19: dong sa tama matabi tama matakatudong Reynald is jante nga rai paano naman ako nakasayo sa eskwilaan man ako una man na si tatay walang man naging informa Abot kini man kamu kung simpo karta eleksyon, abot kini kamu sa bagay, ililibot nyo gani?
12: Doon yung nangyong nagsabat pa ni Katodoro Reynald yung residente ka na nagkambal po yung kahapon niya. Kung pangayon ni mo nakamot bulig, mala, nakamot sa karsada, mala, sabat ni Kapitan, ay unang sabat ni Kapitan ay bukot naman at opisina ro tawag ka radong karsada. Pero sunod-sunod sa residente mo, kung magpangayon ni mo nakamot bulig, mala, una mo nakamot sa karsada, nagkaway-kaway pa man nakamot. Sino mo yung Katodoro Reynald yung sabat karta estudyante. Ang kahapon man, no, medyo atong karang nalata, Katodoro Reynald, medyo bulok man siguro man pamatian da. Ay medyo wakit ba ane kita ging sapita ba ni kapitan na sa sugod
19: ka pero una ang ipang kamo una ang magkamo sa kwad una ang magkamo sa barangay yun magapito sa barangay hall
12: sa barangay hall eh
19: wakit ka mo bigin wakit ka mo gininvite abi sa ilo wakit ka mo gininvite sa ilo anay kamo para nga makaistorya kita kung ano rin yung pagpamanaw abi
12: nagambaga tayo mga galing kamo iya mananakadorial dito tayo kung mga ano pa tayo pangalan hindi tang mana maghambagon kasi managabo pa doon katadorial at kaulihin nagtao maningapan mo kata testamento katong katadorial nga nasayuran yung kaulihin naton nga medyo wakit bakit na buong man nga manami nga nga sabat sa pagkutana baga it complainant kasi nag-effort man katadong Reynald no wrong complainant agoro pila ka mga media para mag-mediate kung takatudong Reynald sa tunga it nasabi ng complainant ang kapitan para istoryahan kung takatudong Reynald it matawhay ugaling si kap na katudong Reynald is hindi man yan ikara magtaosan ng testamento kasi sunuan ni ka na is overmention man ay katudong Reynald raton ka nga istasyon nito para kahapon no nga sunuan ka na nakataote mo katudong Reynald ita testamento ka to nag hindi na nakaramabawi no nakaramagihambal basi kung bawi yun na ay magain para yung katudong Reynald so nung klaro natin ka nakahapon nung ruan na katong imbuhian katong mga testamento kahit pagbalik natin ito katong Reynald is bukong yan at pabor no? Sa nasambitan ka ng estudyante kaya nga nag-agto ito ro tagreklamo para may pangutanon pagid na gusto pagid na nakunta katong Reynald nga masabat tapang suro ni kapitan suro kay kapitan hindi ko tayo mo katong Reynald magtao ka na karang testamento no kasi nga ni kuno basi kuno kung magugat pa magabo pa ayat pa nga ni katong Reynald it class 1 nag-abot pa nga ni katong Reynald sa suno nga class 1 kasuhil at naman ako isabto nga naman ang katong Reynald rong nga ano sabat ka nga kaso ka na nga igahaboy it rengarang estudante katong Reynald so una man kita kahapon nagpatunga man kita para man katong siyempre basi ba katong Reynald nga magkainitan ba aga sa ato as information may katodong Reynald medya una man ba kara sa makilong yun nun si kapitan siyempre naintindihan man natin kasi ro atong karang makibahan mga media kita man katodong iswa man matood kita ka-inform kung ta no, kasi nga naibiglaan man katodong Reynald atong karang pamanaw dahil nga nagsampit po komplainan nga gusto na magpaiba no ito karang katodong Reynald sa anang karang opisina siyempre ay kung wag kita kasayo di kung alin taro matabo sa komportasyon no ita nasabitan karang estudyante ang kapitan mas mayad katodong Reynald nga na kita nga bilang mga media nga mag-mediate no sa nasabitan ng nakarang istoryahan para masairan man para maklaruhan man for transparency no ba katodong Reynald kita nasabitan ng nakarang ginaistoryahan ito karsanda nga barangay apang renta nga ni medya na disappoint magkita kahapon no sa pagtratar man ita nasabitan ng ito karakatong kahapon parang abi kong tag-isampit mong kata kanunod, medyo may mga nabasa pa na kita karakapon, no? Naging share may naikar ni Kaburo ng Archie, ka na katunod sa nakarang Facebook account, nga medyo ging saga pa ba katunod Reynaldong media, dahil nga ni ging pagawa, no? For public, no nga nasambitan ka ng natabo katunod Reynald, ito ka sa nasambitan nga, anda karang barangay no so wala kita itsala no rin katunod Reynald sa nasambitan ka ng natabo ito kundi gusto mo lang kung tanatong kasi for transparency sa ginestoryahan no ito sambitan ka nga estudyante aga between estudyante aga rin ang kapitan katodong Reynald apang hindi mo tayo mapuga si kapitan kahapon katodong Reynald kung hindi mo tayo mamakara magtao no ito anak karang pila ka mga sabat sa rin ang nasambitan ka estudyante aga nagagawa o tanay katodong Reynald nga medyo may mga ano taba katodong Reynald paminsaga o taba nga mga guwa o taba sa isyo katodong Reynald kung nabuhian na dito kahapon so ging kamayat lang man ato nung naging hambal si kapitan nga okay lang makonkap kasi at least mako nagpakita kakamon nagtao ka man sa pila kanimo ka mga testamento para katodong Reynald Kag naparuhan mata, loro sabitan ka nga isyo. Apang simpre, do, estudyante ka doon rin, duwag kita karat na buuman, nga manami nga sabat, magaling ka na kaya kapitan, dahil nga ni medyo nagataga-asan sa nakatodong Rinald, Italy, mo geti ko haota na ito, nung nga mismong kat mga barangay official katodong Rinald, Rotong ka nga maistorya, dahil sandabi katodong Rinald, doon nag-zoning, gita, doon saan da ka nga kabarangayan, at kung paalin ba, nanda ka na verifying, ba, ano na naging, nung pang-validate ng mga estudyanteng limang bilog kato katodong Rinald, naging pasan ang sa ginaligar sa ABL katodong Rinald nga suno kaya kapkibahan man mo sa nagpasa ito pagaging sa batman ni barangay kapitan no atong mga pangutana sa bilog katodong Rinald kung tama gitbaga nga imo mga pinamilya mga inyong barangay council do nakasugod sa listahan suno ka na mata is okay lang man manaron kasi mana
19: qualified
12: man nag-reject ang mga papeles dun mo taga sudong Reynald do sa ba
19: wa man tari katong gestren wa man question bisan do ato nga DLG nagpabutsag mata gawa man tat question don kon unga ni kagawat unga ni kapitan pero dapat una akong gid ani naton do ato nga mga pumuyo agud indi kita mamalisyahan kon uwa kong galing it kwalipikado nga mga benepisaryo pwede na rayon para nga malikaban ta bagal mareklamo nga ra.
12: Doon yan nagkatutong Reynald, no? Agsang bilog pa kara, ay, anong makon kaping mamba, ay, doon mo tamang kong ardewa ka beneficiary, mana, makon ay kapareha si Taba sa iyong mga apelido. Ay, ba na, ay, waman mga problema na, kasi mana, sugod mo tamang nasanda, waman man naging reject, man ako, pero naging reject mo na ito, sito mo na sa pagpasan, nakatunil, it, mga papilis, is, may replacement ko na yung mga katutong Reynald.
19: Ay, hindi nga, dapat, una-una, dapat, sanda, tangin, dapat, ano man taro pag-abot sa ABL, karong katutong Jestrel, kay, nag-expect siya dagon, nga, dirong submitter, nga, mga dokumento nga to hay nasaga utaw mayadtot barangay
12: kasi dapat ka doon rin yung validate barangay eh
19: oh sandat ka
12: validate
19: oh nagabaton iya sa pagay nagabaton yung sandat kwanto itirek na mga dokumento kay pero kasi yung validate na kasi sanda man nakasayo din na sitwasyon itirek ka na pagpagabuhi itirek ka na mga beneficiaryong wara.
12: Sa pilong pagkatodori na doon, pamilya man abit, mga napilian katodori, medyo may mga kapasidad man bala sa kabuhi. Norong, matuod nga na, ano sanda, tawag ka na katodori, pero yung mga ka-valid sanda o kung qualified matamatuod sanda, apang kung taging pili lang anay, ro, mas kapos ba sa kabuhi o kung natawag ba katodori na, nga medyo kuwang git baga sa suporta sa eskwelaan kasi rin estudyante katodori wa mati kita sa nag-aapin o naging bias kita katodori lang isa rin estudyante nga ra ana malaman nga nanay katodori lang nung nagabuhi man kanta nagpaiway pa ni Rana karang magulang para man makatuon anay rin nga kamanghuran kasi graduating nga ni katodori lang agraana pang tatay kara is ging operahan so wa matubra katodori lang so rin nga ni karatuging klaro na itong kahapon ito nga hamaan ba katodori lang nga waging taon ni kapitan dong mga pangagan it candidates mga estudyante nga graduating kibahan pa katodori lang karadun taywa pagid no nga nagatuon ito kar sa LCST naging ging hambal kar sa bitang estudyante nga uwa man katodong Reynald
19: ay hambal ni hambal ni hambal ni hambal ni kapit hambal ni kapitan na ayo tama na pagdigihigar daywa man to
12: kasi sa sabat ni Kapitan Gapong Katodong Reynald. Tapos nagtindihan mata na ito, no? Kasi Kapitan Gapong Katodong Reynald, no? Kung ana matabi rin nga kinamataro nga hindi magbuhit, pila ka mapinsa. Kasi sunan ka nakaina ka kahapon ka doon. Naghambay mo nga, may naghambay mo na kakon nga hindi man ako magsabat. Eh, sugi pa ko talaga natin kung sino ka naghambay. Myself, no? Katodong Reynald. Hindi tara na ka rin nga sabat ka itong kahapon.
19: Oh, sige, mamatay sa rin katodong Jisrael do mga senaryo kahapon nga nagkaginabo.
12: Katodong Reynald?
19: Ipabati na ito kahapon doon mga senaryo nga nagkakinabo sa kumprontahan nga kahapon sa pangitan
12: mo na lang. So, Katodong Reynald, ko talaga kahapon nga ano ba nga interview no regarding sa natang ito nga nagkatabo ito kahapon. Pamatian siguro nato no para man sa beneficio at itong mga tagpo.
19: Okay, sige. Go ahead, partner.
20: Ulitin ko mga sinalita. Then ang final. Kung sino ba kaso kahapon, bahugat ako kung sino ba kaso.
21: Tapos na ito. Hindi ba matatapon itong diskutan?
20: Oo. Dapat. Formally, Sir Hyde, okay, thank you, halo-halo.
21: Iya, meron complain na, no? Pwede ay, siguro
20: mo istorya. Pwede niyo mo buat side?
21: Tapos na. Tapos na.
20: Oh, ay, ano raan ang side? Inyo kapon niya i-explicar, aside from that sa anang mga story, nga wa matakot papers ka ng habaton, doon ang natindugan.
21: At least iya kamo daywa. Pwede ka rapat ka.
22: Kahit paano ako makabuo or makapasa in papers. Kay naghambal ka mo nga uwa man ako. Alam mo nga qualified ako.
20: Sino nag
22: naghambal ibang kadawon.
0: Anayne.
22: Bukol niya ang ito doon.
0: Ayaw magtangis. Formally.
22: Hindi kasi sa matuod lang.
0: Ay, hindi. Okay mo kasi ba? Formally, ayat amak anayang tangis, ipormal mo rin imong rason kung sinong kagawad nag-atubang kimo. Ako, wata kimo ka-atubang. Personally, tanan iya mga media man. Wa kita nag-atubang ay. Doon di imong i-recall si imong pa-indiwino, si angkol mong tido, nagahugat iya ka imong mga requirement, wa ka man nagpasa.
22: Kasi yung mama niya ni ka muna gambay nga abi nga, naibahan ka gali.
0: Ayot ako pagbasuhan niya. Ara ang mga sekretary, detail iya sa naka-duty sanda, treasurer, naka-duty.
22: Nga, naka-duty ro inyo nga rong sekretary. Kaya nag-emergency meeting ka mo.
0: Hambaga imaw, kung ano mo naka-duty, ano yung share ma? Hambaga ro sekretary, kung doon imo nga paliwana, ako, wat ang karon it, ano mali yung ginobra, tanan doon mga nakasuna, gin, advisan ko, tanan doon mga kwalipikado, liburan ninyo. Wala
22: ka, ito, Pel. Kung sinuro mga estudyante nga ron niya graduating,
0: ano yung stay put ka lang dyan.
1: O, oh, sige.
0: Huwag kang iiyak. Ipormal mo rin mong story para maklaruhan kita. Alay.
1: Mabalik ka ka, mabalik.
0: Ibirit ka akon ng mga messages with regards about that.
1: Yes.
0: Dahil nga, yun pa ngayon ako ka ng statement at anayang Radyo Todo. Hay, sorry lang ka mo, dit ako mag-voice out ka, akon nga point. With regards about that. Thank you so much.
1: Okay, may gusto ka ipaabot na kay Cap?
22: Gusto ko masairan kung paalin doon line up or alin, paano inyo proseso sa pagpili.
1: Right, man siguro na naroon, Cap, nga sabito ni mo, masayo ka lang na.
0: Doon ako nga finalidad, kung gareklamo, magreklamo ka ni sabito ko.
22: Yun na eh.
0: Tapos?
2: Hindi naman siguro mag-abos.
0: Hindi ko ako
2: magreklamo pa kung yan man lang masipin.
0: Hindi ko ako magbuhi, sir, ma'am and sir, hindi ko magbuhi at mga statement. Just because of the reasonable being about the problem nga ikot ako nag-submit sa Radyo Todo.
1: No, eh dapat
0: kung doon ko ako
1: gatubang kay mo it.
0: The matter of fact, sir, sabdon ko rin mo nga reasonable being about the problem kung iro komplainan.
1: Yes,
0: nagsabat ako ka na nga magkihalat ima kung gusto na.
19: Okay. So, kanila ka sabdon na mga pangutan na
0: kayo. Ay ako, o tang naila magbuhay ay nagbuhay ako statement sa Radyo Todo nga ma buon ko ang statement ito sa Radyo Todo ag open up kinyo mabudlay. Ngani kon doyon do akong story after that kon ano paro gakatabo sa mga uling nadlaw indingot akon stopot ang. Thank you so much for coming.
1: Okay.
0: Thank you very much. That's all.
1: Saraya nga equation up. Nasaksihanot bilog ang kalibutan.
22: Kasi mami, yung statement na to, binasahan mo malang ako. Ang mga hindi mo ginsabat ang mga pautano. Dapat siguro, di ba, na masairan na ako nas pumuyo. Na kung alin ninyo.
0: Alam mo, na-close yun kita. Kanya mag-i-aris yung putana.
22: Diyan, ano na ako?
0: As in nga kakot mag-i-aris. Kung gin-address mo ka kung inkotana, why not? Nga di ko maansirang. O galing, gaklusun nga ni ako, sir, ay.
23: Hindi ko magtawa sa ibang ano, kapit, media, ti mga pahayag kung parehas mo lang man ni mo hambawan.
0: Ay, hindi ako, ay, hindi ko ma-recall doon ang binuhian sa Radyo Todo.
23: Maski may mga minatood, mati mo binuhian, di mo ito matandaan doon, iba, kap?
0: Hindi na akong maano nun, eh. Pasensya lang ka mo, kakon.
19: Bubalibaran mo lang, kap, talaga na nakarangan mo, tapos
0: sabat, kapon. Ato ba nun ko kung ano matero ginaaligar ng mga kaso kapon? Why not?
23: Kaso na talagi.
0: Waman ako nagpanakaw.
1: Oo. Waman siguro na kaso ka.
0: As in, naging...
1: Gusto ba lang maklarify?
0: As in,
22: paano mo mapanawa ka ginakaw? Kasi nga rin pinamilya eh, sobra. Amang nasugit kapon kasi yung mga binuho sa tupad, mag-ama.
0: Ay, sorry ne. Yung mga uncle, dewang bilog tupad. Di karo ka lagi ma-justify. I-justify mo tanan ng mga wordings for that reasonable bian sa problem. What ang karo na imong tiyot, dayong katiyo mo, nag-obras to pad?
22: Haman sa kami.
0: Haman i-question.
22: Sa hapon niya, circle, tatlo kami.
0: Ay, di si nga, o nga, ay, ante mo, di si daywa.
4: Ngani ay o tapo karon it kwan.
5: Sa demo kay kapitan kay okay,
7: hindi okay. Mo magsabat.
4: Hindi ako magsabat karon ay itulot ako sa radyo to. So, why not nga?
8: Ako nagbulik ako na masayran ko naman tuos. Ako ginya salamat pero dili na karon statement. It ato nga.
5: Yan dong kapitan.
4: Ako na po ng malong guy. Statement ko ron. Aman. Nag-abot pa sa hangin na ito nag-respeto ka man iya.
8: Kamaru lang wala nag-respeto ka.
4: Ay pakilala nga. May abilidad ka man.
8: Ano ang abilidad?
5: Napitry ko lang.
8: Abilidad ko nga may maagam ako nga gusto kong masayran. Kung alin do, problema ko, haman o ako kabuo.
4: Victory, among barangay hon. Dahil kung among barangay hon, pinaubra na ako, naapon doon nga, kapasidad. Harusulan nga, 100,000 BBM. Aside from that, watanggap pa na kao. Doon nga ni, may inyot abi nga, kung kapon, nag-iktunan niyo, kuyaw-yaw sa kanginan ay.
5: Tensyon ni ko talimon ka pagkabas
7: explain ka ba imo it
5: manangyan kami
7: matawhay
5: kung may statement kaya sa tuodoy separate station to sa
4: pero ang
7: so may mga kontra ikaw nga ginhambal sa kunga nga gusto nang i-clarify
4: that is why
7: imo nga barangay hall ginatunan ka naman isang barangay hall matawhay po
4: ano ang contradict ang ginhambal ka na

0: di ang karon mag favor nga magsabat kung mga reasonable.
1: Oh.
0: Beyond about the problem.
2: Amo na takot ka. Hay, tawhay, tara mong pag-add to yaki mo, no? Para mabuulin mong sidebar. Proyectory mong naging actuation.
0: Akong point, doon yun ang point. Dahil yung kadahilanan nga galatay para ay.
1: Mm-hmm.
0: Dapat doon din hay, may plus ni siya. Tapos yun ko.
1: Mm-hmm.
0: Kung garit lang mo, mahawat lang ako sa korte.
3: Sa korte, gitarakap, baad to pagit kita sa
0: korte. Ay,
2: kundo yun. Maistoryahan.
4: Kung pwede man tarungon ka, iya pa lang sa barangay. Barangay level ba?
0: Well, kundo yun na matarong.
1: Oo.
5: Gusto ko malangkap, maklaruan. Hindi mo doon yung makaabot karon.
0: I-point out what aron, sir. Ma'am answer. I-point out what, ah, nga kung kasuhan. Kasukot apot kaso?
1: Oo.
0: Haman! What ang itgin bias karon? Wa man akot binuubisan piso. Something like that. So
6: pero
0: so
6: transparency cap ko na gid sa pagpigili at sa ronya limang bilo.
0: Ay, ako, ganyan talaga ang paghanap na
4: ano, na, sa akin. Ano, naiwa ko na sa mga yung mga beneficiary ay kapilido mali mo, kapare si Tapa.
0: Kapilido, deserve marsandaron, ganvalidate sa Las Capitolio.
4: Okay.
0: To very sweet in my part, ganvalidate sandaron ito.
1: Hmm.
0: Kung ganvalidate ron, may replacement ako.
4: Alis transparent cap pala sa ila.
0: Transparent.
1: Mm.
0: O gali what gin reject?
1: Mm.
0: Ay nagba-interview man ako.
2: Oo, oh, oh, di ka
0: ro. Hara sir, ma'am and sir, kung gin reject ratong papers ko mga estudyante nga to. Hay, may replacement ako matabo. Why not no what rejection? Go. Sanda tanan-tanan.
1: Ako.
0: Kenyo sa inyong pagsayod ay kamo mangin agamon ako hay bukon ako mangin agamon. Mm. Uman i-reject ro mga papers.
1: Okay.
0: Why not nga pasado sanda.
6: Nagpasa si Bianca paper.
0: Nothing impossible. Wa
5: kaya paano ako magpasa kasi ay man yo ko pinakahon.
0: Ay,
1: wa imo hibuo, wa imo alistahan.
4: Bukon kay mo candidate.
5: Bukon yo, wa yo ko pinakahon. Karon ba kayo pa kalong bayay?
0: Arane, sorry for sorry ma kone. Kung ikaw ro tawo nga nakasayod, nag-ato ka sa barangay hall, kay nag-ato sa barangay hall, nagpasa.
5: So obligasyon pagalina mo pumuhuyo nga mga musta.
0: Eh. Masama kayo tay mong reasonable beyond that the problem ah.
3: Reasonable
0: kung nagpasa imo iyat it imong requirement, why not nga nila akong pag-akseptahon? Uwa ako nag kung it mga story behind that,
6: kumbaga
0: hanggang cater ko, ag isudyuhan ko kung 20 ka mo aplikante.
5: Ay, amal mapasa ko, yung mamay nani ka mo nagkambang,
0: ay,
5: may scholarship malaki abot mo.
0: Saga mo taro.
5: Ano?
0: Ne, nating all, saga mo. Huwag ka nagpasa.
4: Eh, paano matakap ro mga ligasyon niya, mga kabanang beneficiaries, mga pamilya, iti mga barangay council?
0: Barangay Council?
1: Mm-hmm.
0: Hay, kapablimat okay, asanda?
1: Mm-hmm.
0: Agaman?
4: O talagang iunar o mga poor.
0: Ginapay, point out to tayo, pila malasanda nga, lima malasanda ron nga, ano yung courtier, colleges, ag, o aman it, ano yung mga sharing, agsanda hay, kapablimat ang nga mag-abil, ito yung nga programa, ito birno, why not? Okay. Hamaan, sanda? Gagasto, sanda? No? Nga, kung lang nga ni ako ay, mabas ko ng limo, pero, exactly,
6: mata.
0: Ginabutan ko, send atong payroll ni, magawa mo ang payroll? Ag, aside from that, sa payroll, ag sa mga aplikante nga mga tao, huwag ko na ilang nga, ako rin dumok, huwag man ako tabaton karon ni, bisan piso.
5: Ano ang ginawagas eh, do papeles ko mga graduating
0: student niya. Hay, haman niya iwat nga papers yung pasa. Ano rin mo nga matarong?
5: Ako kagawad ron. Nga masairan
0: kung ay, saan na
5: ano, zona. Pero graduating.
0: May zona. Wat ang karoon. Ayot ang pagbasoga. May nakasona.
5: Kaya nga, hindi ba ginapangayo ko? Ang good makita ko kung
0: wat sino ang mga candidates. Hara, sir. Ma'am and sir. Wat ako sa gabton karon. Dahil nga ni, kabuhay-buhay yung programa at gobyerno nga ron, nga, gin publish ron by soon. Sanda nagalibod ko mga sinakop. What ang karong naglibod ay bias ako nga ako roga. Libod as a punong barangay.
5: Matani sa ikaw
0: roga. Intindihan mo.
5: Ginahalo ko malang. Gusto kong makita. No papel nga ron.
0: Pagawa niya mga papers at mga papers na lang ko mga student.
1: Okay.
0: Sana mga kwalipikado. Haman,

0: kalipitado. Tutanan.
1: Kaya nagpasa. Huwag mo nagpasa.
2: Hindi, ginawa pa mo na sa mga nag-apply.
3: Mga nag-apply.
2: Ikatlo sa BBM.
3: Paano kapili o lima?
1: Hindi mo lang sanda sa...
2: Pilang bilog
1: na lima?
4: Lima? Lima mo lang ako nagpasa.
1: Oo.
3: Lima ka ta?
1: Lima kayo ang managpasa.
4: Do yung lima ka complete requirements sa inyong pag-validate?
1: Yes. Dahil validated ito it ano yung municipal provincial accounting.
2: Mm.
1: Sa sports complex.
3: So, lima ka tao ka pro inyong naging pasa itong estudyante.
1: Oo. Oh, huwag mo naman i-applicant. Huwag mo naman i-apply.
4: So, ang ginaklaro mong may pag allegation, may pagkukang ka mo sa information dissemination, abiso sa tanan, no? Yung may makaraan nga programa.
1: O, what ang nagkukang karon? Why not nga magkukang ako ay information dissemination with regards about that sa mas scholarship foundation ay una, Bison?
4: Paano ko? Itugyan mo ta sa kagawad. Itugyan mo ta.
1: Itugyan ko sa natanan-tanan. Why not nga ako nga kukang? What ang nagkukang karon? The matter of fact.
3: Kagawad, ano mo karon nagpili itong mga binipisyari?
4: Saan nagsaga?
1: And that ang mga zona. Ilisting rin mga fourth-year colleges naka-enroll at 2026-2027.
3: So, lima na talaga kapilian?
1: Oo.
2: Pero, makakibaan, diba? Dayang...
1: Huwag mo naman nagpasa at papel.
3: Hindi, kasi ginabalidate
0: mo ba? Kap, diba ka mo nag-abiso kung magpasa ko? Alam ang dalhati kang papilis? Kap, ano ka ako dahil sa ano, assistance? Diba?
1: Marani ang matikitit ikaw.
0: O, diba?
1: Huwag mo papers. Something like that, so on and so forth, ha? Paano ako mabase?
5: Wasan na na-inform ko, so na it-barangay kagawad.
4: Si kagawad, nakarakap, imong ginaturo.
5: Bukod
4: na si kapitan. Si kagawad, daro sa zona, eh.
1: Ako nga ni ma'am, personally, hindi tayong magpa-interview gang ko. Makaraugang behind that ay iyong ka mo.
4: Naka 10 minutes yung kita kap, sige.
2: 10 minutes yung kap, sige lang.
4: Butch yung kap.
1: Sindok mga payroll, agbot sir. Harang ko basahan ko payroll ha?
0: Kap?
1: Para may
0: kap. Kaso, ahapatihan ko yung gabi eh. Doon akong ginapangayo, tanan niya graduating student niya sa pangitan.
3: Sa barangay.
0: Sa barangay talaga.
1: Habatihan na i-doon nga ni Ro, student?
0: Saan na ang limang bilo? Graduating iya? May tatlo pa!
1: Ay, bahala ka.
0: Hindi po sa daywa.
1: Ay, wag mong i...
0: Patanyo.
1: Wag mong idama yung dalawa sa Libacaw dahil daan ng mga school is closing. Na-disclose.
0: Nabatian mo ro na ito, ano, yung rival? Nabatian mo? Napanood mo?
5: Closing sa Libacaw.
0: Ay,
1: dalawa
0: ko sa
1: TV. September 2 at ay mga nagbalik ro Libacaw. But then and again, story behind that ay ano yung... Nagpasa ta kami John Ikot Papilis sa province.
2: Mm.
1: Ora mamo, agud ma reading mo ro dayo mga
4: nagpasa, oo. Lima.
1: Okay. What ako it ning ginatago? Ara ro butsir.
2: Ano raya? Chicken na sa wa para na ado?
6: O pa na ano?
2: Pa na 1,000 pesos.
1: Doon ning ngin kas advance ron?
2: Mm.
1: What ako it ginatago karon?
2: Okay.
1: Pero yung mga tao nga, doon mga estudyante nga, nagpasa ika ng mga requirement?
2: Raya ro mga approve, lima.
1: Again, validate ito sa province?
2: Uh-huh.
1: Why not nga, hindi kami mag-honor karon again validate? Pasado sanda?
3: So nagpili ro kagawad, kapit lima nga mga ano iya, nga mga graduating student. Tapos na to, tayong ipasa nga for validation ito sa EBL.
1: Yes!
2: Uh-huh.
1: Again, validate.
3: Ang tanan niya gina-approve, bagay, in sigida.
1: At kung may... clerical error ito sa province, ay ma-changes kami.
2: Mm.
1: Why not hindi ka mag-change ay kanugong domani nga ito sa ibalik namon?
2: Nabatian na ito point if complainant nga matsawa ay nag-inform ka na nga barangay official nga magpasa it mga papilis po.
3: Medyo may mga ambag ito.
0: Kasi saan kung pauna-unahan man lang sa matukadyan kung pauna-unahan, pauna ko ito, mamotor pa ako.
1: Ay, Arane, sorry for what have I done with regards about the same complaint. Dahil nga ni, kung sino tayo mong katransaksyon, what ako tiyabot ka ron, ma'am?
0: Ambal ka akong doon, secretary eh.
1: What ako tiyabot ka ron? Kung sino mataki mo behind that people nga nag-istorya, what ako ka ron i-istorya ki mo? Why not? Wa ka man nag-agto ka akong opisina. Nagpasa ka kay imong mga requirements.
0: Masayad mo nga nga ligtas
1: ay, mga difficulties yet, eh, mga ron. No need good nga maestro ka kakon.
2: Okay.
0: Sabagay, nakapasa nga nito magayo.
1: Oh. Kaya man ka nagpasa.
0: Di nga ni. Nakapasahan dat papel.
1: I-contradict mo ako.
0: Tapos ano, pag pinasa ako, okay, mas naglalakas siguro kung nagpasa ako, tapos buko na
1: ay, sus. Doon nga ni din istudyohan, doon kung nagpasa ka, ay ano ang kamong applicant?
4: So tanan, pwedeng maging candidate.
0: Kamu nag-assist
1: in oro. Abon, mitingon ka kamo kung...
0: May assistance, abe? Ay? O kamo nakambang?
1: Ay?
0: Pero may niyo nakikita ang tatay, gay nagi-agi, wanya, abe? Lapit, magsinabi matong it, ano?
1: This week, the 1848, do karsada bukot opisina.
0: Gaya man ka pa, ayaw kamot buli, gaya ka, smile-smile ka mo.
1: Ay, sumos. I-open mo rin yung mga story behind that? O at agkaagtos niyong balay?
0: Kaya nga ni, huwag niyo nakita ang sitwasyon, kaya nga ni, malapit inyong pinili.
1: Marundiin mo nga. Tama un, ending un?
4: Tama un, gusto nun,
6: pagka. Pagana sa pananghalita, todo aksyon!
7: Todo aksyon! Tukulang ka nung Reynald, araw mo init-init ka na nga sa yobdanan, dita, estudyante.
8: Iabot, tutarawa, iabot.
7: Doon, Reynald?
8: Naabot o tarong pati ng wahihabot?
7: Doon yun na kaso ng Reynald, pati tarong mga di dapat madagaig na nagaig ko tanga ni katunong nga Reynald. No, siyempre, nadaga man siguro sandang dahiwa man da. Ito na karang emosyon sa mga pila ka mga pangutana katunong nga Reynald, no? So, rin mataan respeto man talaga po nato, no? Si barangay captain man, ita atong karang barangay pangitan sa madalang kasi nagpakita, madagapan mo katunong Reynald. Apisar, nga wanay ko tayo mo katunong Reynald, nila ka na magpa-interview. No, siyempre, may kinangang magapong kita katunong Reynald, pila ka mga information. Kung mabuo natin na regarding ni Kibahan na binaton na complainant kahapon, ang siyempre, kinangang mo na transparency kaya ngibahan mo natin ka doon nga, Reynald. So, yun, dupila ka mga kaparte ka doon, Reynald, at nasabitan ka nga pag-istorya, at sa tunga ka rin, kapitan, aga isodyante ka sa may barangay pangitan sa Banwa ka rin, madalag ka doon nga, Reynald. Okay, so, bago na magtapos, no, is ginatamin natin ka rin, may mga po, no, si Sir Kim Milgarejo, nung pinamati, ka doon, Reynald, katong yung makaroon, no, yan sa tunga ka rin, program. Samtang rin mga balita mo ta, isa to'y katon, it dito X5 Santong Plus Gold, more powerful with X8-in-1 coffee mixture, cup of success, healthy God, healthy life. So man po sa Todo Aksyon, nakumahan si katodong Gisrael Narvar ng Radyo Todo, kaibigan.
6: Radyo Todo, live report!
8: Abugis nga sa gamat sa report ni katodong Gisrael Narvar, no follow-up kahapon sa Barangay Pangitan sa Banwa, it madalag. Ay, siguro sa fire security trigger na complainant, no? Ay, magpile ka, no? Ita formal nga reklamo.
6: Aksyon!
8: No? Kay may una man karoon nga opisina nga pwede idangop ni mo, no? Rimo karoon nga reklamo kung sa pamatsagitan ni mo, no? May una ikaw nga kasaypanan, o may kasaypanan doon barangay, no? Sa pagpatuman, itry ka rin nga implementasyon kong programa. No? Kaya man ni Kapitan, what problema? Ana nga tubangon, kung may una gin man, no? Nga reklamo ang ipaabot against kana, no? Aga sana karoon ka council una sa barangay pangitan sa Banwa it madalag. Ay, 28 minutos Banwa na kataliwan na sa oras kita ala una kay kagabos na kita ito nga tiyempo sa itong pagililiba sa itong pagpangalagad. Yung pila ka mga balita ang wata magabot wata matatar sa itong pagililiba makarang hapon bantayan ni Naga daw sa Sabado nga edisyon ni Tato niya pagililiba. Partner nato sa technical science si katodong John Albert De La Cruz. Ako man din yung katodo naging kaaksyon makarang karang hapon si katodo Reynald Banjola ng Radyo Todo kaibigan mo.
6: At inyong napakinggan ang programang Pampagana sa Habang Kainan. Todo Aksyon. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa aklan. Radyo Todo. Radyo Todo. Todo

Busy ka, di ba? Work, errands, social life, walang time magkasakit. Pero kailangan mo ng energy boost. Introducing More Power Probiotic Coffee Mix. Kape na, may probiotics pa. Para sa healthy gut

0: of success.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako gali si Mildred Consantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako yung problema, hay, hindi normal ang akong pagkawas. Nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom,

0: dahil no sugar imaw, medyo may tambis imaw dahil sa stevia, kaya sa mga wa para kainom, try yung kamuhay wat madula at namigid epekto sa atong lawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maipas Drug Store. Poblacion Numancia Aklan. Carol's Pharmacy. Barangay Bulwang, Numancia Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Carl's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Raje Pharmacy, Martirito Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy, Regulado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Po, Calibo. J33 Drugstore, Banga Public Market. Tesla Car Store, Madalag Public Market. Nicknick Store, Libakaw Public Market. Yukid Store, Altabas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
4: Yes. Hindi nagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
3: Okay.
4: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
3: So, tinake
4: ko niya yan? Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. O, okay. Tsaka yung ano, yung Q10.
3: Okay. Tapos, sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
4: Siguro mga 1.5 months.
3: So, ano nangyari sa cancer po ninyo?
4: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ko. Yung doktor nang nag-okay sa akin, tinitake mo, gumano lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga niriseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
3: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
4: Senator Inahe.
3: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
4: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
2: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Longer life.
5: Suramiras po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Ginebra na. Ginsanalo promo na. With 5 winners na 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
6: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
7: Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
8: para sa Senate Manalo.
7: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
5: Cash shali na!
9: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
10: Southon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Malo.
12: Isa ka teacher.
11: Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
10: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Southon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Amelia. Ipagipagig ko sa mabatian kong Southon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Namak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
10: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda

0: Sang San Miguel Beer Products. Intra na! San Miguel Peel and Mint Promo. Magkatsyasa nga magdaog sang GCash. Kung magbakal ka, sang anong kabutilya o cans, sang 320, 330, o kung 500 ml. O kung duha ka 1 liter na butilya, sang bisan anong nga nakakasako ng mga produkto sang San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
1: Every Pio with Physio.
2: Ako si Jay, nasa consumer. Pilascod, bugong magayo. Pero sa nagtumad sa D3 Bio, ang Pilascod, dasig na lang magayo.
1: D3 Bio, ang D3, may Physio, ang Physio, may D3. D3 Bio, mabakal sa mga muti. D3 Bio. GTX 500, alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500.
3: Kapoy.
4: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
5: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pang pa-relax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
6: Uy, mare, kagwapa, gilupi ka makaroon na. Ihotin mo man abi ro imo sikreto, kapon.
7: Uwa ako it sikreto, mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa ro ako niya rang itsura. Kompleto abi una, iservisyo sa pangkagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Agharap ah, may anda pa nga tato. Para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Agkasayod ka, mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag giga ko pa sira kagukuhon. Ag baby face, imaw gihapon.
8: Ag harap pa, mare, alagang La Marquesa man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
7: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba? La Marquesa Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Caliboaclan.
9: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
10: Kasi Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
9: 48? Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
10: Yes po. Nakailang ko hanap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirap nito sa tagiliran ko.
9: Opo, tapos?
10: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
9: Wow.
10: Tapos ano po, pati yung asawa ko pinakainan ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po pa, uubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga naman sabi ko itinuro siguro ng dispito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
9: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
11: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras sa Pilipinas, Philippine Standard Time. 45 minutos yun. Agtaliwan sa oras. It alauna.

0: Mainit tilipar. Mainit tagalipar pa ako niya. Mga tagalira. Tapos nag-coat kita. Sige lang. Hubarin ko later pag medyo hindi ko na kaya yung init sa loob ng kitchen. May nakikit niya hapon sa ating mga suking ang mga tagpayamati. And welcome sa Biyernes nga edisyon pagpangalagad program. Hindi ako kang microphone. Audio lang. Ay, nako, programang palautuasan mo. Of course, and still with your masina Jahon. You're beautiful and cute, Tita Lils de la Cruz. Magaililiba kita sa alas 3. Rong oras sa hapon, makaranyadlo at Biyernes. Pet sa 25 sa buwan. It's Setyembre, dagong this meal, 21. Kumusta rong aton nga mga palangga, nga mga tagpagamati? Thanks God, it's Friday. Talagang literal Friday po ngayon mga palangga. So, nangamoy weekend na. So, sa mga walang trabaho sa weekend, wow, congratulations sa inyo. And hopefully, ma-enjoy nyo talaga yung inyong weekend sa mga government offices nga wala eh, no? Rung iba nga mga, like LGUs, no? Yes, sa probinsya at Aklan, 4-day work, 4 days work week sa gihapon na anda ginasunod, no? So, Friday, work from home. Wow, hopefully talaga may work from home. Saturday, Sunday, so imagine 3 days, no? But anyway, so, sa aton yung mga kaigmanguran, yeah, 1 day off lang for the whole week. Ay, kaya yan, no? Don't give up. Kailangan natin yung trabaho para sa ekonomiya. Kaya, hindi mo kita magtrabaho, di syempre, wala rin tayo sa sweldo. No work, no pay. Ah, di ba? No work, no pay. So, kailangan mong magtrabaho para may sweldo. Pero, nasa ako kain na to sa balita, sa to dokumentaryo, no? Complaint it. Mga blue guards, mga security guards, nga, no work, no pay sila. And then, pag absent, magbabayad pa sila ng 500? Tama ba yun? Saan ang hustisya doon? Wala ka nang bayad dahil absent ka, tapos magbabayad ka pa? Ano yun? Nagtrabaho ko sa kanila para ano, para ikaw magbayad? Para gumastos ka? Para ganun pa yun? Nakakaloko. Ay, tao nga naman talaga. Oh. But anyway, sige lang kay maganda ginahambahan at ay, partner, huwag lang ako nabuksi ko ako niya Facebook. Ikaw talaga hindi ka alert. Oh, di ba? Sige lang. Ako na lang. Alright, sige. So, di ba? No work, no pay ka na nga. Tapos pag absent ka, magbabayad ka pa ng ano ron, penalty, fine? Ano yun? May ano ka, may penalty? May penalty ka sa yung agency dahil nag-absent ko. Nakakaloko yan. Parang nakakaano naman yun. Parang nakakamoiset. Di ba nga? Kaya gani, wag ka nagtrabaho, absent ka, no work, no pay, wala ka sweldo kasi wala ka trabaho, hindi ka nag-render ng duty mo eh, no? So, kung rin mo nga, kung documented man rin mo nga pag-absent, gipasugtan man ikaw, allowed ka man niya mag-absent, yun lang, wala ka sweldo, is it good, no? Pero yung pag-absent ka, no work, no pay ka pa, wala ka na sweldo, magbabayad ka pa, unless siguro kung may mga violations ka, like, 'di ba kung may ginatawag ng mga internal rules rung agency or security agency nga something may ganun kayong mga kasunduan na pag mag-absent no work no pay tapos magbabayad ka ng ano penalty ano yan penalty 500 nakakaloka but anyways mga palang bad news yon no so wag nating you know wag nating pero ngayong araw talaga nga naman ang ano talaga ako nag na alam mo yun, yung uroin mong expectation, like, ay salamat, may election sa November, my God! Hindi natapos yung araw, talagang, sa mga pumuguyo natin niya naghandam ng mabailuhando at ang mga barangay officials. But syempre, hindi man lahat, ha? What I mean is, syempre yung mga nagtrabaho mo at insyakto kung ano yung responsibilidad niya, gintao kanda itawo, para magiging opisyalis kung ang mga barangay nga nagtrabaho gid mat-anang. Syempre kung magpa-re-elect, di ba? magpare-elect, ibalik mo tasan da itawo ron. Rung ginapanghinayangan lang nato. Rung tayo ba ng mga, abot ay mayroong gina, ay mayroong na, ikinaiinis mo lang. Yung pang may mga barangay officials ka sa inyong nga barangay, na talagang gustong-gusto mo talaga matanggal sa pwesto, matanggal na we. Kasi, nakitaan mo manda na performance. Nakitaan mo manda andang, trabaho ko, may tirinabaho ba talaga? Nakitaan mo man kung ano, may accomplishment ba talaga sila? May ginawa ba? Diba? O puro lang reklamo ro, mabatian mo sa mga pumuguyo. Mananatili sila until 2028 November. So, sinuspend ang election this November 2, 2026. Matapos permahan ni PBBM rong... Ano na, batas na yun eh, no? Batas na. So, rong suspension of election of BSKE. So, sa batas, okay? Diba? So, sana pinirmahan niya itong ang... Ay, nako! Diba? Suspension of barangay and sangguni ang kabataan election hay tagana on November 13, 2028. So nakapaloob doon ang 5 years na termino no ng mga elected barangay officials sa kapitan, dalawang beses lang silang mag ano, what's that? Ano yan? Wow, sana all. Meron ako? Diba? Yung bang dalawang beses lang sila magpa-eleher, no? Termino na da is 2 terms lang, tag 5 years. Okay? And then the SK is, ganun. Wag na lang, di ba? Na okay na. Hindi naman ako nagkikrave niyan eh. Pero kung ilibre yan siguro, pero kung ako ang bibili, di ako nagki-crave, okay lang ako, kayang-kaya ko mabuhay na walang ice cream sa ganito kainit na panahon. Oo, sa totoo lang hindi ako pala kain ng ice cream kasi yung sobrang lamig talaga. Tested and proven ko na yan sa aking lalamunan. Damas na sumobra yung lamig nga ako niya ginakaon o ginainom. Na ano siya, nagakabalda. So hindi ko na talaga tinatry yan. Kaya, mas preferred ko yung, kung sa tubig, yung tap water lang, yung ano lang siya, maligam-gam, or yung iniinom mo lang na hindi dumaan ng walang ice. Kung may ice na siguro, yung konti lang na medyo malamig lang ng konti. Nung paliwanag talaga. Pero balik kita mga palangga sa, di ba? Balik kita sa aton niya ginaistoryahan. Ro mga pumuguyo nga naghahandom gid man kunta nga mabayluhan dong adang mga barangay officials nga wamat mga pugos sa andang nga barangay. Ito real talk ha. Ang masaktan ite alam nyo kung kayo na kayo yan no. Kung masakitan kamo kung tamaan kamo sa akong ginahambag dahil realidad gid mat anara sa mga barangay. Even ang aton niya mga pumuguyo nag-rant yun sa social media. Diba? Doon andang ang mga hinanaing, doon andang ang mga mascot itbuot, doon andang mga reklamo sa andang mga barangay officials nga non-performing. Talagang hindi naman talaga tago, no? Na open book naman ron kinyo sa inyong mga barangay. Sinugit abiman. Diba? So, meaning, sa idwanit mga pumuguyo, rung nag-perform ng mga barangay officials at mga barangay. Sa id na darong uwa, nag-perform. Aroon na gusto ko tanga bayluhan. Nga rung anda ko tanga chance, rung chance at mga pumuguyo sa barangay. Sarong dahil nga rung November 2 kunta. Nga rung gintaga na ang election sa ato nga konstitusyon. But since nga hindi ko maintindihan. So ano yun, yung mga na-imprinta na gumastos na yung Commission on Elections sa pag imprenta ng mga COCs and ballot, ano na, sample ballot or ano man yung klase nga mga, yung mga balota dyan na gagamitin sa election, ano yan? Gagamitin na lang, pwede ba yung gamitin sa sunod na election? Well, dong punto, kumbaga nga, although yung iba matana nga mga nag-perform sa barangay, siyempre palakpakan ta natin dun eh. Lipay mata na kita kung inaamatagyapon sa the scenes, nakita mata natin ang nga performance. Nakitaan mata natin ang anda nga pagtrabaho bilang mga barangay officials. Ginubra na daramdang nga masarangan, nag-perform sa takong anda mga duties and responsibilities, and even yung mga pumukuyo sa barangay, alam nyo yan. Nga ruin nyo nga mga barangay officials, talagang nagtrabaho na mata, nararamdaman nyo talaga sila. Yung napatsyagan nyo ba nga, no? Nga, una sanda nga may inyo galing nga mga barangay officials nga nagatuhugag, nga nagasapupo kinyo, nga may concern kinyo, nga nagatrabaho. Yung nararamdaman nyo talaga sila. Hindi yung andyan nga sila, pero hindi mo sila ramdam. Ay, barangay official ka galing. Di ba? Ay, barangay official ka pala. Oh, see? So, yun sana ang gusto lang naman nila. Kung ato niya mga pumukuyo, nga bayluhan ba nga? Basi may una nga mas mayan, ayan pagid. No? Nga may magpailiher, nga may magkandidato. But, sad to know, nga, although, marami din ang nagbunye at nagsaya, nagparty-party dahil suspended yung election, pero marami talaga sa mga maabugit sa ato niya mga pumuoyo, I know, nung dismayado, no, nga hindi madayon kay although 2028 matuod is medyo ilang ano na lang din, no, sobra na lang naman na isang taon, pero rung point baga nga di ba? Dalawang taon pa kasi November eh, no? Kasi wapakit at November. So, parang isang taon at 11 months na pag-aantay. Bago na naman tayo makapag, bago ka mo makailiher at makapili. At susunod yun baga, na-realize nyo na, no, rung mga consequences kung pagpili ninyo at inyong mga barangay officials. Diba? Na-realize nyo na-experience nyo na. Nakita nyo na, na-observe nyo na, kamo mismo, naka-experience siya kung sinuro mga performing and non-performing ang mga barangay officials ninyo. So hopefully, on November 13, 2028, so magiging bukas ng inyong mga isipan, magkaroon na talaga kayo ng maturity sa pagpili ng inyong magiging leader ng barangay. Sana wala nang may madala ng isang kilong bigas, tatlong pirasong noodles, dalawang pirasong sardinas. Di ba? Na binigay sa inyo a night before the election. At din, nagbago na yung decision mo na iboto ko si Kagawad. Nga na, ahay, may pa si Kagawad, nakasamit ako etam, isang kilong bugas, tatlong bilog na noodles, at din yung bilog na sardinas. So hanggang doon na lang ba yun? And then, nung nakaupo na, hindi mo man gali mapuslan, hindi mo man yani magapitan, hindi mo man napangot mapamutanay, insyakto. Ang ginamit niya, hindi pangutanay siya, waka ba't mabuo nga impormasyon? Totoo lang. May mga barangay officials, kutanon mo, ano mga proyekto sa barangay, ano rong mga benepisyo, ayuda, or ano man daabi nga pwede nga makabulig sa mga wamat may isabat nga matino. Ituro si Kapitan. Tulong man akamuki Kapitan pamangutana. Ano ka, hay? Bukod ka't ni barangay official, hay? Nga wag ka kasayod? My goodness. O, tanawa rin na tabo baga sa mga sarundaya nga rin nga 20,000 nga rin nga ha? 20,000 nga rin nga nagkalitsi-litsi na. Ha? 20,000 nga rin nga bagong Pilipinas, barangay scholars nga ra. Ha? May gintao ko niya guidelines ro, DILG, nga dapat sundon ko ato niya mga barangay officials. But still, ginalihis nila, nagahimo sa date anda nga kaugalingon nga mga proseso. Nagahimo sa date anda nga kaugalingon nga suhundanan. Bisan may una nga guidelines nga ginataor ang DILG. May gintao nga guidelines para rayan nga sundan sa pagpili at nandoy niya mga scholar. Dito kung gisunod gid man it mga barangay officials kung ano ro gin tao nga guidelines DILG, dito may mga mag-uaha pag nakaabot pag anim at Malacanang o natarawar o tagamadalag. Ha? Sipa nyo? Nag-ugahab, nag-ngoy-ngoy. Ilo sa ginikanan, nag-eskwela. Pero ni singkong duleng, siyamat gid sa ayuda. May ice cream ako. Anong brand ra? Oh, surprise! Surprise! Matutunaw ito dito kasi hindi ba malamig? Hindi nga malamig. Mainit yan, no? Diba? Tinating ko nasunod it and chapter ng guidelines nga gintao ti ILG. May magangoy-ngoy nga mga estudyante. May magapangutan na. Diba? May magareklamo. Kung magreklamo man sa da, at least safe ka mo sa barangay dahil ginsunod ninyo dong anang guidelines sa gintao iti ILG. Yun nga nang kasi nga ay limited. Lima lang. Diba? Paano abiro iba nga mga barangay officials? Wapagani nakaabot tong ayuda, may napili na nga mga scholar. May napili na nga mga beneficiaries. My goodness! Diba? Wama nakaagi itam, I don't know ha? Pero, kung imo nga basihan sa mga nagareklamo nga mga estudyante, pilagong nagareklamo iyang estudyante. Nag-agagto iya sa istasyon para nga magpa-interview, magreklamo. Natabo to sa pangitan. Sa madalag man gihapon. Oh. Nagangoy-ngoy rin mga estudyante kay... Diba? O wabi it proper ng information dissemination ng barangay nga gintao. Okay? And ito ha, isa sa mga guidelines nga ginbutang it DILG para sa implementasyon ito rin daya nga rang bagong Pilipinas barangay scholars nga ra. Dapat rong nagausoy, gali. Ha? Ito oh. Dali lang kay Atpon Ginyani nga eh. Okay? Dapat gid rong in charge. Ha? Dong in charge nga mag usoy. Ha? It mga scholar dong chairman it committee on education sa barangay. Rong ano ba? Nag-attendance sabi yun. Nagpasakop ako at attendance. Rong committee on education chairman dapat it barangay. Barangay council. Ginhimo ay hanra itanan nga barangay nga rong in charge sa pagpili ag sa pag-usoy it mga scholar ning nang Malacanang or na PBBM is the Committee on Education Chairman or Chairwoman it konseho it barangay. Sa mga complete na batianta, rong nag-usoy rong mga BHW, rong basta, hindi mismo rong ano. See? Designate na darong rong hindi in charge dapat sa pagpili, sa pag-usoy, sa pagpili, ag sa pag-usoy it mga beneficiaries. My goodness. I know may mga darating pang mga complaint pag regarding sa randaya nga rang 20,000. Ha? Ano? Shout out? Adik ha? Shout out ko no kay private ka diba? Kay private first class Curvy Revesencio of ano gani ikaw? Reservist ka diba? Ano gani imong unit? 82nd IV, 82nd IB, Bantaylaya Channel, BLC, Bantaylaya Channel 82nd IB. Private IB. IB nga, Infantry Battalion, Battalion IB. Diina-diina. Kaya private first class Curvy Revisor. Shout out. Okay na? Oh, lipay ka gon. Wako na shout out. Sa mga palaot wasos sa gali, ding. Nalikatory ang babaeng mahabang mga bias. Mayayad nga hapon. Diba? Oh. Huwag niyo na akong isalin doon sa mahaba ang bias kasi may nag-hire makaroon. Actually, may hiring makaroon. May isang kakumpanya makaroon niya nag-hire. It mga putot nga maldita, 45,000 raana nga sweldo per month. So, ga-apply gani ako ay basi kon ako randa ginausoy nga kwalipikadong aplikante. Balik kita sa rondaya nga rang ginakasangagan until now. Diba? Ito yung imo ibang isipo, no? Hindi naman talaga para implement ng insakto. I don't know kung ang nung barangay dong nag-implement ng insakto, gid nga. Yung bang, hindi mo talaga mabahira ng politika. Favoritism. Or uwait dahil magapit sa luwag, magapit kay kapitan, magapit sa konsihal, or magapit sa mga barangay officials. Diba? Tapos kung may magreklamo kung yan eh, mahambag din ng mga barangay officials nga, ay teka eh, may napili rong tana kami. Oh. Haman abi it sa umpisa pa lang. Dahil, bago man dagin implement rundaya nga scholarship program at presidente, may mga information naman kararong ato niyang barangay dahil saan da ganiro in charge. Diba? May mga announcement yun gara, pronouncement dong presidente nga meron siyang ibibigay nga rin ito nga ano eh, kasama ito sa programa ng bawat barangay makikinabang program. Ito po yung programa under the office of the president, di ba? Rong bawat barangay makikinabang program. Sangkam financial assistance initiative para sa mga kabarangayan sa bilog nga Pilipinas. Syempre ang anak kara nga tinutuyo hay para mabuligan ng ato niya mga local leaders, na? Nga may anda nga pagabugan it mga resources ba? Pinagi sa rundayang ayuda para ma-address yung mga kinahangganon or immediate needs of families and communities. Tama naman kung mga frontline service delivery challenges. Okay. Sa 200,000 yaging tao halin sa Office of the President under sa Social Civic Projects Fund. Halin sa pundo itam SCPF 200,000 per barangay. Pila ka barangay ro naging beneficiaries kara sa rundaya nga ra nga pundo. 42,010 barangays nationwide. So meaning tanan nga barangay gid nationwide. 200,000 halin sa pondo it halin sa Office of the President under sa Social Civic Project Fund halin di karon dong pondo gintao sa mga barangay ra 100,000 para sa para sa rundaya nga ra nga Bagong Pilipinas Barangay Scholars agrong another 100,000 mga palangga hay para doon sa identified nga project it barangay nga dapat punduhan doon dong 100,000. So nagka-leche-leche yung implementasyon. Kahit kung hindi yan nagka-leche-leche talaga, walang magre-reklamo ah. O why it may nag-nguy-nguy nga mga estudyante nga
1: they feel nga gin deprived from maranda kinamatarong na maka-avail at makaroon klase nga ayuda. Kahit tinakita na doon mga naging beneficiary nga mas vulnerable sanda compare. Kasi one of the criteria nga magiging eligible ka nga beneficiary itong doon yung scholarship program is included ka sa ginatawag nga vulnerable sector. Poorest of the poor! Wala kang natatanggap na mga scholarship grant halin sa gobyerno, halin sa probinsya, munisipyo, or even sa barangay, or even sa school. Yung nag-eskwela ka, ikaw sarili mo o rung ginikanan mo nga pobre pigado rung naga-finance kung imo nga pag-eskwela. Dong one-time grant nga 20,000 ginatao sa mga graduating students fourth year college. So sa barangay, kung walang ganong estudyante na mga fourth year or graduating, pwede sa mga incoming or mga TESDA students. Kasi, ano sandaron eh? Tatlong taon lang yung kanilang, tatlong taon man lang rung andang associate rung mga courses nga rung una sa test. Pero mas preferred gid rung mga graduating fourth year college student. Nga, rutinutuyo rung concept abi is, gusto mag-eskwela, matatapos na ng isang taon, hindi niya maitutuloy dahil hindi niya kaya ng mga magulang niya. That's the main purpose of the 20K. One time. Nga anang pang ika fourth year, do yun dong iayuda ka na para matapos na roon ang pag-eskwela. Ma-alleviate meron ang dang pagpangapuhi. Pero syempre, kung may nagareklamo, it is because nakit-ananda nga rung mga naka-avail ng mga beneficiaries, ng mga estudyantes, anda nga barangay, mas angat rung anda nga pagpangabuhi kumpara kanda. So anong nangyari? Dong Committee on Education sa ato nga barangay, Barangay Council, sino dong inyong Committee on Education Chairman? Chairwoman? Diba? Sandarugin atasan nga, siyempre, scholarship, pag-eskwela, natural. Committee on Education Chairman, ginawa nyo ba yung trabaho ninyo? O iniatas nyo lang sa kung kani-kanino? Una sa barangay, see? Kaya nagka-leche-leche, dung implementasyon. Kung available may internet ka mo, okay? Kung may internet ka mo, ma-access ninyo rin daya nga nga guidelines nga gintao it DILG for that purpose. O so yan nyo lang, type nyo lang sa Google, DILG Memorandum Circular Number 2026-038. Okay? Daya rong guidelines released July 2, 2026. 5:29 p.m. Gin-release na tayong guidelines July 2, 2026. So kung gusto ninyo nga masairan gin fully rung guidelines sa gintao at DILG, ang ikumpara ninyo kung paano rung proseso nga gin-obright inyong nga mga barangay officials una sa barangay sa pagpili at mga scholars, at least may guide ka mo. Kaya gani guidelines ra eh. Tapos daghato kay Kap-Kap, harabaga kapuraan ng guidelines at DILG, nakabutang di kara, dapat gali Kap dong mga eligible. Okay? Ito o, eligibility criteria. Incoming fourth year college student for the school year 2026-2027. From pangaiwang kriteria,

Usman para matawaan itsansa rung mga inunga nga gusto nga magpadayon sa pag-eskwela makatapos makabulig ba din the near future sa andang mga ginikanan sa community and sa government. Doon karundaan ang pinaka-purpose. Pangapat nga criteria. From a family with no member who has completed tertiary education. Dapat sa pamilya gali o wagid it may nakatapos. Ha? Who has no member who has completed. Dapat kung beneficiary ka, halimbawa, bunso ka. Okay? Pero imo nga mga magugang nakatapos ikolehiyo, so you are not qualified because dapat wa kagid it member of family, huh? With no member who has completed tertiary education. Dapat doon yung gina-prioritize. I-prioritize yan. I-prioritize yan. Naka-note, naka-open and close parenthesis. Prioritize. I-prioridad yun, ima. And the last, resident, of course, of barangay consi. Given na yan. Nga residente ka dapat, it barangay consiin. Consiin ka. Di ba? Nga, kung beneficiary ka, dapat resident ka, doon nga barangay. See? Doon do mga eligibility criteria. And aside from that, syempre, may mga i-comply ka nga mga documents. Once nga, pasok ka sa mga eligibility criteria, di ba? Dapat may proper information dissemination niya ni Rogin Obrarong Barangay. Di ba? Reinyo nga mga barangay officials. May kanya-kanya ka mo nga mga purok-purok nga gindesignate kanda, di ba? O, purok uno. Abe, o, kung para mabuligan yung gidrong Committee on Education, Chairman, para mas mapadali roana nga trabaho gid. Magtrabaho gidrong tanan niya mga barangay council. Purok uno. Mag-usay ka una. It mga estudyante nga eligible sa guidelines criteria nga rangagin papanaog at DILG. Dapat pasok imo kara. Usay ka muna. Ay ipatawag na to sa barangay para mitingon sanda. Istoryahon. Kahit ikon abo, natural di mo pwede mamba nga. Ay, nauna kasi ano. Eh, doon na tayo sa nauna kasi. Bakit nauna? Why? Kay man kay may advance info ka mo mo? Gipasayod nyo lagi as early. Habangon nyo lagi. Dahil gusto nyo nga makasugod, i-preparar mo rin daya, prepare ka to the documents. My God. Kasi simple as that. May ano, may lusot gita na rin for me. Hamaan abit naka-advance sanda ipagpasa. Nakauna ipagpasa it mga requirements. Why? Kay gin-inform nyo sanda advance barangay officials. Ha? See? Kay wa nyo man san, wa man ninyo gin utilize nyo mga barangay officials nga sa imo nga purok base may mga college graduate una fourth year ma-schedule kita at meeting ilista nyo ang una para ipatawag sanda. Dili nya kasi rin mala sa ano eh criteria eh. No need gyud ipatawag rong barangay bilog nga barangay kay ang iba hindi naman concerned regarding to that kay wa mat estudyante nga mga kolehiyo kami elementary pa lang man ta na. Oh. Kung tira ipatawag nyo ang may mga estudyante nga kolehiyo eh nga mag-graduating nga sayod ninyo nga pasok sa criteria imaura ipatawag at istoryaho ninyo dahil sayod ninyo nga limitado nga mangdong ipaliwanag nyo eh rema laro kita uit ato niya presidente nga pundo lima lang ka estudyante rong kinahanggan rong dapat nga makasugod okay and hindi man abi matunda pwede nga hugay-hugayon dapat lima lang gid kay tig 20 mil kanda. So makaragula ro ato niya pagay ipasuggest mo sanda yan ro mayad. Diba? Consensus. Ipasuggest mo ano rong ato niya dapat himuon kara. Kung masuggest pwede kap irapol-rapol gun lang. O pwede kap see? At least baga kung i-implement dong proyekto walang sisihan. O what is issue? Like now. Diba? What issue kung makarundong nagi kung makaron ka

0: transparent ng ato niya mga barangay officials. But since ginawa niyo ang inyong gusto, nilihis niyo yung kung ano man nakasulat sa guidelines, although yung iba nagdi-demand nga dapat gina-post nila sa Facebook rano mga pangalan at mga napiling a beneficiaries, although hindi naman nare-required yan sa DALG guidelines of posting the names. Okay? So nare-required na kanila picture, documentation, and then pagpirma, pag-receive, i-cheque, it-pondo, yon. Pero hindi naman nare-required ng DILG, ito para klaro naman sa part ng barangay. Iwa mag-ina-required it DILG nga, ibutang gid ro mga pangalit beneficiaries, sabi, di ano itong discretion it barangay, kung ibutang na much better, di ba? Pero hindi naman sila inoobliga ng DILG nga ibutang sa, halimbawa sa Facebook page it barangay, nga ibutang ro ang mga beneficiaries sa mga pangalan, discretion of the barangay officials. Kung ibutang rong pangalan, much better, ganyan, mas transparent pag it. See? Yan po yung masubo na pangyayari ba? Di ba? Yan yung masubo na pangyayari sa, ay, pwede. O, di ba? Doon itong ginambal, baga natin yan, maraming reklamo because hindi kasi nagiging klaro at hindi nagiging malinaw ang implementasyon ng proyekto. Alam niyong limitado eh. Inauta kita karon. Siguro hindi man gid ganun kabobo. Yung mga pumuguyo na hindi na dami intindihan niya. Lima man lang. Pero kung ginpaliwanag intsakto, gin nag-agi sa mga prosesong intsakto, nagiging transparent ka mo sa inyong mga, sa inyong constituents, hindi ako naniniwala na magkakaroon niya ng ganong klaseng reaction. Yung mga pumuhuwi ninyo, nga, wala silang know-how. Nalaman na lang, ha, may una ko tagaling napili. O plano ko pa naman kung tama na nga ro ako niya o nga pa-apply yun ko kay sa mga gintao nga kriteria, iti ALG, pasok na pasok kita kami. O see? So, hindi nyo nalaman, wa ka mo, kay wa man mo. Wa man information. Wa man it posting or anything. Or announcement nga gin you know wa man it posting nga gin obra dung inyo nga mga ano reinyo nga mga barangay official. So yan po yung masakit sa kalooban ng maraming magulang din at mga estudyante nga alam kasi nila that they are qualified as a criteria. But, nung malaman na may mga beneficiaries na din makita nilang, di ba, anong parent, anong, ano, see? Di ba? So, di karoon nagtuhaw rong reklamo, agrong pag-question sa implementasyon it ng, ano ba ka? It ng proyekto. But anyway, sige kay. Actually, rung mga nagkagrabo ko na nga mga inadlaw, alam ko masusundan pa yan. Marami pa yan. Para mas may ideya gidrong aton niya mga estudyante ang pumuguyo. Ano lang ang available sa internet? Doon tayo nga nga guidelines, rung memorandum circular, rung memo circular nga gin papanaog iti LG. With regards sa implementation, ito na yung harangan. Bagong Pilipinas Barangay Scholars, ha? Nga tig 20,000 pesos. Para may idea, may baka mo. Mahirap pa kialam ang walang alam. Huwag lang kayo basta wakal itwakal nga hindi nyo alam kung ano ba talaga. Much better na may alam din kamo para may ibugaman kamo to kung magreklamo kamo. Kung i-confront nyo rin yung mga barangay officials, may iplastar ka ba nga mga bases, ang dokumento, rakap o, basta ha, rakap. Ano na kabutang da sa DALG memorandum? Tige sunod nyo ra, see? So may angan pa ba si Kapitan kung ipakita mo ka na ro di DALG memorandum circular nga ra nga sa implementation it ng implementation it pag-distribute it ng 20K nga grant scholarship it mga estudyante? Wala. Ay may hawak ang ano, may hawak mo ang bit, may ebidensya ka. Kaya mabudlay nga sagad ka ng sangag na parang lata ka. Wakal ka lang ng wakal, nga wakat basis, rin doon mabudlay. O, diba? Alas 2:21 yung galing nung ano. Doon ato niya oras, dali lang gid kay sa nagapadayon ba ako kahap ko, day 29 of the impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ng as expected, no? As expected, actually, although gina-expect man dahil kagabanan ng mga pumuguyo or mga Pilipino, but nakaka... iba pa rin na shock, no? Parang hindi pa rin sila makapaniwala na nangyari yung pagbaba ng threshold para sa to convict the Vice President na iba-iba abiro interpretation it aton niya constitution, that is why doon aton man yung mga pumuguyo in particular. Siyempre, kung ano na kapag-intindi, kaya according nga ni Attorney Poa, di ba, mabal niya, is dung constitution niya, simple man lang intindihon, hindi na kailangan magiging komplikado. Kundi dapat i-implement na lang gid siya. Pero, since nga marami pong utak ang umaandar, maraming utak ang nag-iisip, maraming utak ang gumagana kuno para sa interpretasyon ng mga nakasaad sa ating konstitusyon, that is why na nagkaroon po ng pagbabago during the trial, no, sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. So, although ongoing pa gihapon dahil wa pa man dong butuhan gid to impeach or acquit the Vice President, dahil syempre it needs pa rin naman the number, no, para sa acquittal na or sa anang acquittal or sa anang conviction, no, kay pilarong nagpabor ng babaan ang threshold is 13, and then 6 yung hindi bumoto, and isa yung nag-no, yung presiding officer, because syempre imaw doon nag-rule day 1 pa lamang kung impeachment trial gin may ruling on imaw regarding sa threshold of acquittal or impeachment or pag-impeach kay Vice President Sara Duterte. Okay, isa pa rin sa mga ginaisuryahan makaroon sa anang trial is sa anang nga ginatawag nga El Gatin Wealth, nga according gani sa prosecution is talagang lumobo ng bigla, nagbahog itgol pero anang manggad or yaman it be si presidente kumpanya ni Vice President Sara Duterte ay nakabuo according sa Belgips nga nakabuo it 49 nga mga kontrata halin sa nagkasarisaring opisina ita gobyerno gabasi nga nira sa panaysayon ita sangko opisyal ita Philippine Government Electronic Procurement System or Belgips. Rong Belgips ay imaura nagaserbi bilang nagaisagahanon nga central web portal para sa public procurement transaction sa nasyon. Base sa testimonya ni Philjip sa Division Chief Rendel Sopeña, kay bangarong Overseas Workers Welfare Administration or OWA, PhilHealth at Davao City Local Government sa mga nagtaoy kontrata sa GenCorp Industries Incorporated. So, dugang pa ni Sopeña nga nakabuo rong GenCorp Industries Incorporated. E-33 kakontrata sa PhilHealth Region 11, 15 halin sa Davao LGU, at samdilog halin sa OWA Region 11. Gabase sa record sa kabilugang 35.8 million pesos nga kontrata nga gintao sa GenCorp, hay 34 million pesos karahi halin sa Davao LGU, samtang rong nabili na halin sa OWA aga PhilHealth. Nakalista si Duterte bilang isagang ka-stockholder at GenCorp base man sa anang 2022, 2023, at 2024 nga statements of assets, liabilities, and net worth or SALN. Nakabutang man sa anang SALNs na nga may anang interest sa kumpanya halin pa katong 2013. Agantis Raya nga ginhambangan ni Senador Bam Aquino ang mga abogado ni Sara Duterte sa andang sabat tanungod sa pagpanag-iya sa GenCorp Corporation o sa GenCorp Industries Incorporated. Nagbalibad man si Gular nga sabton rong pangutana ni Aquino ang naghambal nga raya ay kaibahan it andang ginapresentang ebidensya. So nadismayaman si Aquino sa reaksyon ni Gular ang importanteng masayuran para masayran rong kamatuuran ang pagiging patas. Ginsugid man ni Attorney Gerardo Del Rosario, Director at Company Registration and Monitoring Department and the Securities and Exchange Commission, nga mismong si Duterte ro nagbutang sa GenCorp Industries sa anang statements of assets, liabilities and net worth. Wa man una gon niya gin report nga nakabuo ro nga GenCorp ita milyon-milyon nga pisong kontrata halin sa Davao City Hall samtang mayor Echudadro nga manghod it vice presidente nga si Mayor Basti Duterte. Sa report nakabuo ro nga GenCorp it 5.65 million pesos government contracts katong 2022 ag 7.07 million kodagong 2023. Nagnabaro nga higa karas 1.68 million pesos kodagong 2024 ag 617,830 katong 2025. Kay man sa pinakamabaho ang contracted kumpanya rong 5.14 million pesos ng food and catering service contract magaling sa Davao City Hall katong 2022 ag 6.28 million pesos man nga kontrata ko September 2023. So rong kontrata katong 2022 ay gin pangayo it opisina ni Mayor Basti Duterte ko November 15, 2022 pilang buwan matapos si mamanumpa bilang alcalde ag matapos maeleher si Vice President Sara Duterte. May 33 minutos nagtiliwan sa oras na alas 2. Maganap pa ng balik kita mga palangga with your greetings and of course our topic kung maisingit sa pagkatapos gidga mga importanteng mga reminders. Stand by.
1: Kapoy!
2: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking na tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly. Kape.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako yung problema, hay, hindi normal lang akong pagkawa. Pag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa

0: San Miguel Pilin Win promo. Get a chance to win GCash with every purchase of 6 bottles or 2 1-liter bottles of any participating San Miguel beer products. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
1: Nagausoy baka mo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi ka gid magsaga, basta tatak Navara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas andang main branch sa Baghouse Sur Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street Calibo, ag Osmeña Avenue Calibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products. Patata Navara.
2: GTX 500, alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500. Samsung Gold Coffee Mix.
3: Ako si Yan Samsung Mag. Isa ka studyante, kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Samsung Gold Coffee Mix. Gapa-active, kagapa-sharp sa mind. Kag-may collagen, kag-glutathione.
2: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas. At gaganda ka pa. Okay, sa mabusta. D3 Bio.
4: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang ako ng ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong bilargo. Nagamay ang akong buyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. VCO. Yung may D3.
5: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
6: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
7: Si Mark po to, Nueva Ecija. Uminom na ako, Kuya Boy, ng rice coffee.
8: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
7: Talagang maganda yung ano niya, yung kinalabasan nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Uminom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natulog. Matapos yung pag-dumi, nakakatulong siya dun sa pag-dumi natin. Talagang nakakaginawa, Kuya Boy.
6: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

Okay, balik kita sa pagpangalagad. May 43 minutos yung nagtaliwan sa oras at alas 2 sa ato niya programa, mga palangga. Bo, grabe man ato niya oras ay medyo ginaano man kita, medyo ginagagas man kita kay magmatar ko niya wakal. Hindi man ako magwakal, huwag ka pamati. But anyways, mga palangga, oras atin sa inyo ng More Power Probiotic 18-1 Coffee Mix. Ang kapeng talagang mamahalin ka at aalagaan ka. Ay, naku, kung... Opo. Grabe ako niya partner. Siya pa ang director ko na pa-extra. Wala na ako kayo na malimpyo. Malimpyo na muna amo niya aircon kay kinangan roan ako niya maintenance para mapabilin na naroan ang manaming a performance. dali na partner kay ako lang nga i-shout out ko lang mga More Power users naton. More Power Coffee users naton, mga palangga. Basta alam mo na kung anong klaseng performance. Kahit sa anong bagay, talagang it matters talaga. It depende kung paano ka mag-perform. Alright! Sige, sa ato niya mga palangga, nga mga suki nga mati. Masarap ka partner ngayong araw, ngayong hapon, ngayong oras ang kape. So, huwag niyo nang kalimutang mag-inom ng kape. At kung kape lang din naman pag-uusapan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Rich in probiotics, live microorganisms, mga palangga, good bacteria. Manami nga kapartners sa aton, yung pang-adlaw-adlaw nga pag kinabuhi, kailangan gid naton ron kay mas dapat nga mag-invest kita tuod gid sa aton nga health, no? Kay tara nga investment naton nga ron yan, ha? Sa aton nga pagpanarabaho, kung masakiton kita, indigid natin dun tanan ma-enjoy. So, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success, healthy gut, healthy life. Basahin ko lang, shoutout ko lang. Ano yung mga nag-segod ng mga greetings, mga palangga. Kaya ma-under time, siguro ako bisan mga 10 minutes yan kay para maka-umpisangon it pag-service rong amon iyo. Sir Andy Santisas, listening, thank you so much, good sir, good afternoon. Hello, June, good afternoon, Titi Lils, and to all pala atwasers all over the globe, happy hour, everyone. And, ilang tulog na lang October na, just stay safe and healthy and be the best, kaya nga eh. Sir, Wowie Season, okay, good afternoon, ma'am Bet, good morning, just sa Germany, madam, hello sa'yo, may agad nga, agahon una, well, syempre, sa Pilipinas, sa Kwangit Ana rin eh. Good afternoon, yes, sa Amon. Okay, so, sa ating mga palatwasos na Rechita, una sa may Barangay Undoy, sa Banway, Itibahay na yung meron nga hapon sa mga viewers, sa listeners na tanong sa may Kalibo Shopping Center, Kalibo Public Market, una sa ato niya mga terminals, okay, sa nagwasun sa ikat nga probinsya at Aklan, sa aton niya mga opisina, rong gobyerno makaroon, rong iba nga mga offices, wala po silang trabaho for day work week. Sanda rong iba, may 5 days naman, like mga schools, syempre, natural. Although government schools sanda, pero since it's eskwelahan, so kailangan nilang magtrabaho ng Friday since may klase, may mga estudyante. Juan, shout out sa Borders AUSU Banga. Nagatagay-tagay, weekend man kuno ag tapos yung klase. Basta inom lang mga guys, in moderation. O in moderation, oo, gid lang. Ready one mag-uli sa matagay ano yung bago mag-uli. Ay, nako nga naman talaga, oo. Hello, Rex! Mayong hapon, Tita Lil. Si tanan niya pala, Outpassers. You're late, but not too late. dito lang muna tayo, mga palanggas, at nga pagpangalaga. Thank you so much, Gid, sa inyong nga pag-iba ka to, at nga pa-programa, makaroon nga adlaw, it Friday. Tomorrow is Saturday, so may programa pa naman tayo ng Saturday. So, thank you so much once again. Sa aton nga mga suki nga mga tagpayamati nga nag-iba sa pagpangalagad naton makaroon nga adlaw it Biyernes. Thanks God, it's Friday. September 25, 2026. Of course, and still, with your masinadyahon! You're beautiful and cute, Tita Lils de la Cruz. Nag-aiwan git ako it maid-aid nga hapon. Salamat, Gid, sa inyong nga pagpamati. God bless us all. Bye!

0: puso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo. The men and women of Radyo Toto ay bumabati sa inyo ng magandang hapon.
1: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang Radyo

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
2: The station with the best music, news, and information. 88.5
0: Radyo Todo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rock Todo. Rock Todo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Lagitban West, Numansiaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami, agro-epekto ka akong na mayad-ayagid. Sa iga mo, diabetic ako, mahina, lawas, so kailangan ko merong supplement niya ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na

kong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari, lalo na to my disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan, release talaga yan. So kayo, hindi pa nakakainom, inggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan na. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan. Thank you.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Sanfon Gold Coffee Mix.
2: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan ng kape. Inigidyang sabor sa Sanfon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akong panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
1: Sanfon Gold Coffee Mix.

0: si Ma'am Annabelle, nag-revise ha.
1: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalpitate. Tapos, saan po kami nag-coffee ng rice coffee?
2: Thank you very
1: every
2: much.
1: Every morning. At sa kami, saan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
2: Tama, kaya, tama.
1: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
0: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Go! This is my radio.
5: I love this station.
6: They're always on.
3: Radyo Todo. For the best variety of music. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
7: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may nabatsyagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa akong lawat.
2: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maipas Drug Store. Poblacion Numansha Aklan. Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numansha Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Calibo. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Testa Car Store, Madalag Public Market. Nicknick Store, Libacao Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Hindi, nagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So tinake po niya yan?
2: Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-open ka sa akin, tinitake mo, gumanun lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni ano okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Nagausay ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, maparegular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. Maandaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bacau Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo. Ag Osmeña Avenue, Calibo. Ag sa Gumamela Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products,
4: Patata Navara. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mampibili sa mga butika.
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Domini Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. May family history ba na kamuusang diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500 ang may powerful compound. Ganagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500. Garantisado. Epektibo. Aramis mo. TDX 500.
7: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
8: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
7: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
8: Yes po. Nakailang kahunap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
7: Opo, tapos?
8: Parang yung UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
7: Wow!
8: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
7: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
9: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. 88.5 Radyo Todo. For the best variety of music. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.

hits when we come back. Stay tuned. 88.5 todo ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: Radyo Todo.

0: lalong sumasaya ang araw mo kapag kasama ang kaibigan mo. Siyempre, Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: Radyo Todo, 88.5 FM, ang radyo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, taga-Andagaw. Sa paggamit ko karayang More Power Probiotic Coffee, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati gita ay galinubog, ako ang daudlaw tungod wag ako it power baga nga rasa ako nga was medyo latang gulay, ako pirmi ang daudlaw. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick hasta makaroon ay gaininom paghihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic Coffee kapi nga rin tungod mabalaw dito ang binipisyo raan ang kita o kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular dito ado adlaw makaroon nga niya ay inyo man nga subukan para masaya lang ninyo nga raan ang binipisyo nga rin ay abog kita sa atong kuyawasan nga nagtao dito at kabaskog ag

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ang kape na may mataas nga levels ng antioxidants, ang Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa.
3: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
4: Si Ma'am Annabelle, nag-Nueva Ecija.
5: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
4: Mm-hmm.
5: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalpit eh. Ano po, saan po kami nag-coffee ng rice coffee?
4: Thank you very
5: every
4: much.
5: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
4: Tama.
5: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
6: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo.

0: lalong sumasaya ang araw mo kapag kasama ang kaibigan mo. Siyempre, Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: 88.5 Radyo Todo, Radyo Todo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tuhog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa atong
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
5: Yes. Hindi nagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
4: Okay.
5: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
4: So, tinake ko ninyo yan?
5: Ay, tinake ko, oo. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
4: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
5: Siguro mga 1.5 months.
4: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
5: Sabi nila sa akin, cancer free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-opera sa akin, anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3 tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
4: Uh-huh.
5: Sabi sa akin ni ano eh, nanlog, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi ni ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
4: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
5: Senator Inahe.
4: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
5: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
3: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer lives. Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Amelia. Ipaydipagi ko sa mabatian ko ng Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Tamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant na anti-aging pa.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
7: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
8: Si Ma'am Annabelle, nag-nueva isiha.
9: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
8: Mm-hmm.
9: Tapos nung, ano, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalpit eh. Sa puso ko pa nag-coffee ng rice coffee.
8: Thank you very
9: every
8: much.
9: Morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
8: Tama, ganyan. Tama.
9: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kaming uminom ng rice coffee.
8: Oh,
10: Ano pang hinihintay mo?
11: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
12: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
13: 88.5 Radyo Todo. For the best variety of music.
12: Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.

More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Mas lalong sumasaya ang araw mo kapag kasama ang kaibigan mo. Siyempre, Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo. Ang

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Lagidban West, Numay Siaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami, agro-epekto ka akong na mayadayagid. Sa iga mo, diabetic ako, mahina, lawas, so kailangan ko merong supplement niya ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na to my disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan release talaga yan. So kayo na hindi pa nakakainom, tinggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan na. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, mabakal sa mga masunod: Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods, Nabas Public Market, Joy Joy Store, Pangalan Public Market, Billiones Store, Makato Public Market, Antonino's Drug Store, Malinaw Public Market, Lazo Multipurpose Cooperative, Lazo Public Market, Maipas Drug Store, Poblacion, Numancia, Aklan, Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan, ANC Drug Store, Kalibo Shopping Center, Carl's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center, Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo, St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo, Mia's Drug Store, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital, Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo, Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo, Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poog, Calibo, J3M3 Drug Store, Banga Public Market, Testa Car Store, Madalag Public Market, Nicknick Store, Libacao Public Market, Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
4: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gigya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling na pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
3: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer lives.
5: Nagausoy ba ka mo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi ka gid magsaga, basta tatak na vara. Karamitern, roandang pork longganisa, maparegular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andamang nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karamitong pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Ibanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manami nga frozen food products, dapat tatak na vara.
6: Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Stella, ang bago ko nga paborito ng kape amuang Santon Gold Coffee Mix. Swak-swakit sa akong palabor, di ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag-glota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
6: Mix. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Santon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Santon Plus Gold. Sigurado ka dito. Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
8: Si Ma'am Annabelle, nagbueva isi ha.
9: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
8: Mm-hmm.
9: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang ito dito ha. Lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalipit eh. Ito po, sabi ko kami nag-coffee ng rice coffee.
8: Thank you very
9: every
8: much.
9: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
8: Tama, kaya, tama.
9: Well, maraming maraming pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
8: Oh, ano pang hinihintay mo?
10: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
11: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
12: Hindi ka lang namin patatawarin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
11: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
13: Akala ko iced tea, yun pala beer. Akala ko reverse, yun pala second gear. Akala ko kasha, yun pala hindi. Akala ko tama, yun pala mali.
14: Akala ko

0: tulad ng bulaklak, inaalagaan at iniingatan ng tunay na kaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: The station with the best music, news, and information. 88.5 Radyo Todo.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, taga-Andagaw. Sa paggamit ko karayang More Power Probiotic Coffee, ay manami gidara ako nga pamatyan tungod nga ni nga dati kita ay galinubog, ako ang daudlaw tungod wag ako it power baga nga rasa ako nga was medyo latang gulay, ako pirmi ang daudlaw. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick hasta makaroon ay gaininom paghihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic Coffee nga rin tungod mabalaw git ang benepisyo raan ang gitao kakon ag bisanda akon nga pag bawas hay regular gat adlaw makaroon nga niya hay inyo man nga subukan para masayalan ninyo nga raan ang benepisyo nga rahay abog kita sa atong kawasan nga nagtao git at kabaskog ag kapagsik sa atong kawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, mabakal sa mga masunod: Solanoy Haroy Dress Chicken and Frozen Foods, Nabas Public Market, Joy Joy Store, Pangalan Public Market, Billiones Store, Makato Public Market, Antonino's Drug Store, Malinao Public Market, Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market, Maipas Drug Store, Poblacion, Numancia Aklan, Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia Aklan, ANC Drug Store, Calibo Shopping Center, Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center, Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo, St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo, Mia's Drug Store, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital, Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo, Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo, Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Calibo, J3M3 Drug Store, Banga Public Market, Tesla Car Store, Madalag Public Market, Nicknick Store, Libacao Public Market, Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
5: Yes. Hindi nagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
4: Okay.
5: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
4: So, tinake ko niya yan?
5: Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, yung Q10.
4: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
5: Siguro mga 1.5 months.
4: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
5: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ko. Yung doktor nga rin nag-open sa akin. Tinitake mo, gumano lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3 tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni ano nanlo, okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka diyan sa life extension. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko ako din vitamin D3 iniinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang life extension para sa akin. Full name Roberto Laceras.
4: And teka, saan po kayo Sir Roberto din sa Tacloban City?
5: Senator Inahe.
4: Ilang taon na po tayo Sir ngayon?
5: 57. Ay sa akin no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang life extension.
3: Life extension vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life extension vitamin D3 for longer lives. Sampon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Malo.
7: Isa ka teacher.
6: Nabatian ko ini sa radyo ang Sampon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahaganhaga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
7: Sampon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
8: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Sampon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Sampon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Sampon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
9: Si Ma'am Annabelle, nag-drive IC ha?
10: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung ano, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalpit eh. Sa puso ko pa nung nag-coffee ng rice coffee.
11: Thank you very
10: every
11: much.
10: Morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
11: Tama, ganyan. Tama.
10: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
9: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
12: Go! This is my radio. Hit after hit.
13: I love this station.
14: They're always on.
13: I love
15: Radio Todo for the best variety of music.
16: Inoa ang

The station with the best music, news, and information. 88.5. Rádio.

busy streets of Kalibo to the powdery white sands of Boracay. Iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: The station. Station. With the best music. News. And information. 88.5. Radio. Todo. Radio. Todo.
1: Hindi ka lang namin patatawarin. Paliligayahin ka pa namin. Radio Todo. Ang radio na kaibigan mo.
0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo.
2: Ang radyo na kaibigan mo.
3: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at giniinom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
4: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
5: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, taga-Andagaw. Sa paggamit ko parayang More Power Probiotic Coffee, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinubog, ako ang daod lang tumuduwag, ako it power baga nga rasa ako ngawas, medyo latang gulay, ako pin nga daod lang. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick hasta makaroon ay gaininom paghihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic Coffee. Kapi nga rin tungod mabawaw dito ang beneficyo raan ng kita o kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular dito ado adlaw makaroon nga ni ay inyo man nga subukan para masaya na ninyo nga raan ang beneficyo nga rin abog kita sa atong kawasan nga nagtaog at kabaskog ag

0: alakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: rice coffee ko.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
3: Patuloy kaming magbibigay ng kulay sa buhay mo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
4: The station with the best music, news, and information. 88.5.
5: Radyo Todo.
6: Isang araw,

0: hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Radyo Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
2: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
3: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
4: Mga impormasyong pangkalusugan, testimonial patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwanalin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin
5: ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
6: R-I-S-E,
5: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide.
7: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot. Parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Binapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado, subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunan Tagumpay sa Kalusugan, araw-araw.
5: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, hindi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na
4: buhay.
7: Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system.
4: Magdulot ng enerhiya,
7: naglalayon sa malusog na balat,
4: malusog na puso,
7: at iba pang aspeto ng kalusugan.
4: Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1
7: ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino
4: na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan
7: at positibong buhay.
4: Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1
7: ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito,
4: ang kanilang mga suki
7: ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
6: Ito na ang programang Tagumpay sa Kalusugan.
7: Sabayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
6: Sa buong Pilipinas.
7: Layuning maibahagi
6: ang kagalingang hatid
7: ng Rice Herbal Products.
6: Testimonya,
7: patotoo,
6: karanasan,
7: maging mga katanungan
6: sa pag-iinom at paggamit
7: ng Rice Herbal Products.
6: Ito na ang inyong lingkod
7: at ang inyong kaagapay sa kalusugan.
6: Kuya Boy!

Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating malalang tunang tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Siyempre po, napapakinggan Luzon, Visayas at Mindanao sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating bunawang Facebook account. Rice Brand. Saan man dako po kayo ng Pilipinas, naroon mga kaibigan. Tara na, kwentuhan na naman tayo. Dito po naman sa ating programa. Si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. At syempre, bukas na po ang ating bunawang numero. Ang ating numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating paladudunan. Itawag na po ninyo ang inyo po namang mga katanungan dito po naman sa ating paladudunan. 0969-226-9623 ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan ngayon na dito po naman sa ating programa. Tayo po'y napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas. Diyan po sa 94.5 FM Radio, FMR. Come sure. Hello po naman sa inyong lahat. Maraming salamat po naman sa mga taga Partido Area na nakatutok po naman sa atin ngayon po namang oras na ito. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat, yung mga nakikinig po naman sa atin, nakatuto po naman sa atin, dito po naman sa atin balado doon. Hello po naman sa kanilang lahat. Siyempre ba? Sa mga nakatuto po naman sa atin, dyan po naman sa Lucena, sa inaabot po naman ang signal ng 98.31 FM Lucena, DZLQ and DZLT 1 FM Lucena. Hello po naman sa inyong lahat. Sabi dito, hello Kuya Boy. Hello po naman sa inyo. Maraming salamat. At tuloy-tuloy sa ating po namang kwentuhan. Kwentuhang kalusugan. Tawag po kayo sa ating po namang numero 0969-226-9623. At syempre sa lahat ng ating mga kababayan po naman, dyan po naman sa Quezon. Sa radyo natin na Kalawag. Sa lahat po naman ang inaabot po naman ang ating signal, dyan po naman sa Kalawag, Quezon. At syempre mga kaibigan, sa Radyo Bonpen, radyo natin Bonpen po mga kaibigan. Hello po sa inyong lahat, sa lahat po naman ang mga nakantabay po naman sa atin dyan sa Radyo Bonpen. Sa lahat ng mga inaabot po naman ang signal ng ating po namang programa. Hello po naman sa kanilang lahat. At syempre ba mga kaibigan, dyan po naman sa 95.9 Radyo Totoo, DWAL-FM. 95.9 Radyo Totoo, Batangas. Hello po naman sa inyong lahat dyan. Maraming salamat. Sabi dito, good afternoon, Kuya Boy. Maraming salamat po sa inyo. At syempre, lahat ng mga umiinom na ng ating po namang Rice Coffee Mix, Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Sa lahat ng mga lugar sa buong Pilipinas na nakatutok po naman sa atin ngayon. Pwede kayong tumawag sa ating po namang numero 0969-226-9623 ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan ngayon na. Itawag lang po ang inyo po namang mga katanungan at mga kwento dito po naman sa ating balado dun eh. 0969-226-9623 mga kaibigan. Yan po yung ating po namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating programa.
Itawag lang po yan mga kaibigan sa ating mga numero 0969-226-9623.

Eto mga kaibigan, mga katanungan, dito po naman sa ating programa na pinapaabot po naman ng ating po naman mga kababayan na gusto pong masimulan yung pag-iinom po ng ating rice coffee.

0: Sabi po dito mga kaibigan, na Kuya Boy, pwede po ba yan sa arthritis? May iniinom po akong gamot, pwede po ba akong uminom din ng rice coffee? Pwedeng-pwede po, makakatulong po sa inyo yung pag-iinom po ng ating po namang rice coffee mix herbal coffee 14 in 1 plus 1. At ituloy-tuloy lang po, araw-arawin lang yung pag-iinom po ng ating rice coffee. At dyan po sa tuloy-tuloy ng pag-iinom po ng ating rice coffee, mga kaibigan, makakatulong po sa inyo po namang kondisyon na arthritis. Pero sabi nga po natin, sasabayan po natin yan ng pag-iingat po sa mga pagkain. At ituloy lang po kung ano po yung iniinom po ninyong gamot na inireseta po sa inyo ng doktor. Kasi kapag hindi po natin matugunan ano po ang ganyan pong uri ng karamdaman, may mga komplikasyon po yan na kung sakali pong maiibsan o kaya makakalimutan po natin bigyan po ng tuon at hindi po magamot ang inyo po namang problema na arthritis, nagkakaroon po ng mga komplikasyon. Maari po humantong sa tuluyang pagkasira po kasi ng kasukasuan, limitadong pagkilos at iba pang sistematikong komplikasyon na maaari pong makaapekto po sa pangkalahatang kalusugan. Bagamat may ilang banayad po na uri ng arthritis, ang iba po tulad ng rheumatoid arthritis at yung psoriatic arthritis ay maaari po magdulot ng matinding kapansanan at pinsala po sa mga organs ng ating po namang katawan kung hindi po natin maaagapan. Kapag hindi po nagamot ang arthritis po ay maaari magdulot po ng patuloy na pananakit at limitadong paggalaw na nagpapahirap po sa pang-araw-araw na gawain po natin. Pwede pong magbago ang anyo ng kasukasuan. Yung pong inflammatory arthritis tulad po ng rheumatoid arthritis ay maaaring humantong po sa permanenteng pinsala din ng hugis o kaya pagbabago po sa hugis at ng kasukasuan sa paglipas po ng panahon. At pwede rin po kasi, sabi po sa mga pag-aaral, na ang malalang arthritis po ay maaaring magdulot po ng kawalan ng katatagan sa kasukasuan na nagpapahirap daw po sa paglalakad, paghawak po ng mga bagay o pagsasagawa ng pang-araw-araw na gawain. Pwede pong maapektuhan. Ang ilang uri din po ng arthritis, base po sa mga nababasa po natin at mga gamot po nito tulad po ng corticosteroids, maaari magdulot po ng pagnipis ng buto at mas mataas ng panganib ng bali. Kaya po mas maigi po mga kaibigan sa natural na paraan sa pamamagitan po naman ng pag-iinom ng ating rice coffee ay makakatulong po ng napakalaki at maiiwasan po yung pinsala nito sa ating po namang mga organs. Ano po? Pwede rin po kasing ang ilang uri po ng arthritis at mga gamot ay magdulot po ng pagnipis ng buto at mas mataas na panganib po ng bali. Kaya po naman ay mas maigi po na sasabayan po natin ang ating rice coffee para po mas madaling maibsan yung pananakit po na yon na nararanasan po natin kapag tayo po'y inaatake ng arthritis. Ang inflammatory arthritis naman po, lalo na ang rheumatoid arthritis na nagpapataas po ng panganib ng sakit sa puso, mataas na presyon ng dugo at stroke dahil nga po sa matagalang pamamaga po nito mga kaibigan. Kaya lagi pong sinasabi po natin yung pag-iinom po araw-araw ng ating po namang rice coffee ay makakatulong po ng napakalaki sa araw-araw po na problema po natin sa arthritis. Kaya sinasabi po natin na dapat po ay araw-araw tayo po'y umiinom ng ating po namang rice coffee mix herbal coffee 14 in 1 plus 1 po mga kaibigan. Ang arthritis po sa gulugod tulad po ng cervical o yung tinatawag po nilang lumbar arthritis ay maaaring humantong daw po sa pag-ipit ng nerbiyo na nagiging sanhi po ng pamamanhid, pangangalay o pangihina po sa mga braso o binti. At ang autoimmune arthritis naman tulad po ng lupus o yung rheumatoid arthritis ay maaaring makaapekto po sa baga, bato, mata at saka po puso na nagdudulot po ng malubhang komplikasyon. Kaya po mas maigi po mga kaibigan kapag nakakaranas po na tayo nito sa unang mga panahon pa lang na tayo po'y nakakaranas po ng mga ganito pong uri ng problema sa ating kalusugan, ang maagang intervention po mga kaibigan o yung maagang pag-iinom po ng ating rice coffee ay mahalaga para maiwasan po yung mga komplikasyong gaya po nito. At yung tamang pangangalaga po sa pamamagitan ng pag-inom ng gamot, pagbago po sa lifestyle o yung uri ng pamumuhay, yung mga kinakain po natin at therapy ay maaari makapagpabagal po sa paglala ng arthritis at mapanatili po ang tamang paggana po ng kasukasuan. Sabi po sa pag-aaral mga kaibigan, bagamat ang hindi lahat ng uri ng arthritis ay maaaring ganap na maiwasan, ang malusog na pamumuhay po ay maagang at maagang intervensyon maaari daw po makabawas sa panganib ng pagkakaroon po ng sakit at makapagpabagal sa paglala po nito. Panatilihin po yung tamang timbang. Ang pagbawas po ng sobrang timbang ay nagpapagaan po ng puwersa sa tuhod, balakang at gulugod, kaya bumababa po ang panganib ng osteoarthritis. Yung regular po na pag-ehersisyo ng hindi mabigat sa kasukasuan, yung mga aktibidad po tulad po ng paglalakad-lakad ay nakakatulong po sa pagpapanatili ng kakayahang gumalaw at yung lakas ng kasukasuan nang hindi po nalalagay ng labis na strain sa atin po namang katawan. Teka lang, may caller tayo sa linya. Hello, magandang kalusugan. Hello po, magandang kalusugan po.
1: Hello.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Si... Tatanong lang ba ako kung...
0: Opo, pangalan po muna ninyo, tatay. Tatay, pangalan po ninyo.
1: Cesar.
0: Okay, taga saan po si Tatay Cesar?
1: Taga General Santos.
0: Jensen, opo. Ilang taon na po si Tatay Cesar?
1: 65.
0: Okay po. Umiinom na po ng rice coffee, tatay?
1: Hindi pa po. Nagtatanong ako kung mayroon kayo dito sa amin.
0: Sa Jensen? Sa...
1: Opo.
0: Mindanao. Ano po? Teka lang po, tatay. Titingnan natin dito sa ating listahan kung saan tayo pwede makabili po ng ating rice coffee. Diyan po naman sa General Santos City. Okay po. South Cotabato po, tatay, di ba?
1: Opo.
0: Opo. Diyan po sa ano, sa Esrin Pharmacy, Rojon Pharmacy, meron din po sa The Jangas Drug Store, RV La Pharma Generics, Heart Drug Store, Glerion Pharmacy, and Butika Arbe.
1: Atid dyan.
0: Opo, opo. Diyan po tayo pwede makabili ng ating rice coffee.
1: Sige po, sige po. Magkatangap ako kung mayroon dito sa amin.
0: Opo, tatay, nakakita na po ba kayo ng ating rice coffee?
1: Hindi pa po.
0: Sa paghahanap po ng ating rice coffee, hanapin po natin, tatay, yung kulay gintong dilaw na karton.
1: Ah, kulay gintong.
0: Opo, tapos yung spelling po, R-I-S-E.
1: R-I-S-E.
0: Okay po.
1: Opo po.
0: Tawagan niyo po ako, tatay. Kung sakali pong nakabili na po kayo ng ating rice coffee, tawagan niyo po ako.
1: Sige po, sige po.
0: Tawagan niyo po ako muli para sakali po, tatay, malaman po natin kung tama o mali po yung inyo po namang nabili. Basta tandaan po, tatay, para hindi po kayo magkamali, hanapin po ninyo yung kulay gintong dilaw na karton. Ang spelling po ng rice natin, tatay, R-I-S-E. Nasa kulay gintong dilaw na karton yung ari po namang rice coffee. Tapos, tatay, hanapin din po natin yung larawan na nandyan po sa karton ng ating rice coffee. Yung meron po kasi dyan larawan ng isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog. Pero hindi po yan hotdog. Buwang mera po yan. Tapos may sikat ng araw sa taas. Okay po.
1: Okay po. Yan natin.
0: Okay po. Maraming salamat po, tatay. Thank you very much po. Mag-iingat po kayo. God bless po. Asahan ko po yung tawag po ninyong muli, ha. Maraming salamat. Bye-bye.
1: Okay. Salamat.
0: Salamat po sa inyo.

0: Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan sa ating unang mga kwentuhan. Eto po mga kaibigan, ipagpatuloy natin yung pinag-uusapan po natin tungkol po naman sa arthritis. Kasi po mga kaibigan, bagamat hindi daw po lahat ng uri ng arthritis, sabi po sa pag-aaral, ano po, ay maaaring ganap na maiwasan, ang malusog po na pamumuhay ay at maagang intervention nga po ay maaaring makabawas po sa panganib. Teka lang, may caller early tayo. Hello, magandang kalusugan.
1: Kuya Boy.
0: Yes po, sino po sila?
1: Si Nanay Binyato, Kuya Boy, mag-aantay kami ng delivery bukas ng rice coffee ni.
0: Taga saan po kayo, Nanay Delia?
1: Taga San Juan po, Alicia.
0: San Juan, Alicia.
1: Opo, Kuya Boy.
0: Alicia, ano pong probinsya?
1: Alicia din po.
0: San Juan, Alicia, ano po yung kompletong address po rin?
1: Isabela.
0: Po. Okay po, Isabela. Okay po. Nanay, ilang taon na po kayo?
1: Kuya Boy?
0: Ilang taon na po kayo?
1: 59 po, Kuya.
0: 59, okay po. Umiinom na po kayo ng rice coffee?
1: Hindi pa po, Kuya. Antayan namin yung deliver nyo bukas. Sabi nyo, no, isang araw, pagpa-deliver kayo ng... sa Sabado.
0: Okay po. Alicia. Wait lang po, nanay, ha?
1: Opo, Kuya Boy.
0: Alicia, Isabela. Wala po ba dyan sa Abuan Pharmacy natin?
1: Ang layo naman yung pharmacy dito, Kuya.
0: Yung MRV, drugstore. Sa Alicia po yan, nanay.
1: Opo, Kuya Boy.
0: Napuntahan nyo na po ba yon yung MRV drugstore?
1: Hindi pa po, Kuya. Hindi kami pa nagpunta kasi mahal naman yung pamasahe. Gusto namin ay may driver yung director na malaki dito sa San Juan.
0: Ano pong pharmacy po yun, nanay, sa inyo dyan na malapit?
1: Ay, hindi naman pharmacy po. Grocery na malaki po.
0: Oh, kasi po, nanay, ang dyan po sa Alicia, meron na ng ating rice coffee po. Dyan po sa Abuan Pharmacy natin, pwede kayong pumunta doon. MRV opo, Drugstore, AJL opo, Pharmacy, tapos Pharmacia V Medica. O, yun po, nanay, ang meron na ng ating rice coffee.
1: Magkano yung isang karton na, Kuya?
0: Yes po, ang isang karton po ng ating rice coffee nagkakahalaga lamang po ng 180 pesos lang per box.
1: Opo, Kuya.
0: Opo.
1: Anong kulay naman yung karton niya, Kuya? Hindi pa namin nakita yung karton na kulay.
0: Kulay gintong dilaw na karton po, nanay. Tapos, dyan po sa karton na yan, makikita niyo po yung pangalan ng ating produkto, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ang spelling po ng rice natin, R-I-S-E. Kasi po, hindi po ito bigas. Hindi po ito gawa sa sinunog na bigas. Kaya po, ang spelling po nito ay R-I-S-E. Okay po?
1: May ano yung parang...
0: May larawan po dyan kayo makikita. Ha?
1: Tapos last in Filipino, ganun, Kuya, yung F.
0: Hindi po S, nanay. Hindi po F. S.
1: F-I-S.
0: S po, nanay. Rice. Opo. R-I-S-E. Hindi po F. S.
1: S. Opo, Kuya.
0: Yan po yung spelling. Kasi
1: hindi... Bakit hindi pa, Kuya... Hindi pa po pwedeng magpa-deliver ka dito sa San Juan?
0: Sa Alicia po, nanay, meron na po. Meron na po sa Alicia. Meron na po sa Alicia, nanay. Sa Alicia mismo, opo, nanay. Yun nga po, yung sinasabi po nating mga butika, yung Abuan Pharmacia natin. MRV opo, Drugstore. Kuya. Meron po doon. AJL Pharmacy. Tsaka po, nanay, opo, Pharmacia kuya. V. Or Pharmacia 5 o Pharmacia V Medica. O yun po yung nanay. Meron na po dyan sa Alicia, nanay. Meron na po.
1: Opo.
0: O pwede nyo na pumuntahan.
1: Kung sakali pumunta ako dun.
0: Puntahan.
1: Bye-bye.
0: Kung sakali po, nanay, yun po yung hanapin po ninyo para makapagsimula na po kayo sa pag-iinom ng ating rice coffee.
1: Opo, Kuya. Gustong-gusto ko talagang mag-inom ng rice coffee.
0: Opo, 2 hanggang 3 sachet po sa isang araw. yung pag-iinom po ng ating rice coffee. Dalawa.
1: Pag mag-apat, kuya, hindi pa pwede.
0: Pwede na, nay. Dalawa.
1: Ay, pwede.
0: O tatlo o higit pa ang pag-iinom po ng ating rice coffee. Kayo. Kahit po maubos po ninyo yung isang karton na may laman pong 10 sachet sa isang araw, wala pong problema doon, nanay. Mas maigi nga po. Mas maigi nga po na mas marami. Mas maigi ang naiinom po natin sa araw-araw. Basta po tuloy-tuloy at araw-araw po dapat nating iniinom yon.
1: Opo, kuya.
0: Okay po.
1: Okay po, kuya. Bye-bye.
0: Maraming salamat. Balitaan niyo po ako, nanay. Sakaling nakabili na kayo, balitaan niyo po ako. Tawagan niyo po ako muli.
1: Ay, bago bubili ako sa parmaisa, tatawagan kita ulit kahit hindi na oras ng programa natin.
0: Nanay, ganito po. Kapag kayo po'y nakabili na, halimbawa, nalibot niyo na po yung mga nabanggit po natin mga butika, nakabili na kayo ng ating rice coffee ng tamang produkto, siguraduhin po natin na tama yung produktong mabibili po natin. Kagaya po ng sinasabi ko na kulay gintong dilaw na karton, ang spelling po, R-I-S-E, may larawan po dyan ng isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog, tapos may sikat ng araw sa taas. Yun po yung hahanapin po ninyo. Kung sakali na nakabili na po kayo, nanay, pwede niyo po akong tawagan ganito pong oras uli. Sabihin niyo po sa akin na may nabili na kayo. Kung sakali naman, nanay, na wala kayong nabili, nalibot nyo na yung mga butika doon sa Alicia, wala pa rin kayong nabili ng ating rice coffee, tawagan nyo rin po ako muli, nanay.
1: Oo, sige, kuya.
0: Okay po.
1: Salamat.
0: Maraming salamat po sa inyo. Mag-iingat po kayo. God bless po, nanay. Salamat po sa inyo.
1: Thank you
0: very much po. Maraming salamat po.
1: Bye-bye.
0: Mga kaibigan, yan po si Nanay Delia ng San Juan, Alicia Isabela. Hello po naman sa mga taga Isabela, mga kaibigan. At doon po sa mga nabanggit po natin mga butika, doon po tayo makabibili ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1. Mga kaibigan, wala na naman tayong oras. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat. Hanggang sa muli po naman na pagsasama-sama natin sa ating palatutunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan, ang mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 in 1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
2: Pakinggan ang isa na namang testimonya ng kagalingan ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1.
3: Marami na akong nararamdaman ng sakit. Masakit po ang katawang. Kahit yung sa pagani sa paningin ko po. Mula po nung nag-inom ako ng rice coffee, nako sir, ang ganda ng katawang ko ngayon. Saka po hindi masyado ako nagugutom.
2: Ano pang hinihintay nyo? Punta na sa mga butika, pharmacies, drugstores, grocery stores sa inyong mga lugar.
4: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Radyo Todo.
5: Ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
6: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. 88.5 Radyo Todo.
1: For the best variety of music.
0: Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako si Eric A. Villacruz, driver at nibuswang Kalimaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong pamatiyag sa tabid kong gabing ihi ako ay udyo tayo yun bara akong nga pag-ihi. Ang nanamira akong bugtaw kada agahon. Ani sa akong mga kaibang mga driver ay dapat mag-inom dito mo it More Power Biotic Coffee agud dinamira inyo nga.

0: Center, Carl's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center, Traje Pharmacy, Martelito Street, Poblacion, Calibo, St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo, Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital, Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo, Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo, Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Calibo, J33 Drugstore, Banga Public Market, Testa Car Store, Madalag Public Market, Nicknick Store, Libakaw Public Market, Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, more power probiotic 8-in-1 coffee mix. Your cup of success.
1: Life Extension Vitamin D3.
2: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
3: Yes. Hindi nagpunta ako dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
2: Okay.
3: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
2: So, tinake po niyo yan?
3: Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
2: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
3: Siguro mga 1.5 months.
2: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
3: Sabi nila sa akin, cancer free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-open sa akin, anong tinitake mo? Gumanun lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3 tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni ano eh, nanlog, okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
2: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
3: Senator Inahe.
2: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
3: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
1: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
4: My family history, pinakamuhos ang diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500! My powerful compound. Ganagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500. Garantisado. Epektibo. Aramis TDX 500.
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Malu.
7: Isa ka teacher.
6: Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkapi

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Nagausoy ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi ka gid magsaga, basta tatak na vara. Karamitern, roandang pork longganisa, maparegular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. Maandaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karamitong pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bakhausur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Ibanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manami nga frozen food products, Patata
2: Navara. Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
3: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, ang coffee. Mula noong October,

0: na ako ng rice cookie hanggang sa ngayon. Nung naglaboratory ako at Kuya Boy, October, naglaboratory ko, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang rice cookie sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
2: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
3: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
4: I love this station.
5: They're always on.
2: Radyo Todo for the best variety of music. Ito ang

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako si Eric A. De La Cruz, library at Nibuswang, Palibaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong pamatiyag sa tabi ng gabing ihi ako ay udyo tayo yun mara akong nga pag-ihi. Ang nanamira akong bugtaw kada agahon. Ani sa akong mga kaibang mga driver ay dapat mag-inom dito mo it More Power Biotic Coffee ang gudinami rin nyo nga.

0: Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ansang Sumag, isa ka sudyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw, kag pagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Gapa-active, kag gapa-sharp sang mind. Kag may collagen, kag glutathione.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagka-

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa'yo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ng Kuya Boy, ni October, naglaboratory ako sa ikang laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockfly Todo.
4: Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockfly Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani, healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, ay huwag kong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, papagsig ako nag-ubra to sa idagong. Dati huwag ako ga-ubra dahil maguya nga. Was makaroon, ay tukotang sa idagong ga-inubra. Aga akong ko nga, di pagamit ko man, ay pag-inom na na itayang More Power, ay nagmayad, ay imaw. Wow. Ngani, ay nagambag imaw nga. Manami, mananay, ngani, kamo man, ay magbakagon kamo. The best trying more power.

0: Martelito Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Calibo. J33 Drugstore, Banga Public Market. Tesla Car Store, Madalag Public Market. Nicknick Store, Libacao Public Market. Yukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, more power probiotic 8-in-1 coffee mix. Your cup of success.
1: My family history ba na kamuhusang diabetes?
2: Mag-TDX 500 ka!
1: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag-TDX 500 ka na!
1: DTX 500!
2: Ang may powerful compound!
1: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
2: DTX 500!
1: Garantisado!
2: Epektibo!
1: Aramis
2: Whoa. DTX 500!
1: D3 Bio!
3: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. I-try namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio!
2: Ang D3 Bio!
1: Yung may Visio!
2: Ang Visio!
1: Yung may D3!
2: Makakas mga butika!
4: Santon Gold Coffee Mix!
5: Ako si Stella, ang bago ko nga paborito ng kape, ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor, ikon na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
4: Mix. Santon Gold Coffee Mix!
1: Nagkape ka na,
4: lalakas,
1: at gaganda ka pa!
4: Pagbilisan naman ka!
6: Malakasin ang ating immune system araw-araw. Mang Santon Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Santon Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Santon Plus Gold. Mambibili sa inyong mga sugi butika.
7: Sa pag-retiro, tiyempo raya para mag-enjoy ang magpahuway. Pero bisan retraduon, mas may adyapon nga may extra income kita. Hindi ba? Kung nag-usoy ka ay kapital para mag-upisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Roy mong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang kolateral. Agro interest, 1.67% yang kadabugan. Agro white advance interest, simple nga ang proseso. Ipakita gamang roy mong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, ag patas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblacion, Calibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
8: Si Nanay Vicky sa pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
9: Lapi Kuya Bo.

0: Choice. Oh, ngayon magaling na.
1: Mabibili sa mga butika, pharmacy, drugstores, grocery stores, tindahan sa inyong mga lugar.
2: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
3: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
4: The station with the best music. Best music.
5: I love the music.
6: Best music.
2: Ito ang

The station with the best music, news, and information. 88.5. Rádio.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may na matyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa atong
1: lawat. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lezo Multipurpose Cooperative. Lezo Public Market. Maipas Drug Store. Poblacion Numancia Aklan. Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. All-in-One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Calibo. J33 Drug Store, Banga Public Market. Testa Car Store, Madalag Public Market. Niknik Store, Libacao Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Ano ba ang benepisyo ng regular na medical check-up sa ating kalusugan? Una, matuklasan ang mga sakit ng maaga at hindi na lumala. Pangalawa, mas makakakuha ng mahusay na paggamot at lunas. Pangatlo, maiiwasan ng mas malaking gasto sa hospitalization ng dahil sa sakit. Mga kaibigan, ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy may libreng medical check-up with medical doctor partners. Tama pong narinig nyo. Libre pero quality na medical check-up sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy for longer life. At dito po sa Calibo, pwede po kayong pumunta sa Rescate Building, Mabini Street, Calibo, Aklan. Pwedeng-pwede po kayong tumawag sa 500-9905. Text and call 0917-318-1194.
4: Nagausoy ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karamiturin, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. Maandamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karamiton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navarra Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Backhouse Sur Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street Calibo, Agos Menya Avenue Calibo, at sa Gumamera Street sa Banwa Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. At sa andang Facebook page nga Navarra Food Products Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ang manaming frozen food products, dapat tata Navarra.
5: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mambibili sa mga butika.
6: Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
6: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. May family history ba na kamuusang diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500 ang may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500, garantisado, epektibo, para mismo. TDX 500.
8: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
9: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
8: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
9: Yes po. Nakailang kahunap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
8: Opo, tapos?
9: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
8: Wow!
9: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainan ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
8: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
10: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan.

Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

parang pamilya ka na sa amin. Hindi namin pinipili ang iyong pagkatao, maging sino ka man. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Todo 88.5 FM, ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi lang sa dami ng pinagsamahan, kundi sa kalidad ng ating pagkakaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: Harapan, dinadasal namin ang lahat ng aming gagawin na sunod at tapat sa mata mo at ang iyong mga kautusan habang tinutupad namin ang aming mga trabaho. Bigyan mo kami ng kalakasan ng katawan, tamang pag-iisip at mabuting puso habang kami ay nagtatrabaho. Amen.
0: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Alas 5.24 oras.
0: Todo Berada. Todong balitang ihahatid ng mga batikang Todo Reporters. Mula sa kani-kanilang lugar na kinasasakupan. Todo Berada. Walang pinalalampas, walang salto ang mga kaganapang gigising sa bawat umaga nyo. Todo Berada. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong berador.

0: Abi, bangon yun.
1: Personal, pamatawanin ka ni Idol.
0: Ano paro inyong ginahugat?
1: Tinig mo sa kanya mga balita.
0: Buksiyon do inyo nga mga monitor.
1: Diyan siya, kulitan.
0: Agmamati it mga nagabaga nga mga balita.
1: Siya naririnig mga seryosong usapan ng bayan ay tatalakay.
0: Magangas-yangas makaroon do karsada.
1: May mga kasalanan.
0: From Barangay Mabilo.
1: Mga kabayan niyan si Lord Mahal.
0: Astaria paagto sa Kalibo.
2: Peruana!
0: Ay may una nga ni nga panran
1: ay kahit ang isa'y
0: alos guardyado ro karsada abong bantay ro Jaime Cardinal Sin Abinyo
1: basta
0: ana yata ra ko ginatawag nga bantay lanya
1: kasi takot silang magsalit
0: may mga tanod may mga cop or pulis may mga rescue vehicle ambulansya nga makikita kita nga nagabantay kada kanto mga katudo mangod nga ni kurayang panran makaron nga adlaw bilang kaparte ko ginatawag nga Bantay Laya Program. Alinto sa Mabilo Barangay Hole. May mga nagabagayan tayo hindi ka to.

0: lamang madugumpay karsada. Hindi pakitaon do mga tawo nga nagatugutin dog sa bine. Pagbasi kon makasayawig kita. Hinay-hinay kita ro. Hasta nga makaabot iya sa Banwat Kalibo. Hasta nga makaabot iya sa broadcast center. Tihala sige. Sabay pa nga nakabagot-bot yun, nakabangon. So iba nga mga gustong magbugaw-bugaw, ha, ay total Sabado man da. Uwa man kamo ita obligasyon, no? Hambagon abi nga may klase, or hambagon abi nga may opisina, pero romangana sa privado. Agroraya nga mga hard labor, kamana it mga panday, mga mason, rayang mga piyon, araw nagpanrabaho ba sa construction? Ay may trabaho gilata. So aton niya mga tuda ba o malipayon? Ay bangod nga lepted yun. Ding-dong. Pwede nang mag-release. So aton niya gobyerno in mga ayuda. Ay uwa yun eh. Pinirmahan yun. Agpospon yun git. Pero status ha. It barangay agsangguni ang kabataan eleksyon. Pwede yun nga magpabaili kararo mga kapitanis.
1: Kasi takot silang magsak.
0: Pero nagapabuot-buot, nagaisog-isog yun. Uwa, paro eleksyon, mabuot kipo. Makaroon nga uwa yung eleksyon, may pagkasuplado. Uwa nga ni. Uwa yun ha. Ay official yun. Kaging pirmahan. Rorayang Republic Act number 12326. Agro Commission on Election ay nagpagawa it memorandum mga katudo. Memorandum ha, ordering all the preparation for barangay sangguni ang kabataan election to stop following sa pagpirma ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. in tulo nga nagapapuspon it barangay agsangguni ang kabataan election. Tao ko na ano status ni election lawyer Makalintal.
1: Ang inyong mga bunga nga walang boss.
0: Ay matya nakahingabot ay ata imo kahapon Biyernes sa Supreme Court. Para mag-file ita petition para questionon.
1: Papayag na maging alibing katika bawat bukay.
0: Surayang Republic Act 12326. Ay tanawon malang it mga justices ron. Kung may merito. O kung uwa.
1: Na mag-file ka pa dyan.
0: Kung uwa. Ay ikwan doon. I-dismiss. Hindi pagpaboran. Wrong petition. Ni Attorney Makalintal. Pero aton makaroon niya Chief Justice. Ah, mga katuto ay retirable.

0: retire rabol makaron do aton nya Chief Justice. Rayang si Justice Alexander G. Ismundo.
1: Tapan lang ako.
0: Imauro makaron do sa presente ha, rayang si Justice Ismundo.
1: Personal makatawanin.
0: Imauro Chief Justice of the Philippines.
1: Marinig mo sa kanya mga
0: o galing.
1: Kapag seryoso.
0: Imauro ay magaritero.
1: Kulitan
0: sa November 6, no, rayang 2026.
1: Kapag dito siya narinig mga seryosong usapan ng bayan.
0: Ay haabot yun na ro mandatory retirement.
1: Lalo na kung
0: sa edad niya si Tinta Anyos.
1: Hindi ka man namin mabayaran sa iyong mga kabayan. Yan si
0: agroan ng upcoming succession
1: nga
0: si Acting Chief Justice Senior Associate ha? Associate Justice Marbik, no? Marbik

0: todo, no, si Associate Chief Justice Marvick Leonin. Well, temporarily over following kay his mundo nga retirement. O, hara ha? Pag-retiro sa November 6 si Chief Justice Alexander G. Hismundo ang imaurahay pag-abuslan anay ha ni Acting Chief Justice Senior Associate Justice Marvick Leonin na mag-take over sa posisyon ni Hismundo nga nag-retiro sa edad nga 70 anyos. Pero bantayan tagihapon ah. Kon paboran or i-deny. Repetition ni Attorney Makalintang. Pero Rocomelec nagmando. Nga mana, uwauta kamit pagpukos sa barangay ag sangguni ang kabataan eleksyon. Uwauta manay. Kumbaga, totally dead. Para kanta ha. Ayro ginapukusan ta makaron ita Comelec. Rurayang voters registration
1: ang inyong mga bunga
0: for 2028 national and local election. May pagapatigayonon nga voters registration ding dong. Kasi may mga gusto nga magparehistro sa ikaywang Domingo. It November 2026. Aton abing batik katohay sa January 2027. Pero inanunsyo ko aton nga Comelec chairman. Nga mana, magapreparahan yung lat amana na mundo 2028 national and local election. Arorayang registration sa November 2026 sa ikaywang Domingo mga katulog. Bantayan ta ka to si Second District Congressman Ted Haresco. Aero balita abi ka to sa registration by 2027 January before the ati-atihan maparehestro ko no imo iya sa Second District sa Second sa First District. Ayo galing naging early
1: sa
0: announcement ita Comelec nga sa November nga ra ikaywang Domingo may pagahiwaton ang registration. Gani hay bantayan naton si Second District Congressman na Pormera Ted Haresco mga katodo kung maparehestro imaw sa rayang Nobyembre. Agrocomelec naghambay all election ban related to barangay ang sangguni ang kabataan election are now lifted. Aba ay masadyat aro aton karadong ang mga tuda. Aba
1: kasi takot sila
0: mabailit sa sandara aman hay marilis yung doon ang fuel subsidy no di ba it aton karang mga tuda mga katudo no mali payon sanda no kasi ma-release na Rwanda karang fuel subsidy ag magiging mot an academic yun man durayang request ni Governor Joen Miraflores sa Comelec nga i-exempt pero mga release it financial assistance ha mga katudo iya sa probinsya Taklan. I-exempt ba? No? Hindi yun pag idagahi. Gaywa yun eh. Ano pang banning? Gaywa yun yan eh. Ay nag-anunsyo yun yan eh si Garcia. Pero tanan niya mga election ban related to barangay sangguni ang kabataan election are now lifted. So padayon RUAX or do assistance to individual in crisis situation. Fuel crisis cash relief assistant. Bawa. Daya siguro 2,000 sa driver, 2,000 man sa operator, a total of 4,000. Wrong relief assistance to victim of Typhoon Tino. Rice assistant program. Social pension of senior citizen. Assistive device to disabled senior citizen and the PWD. Educational financial assistance for children with disability. Mga katudo. Ayawaon doon. Kung uwa pahapadagara ni probinsya sa Comelec, kay hindi yun. Kasi lifted na. So sarang lang mahimo mga katudo. Pero sarang lang git mahimo ha. Pero magpaguwat anunsyo ro probinsya. Magpaguwat anunsyo ro mga munisipal. Magpaguwat kamot anunsyo.

0: Pero sa kabilugan itaton karang pagpangalagad ha. We will try karon nya matawagan si Mr. Randy Ribaldo. Ay may anang announcement. May anang announcement, importanteng announcement para sa mga PWD. Ito na ha. Pero dali lang bago ro aton nya mga nagabaga nga mga headline. Bago ro aton nya pagpanamyaw. Ag bago ro report it aton nya mga katodo patrol. I-check anay naton si katodong Veronica C. Torres, ro aton nga weather specialist, no? Direkta sa Pag-asa Weather Station asa Quezon City. Surayang bagyo nga may international name nga si Surigay. Si Surigay. Anang local name si Queenie. Angka Severe Tropical Storm. Rayang si Queenie. Check na to na. Check na to mga katodo. Pinagi kay katodong Veronica C. Torres. Tanay!
1: Radyo Todo Live Report! Report!
0: Para sa komprehensibo, kompleto nga detalye, dagagan it panyempo katodong Veronica, magandang umaga po. Please go ahead.
2: Magandang umaga. Narito na nga ang pinakabagong balita sa ating minomonitor na si Severe Tropical Storm Queenie. Ito ang ating latest satellite image kung saan huli nga nating namataan itong si Bagyong Queenie sa layong 600 kilometers silangan ng Itbayat, Batanes. Nagtataglay ng lakas na hangin na 95 kilometers per hour malapit sa sentro at bugso na abot sa 115 kilometers per hour. Kumikilos sa direksyong northwest sa bilis na 15 kilometers per hour. Yung kanyang forecast track ipapakita natin sa susunod na slide. Samantalang Intertropical Convergence Zone naman o ITCZ, ito yung salubungan ng hangin galing Northern at Southern Hemisphere. Ito ang nakakaapekto sa may Visayas, Mindanao at Palawan. Nagdadala nga rin ito ng maulap na papawirin at mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog sa Caraga, Davao Oriental, Northern Mindanao, Zamboanga Peninsula, Central Visayas, Negros Island Region, pati na rin sa lugar ng Palawan. Kaya ingat sa mga inuulan noong mga nakarang araw pa sa mga banta ng pagbaha o hindi kaya pagguho ng lupa. Ito naman yung forecast track na itong si Bagyong Queenie. So in the next 12 hours, posible nga itong bumagal habang tinatahak yung direksyong north-northwest. And by tomorrow morning, posible na nga itong tahakin yung direksyong north-northeastward. Posible na lumabas na itong si Queenie ng ating Philippine Area of Responsibility tomorrow afternoon or evening. At paglabas nga nito na ating Philippine Area of Responsibility, posible na nga rin itong bumilis. Posible nga rin maabot niya yung typhoon category by today evening o hindi kaya by tomorrow. Naasahan nga rin natin na tuloy-tuloy yung kanyang paglakas papunta sa karagatan sa may south ng Okinawa Island kung saan after niyang ma-reach yung kanyang peak intensity ay posible na nga siyang humina by around Monday. At nakita nga po natin, eto sa ngayon, wala naman tayong gale warning sa kahit na anong dagat baybay na ating bansa. Para naman sa mga sa lagay na ating panahon sa mga susunod na araw, inaasahan natin by tomorrow, which is Sunday and Monday, posibleng patuloy pa nga rin yung epekto na ITCZ sa ilang bahagi na ating bansa. So by tomorrow and Monday, posibleng maging maulan sa hilagang parte ng Mindanao, sa may Visayas, ilang parte ng Visayas and then sa Palawan. Pagdating naman ng Tuesday, posibleng maging maulan sa buong Mindanao area, sa may Central Visayas, sa may Negros Island Region, Western Visayas, pati na rin sa Palawan. At pagdating naman ng Wednesday, posibleng maging maulan sa lugar ng Mindanao. Since iyan ay 5-day weather outlook, ay posible pa nga yung magbago. Kaya patuloy pa rin tayo mag-antabay sa mga update ng Pag-asa. At yan nga muna yung pinakabagong balita kay Bagyong Queenie at sa lagay na ating panahon mula sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Veronica Torres.
1: Radyo Todo Live Report! Report!
0: Abogid niya salamat ha kay katodong Veronica C. Torres. Ruaton niya weather specialist, direkta nga nag-report no, sa Pag-asa Weather Station sa Quezon City.
1: Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo! Radyo Todo!
0: Huwag kita dapat nga kahawagan ah. paagto ni Mauto sa Japan, no? Agawa man ita forecast, no, nga may ipaidagom abi sa signal number 1, signal number 2, no? Pero mga nabatyagan it ibang rehiyon, ibang probinsya.
1: Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
0: Ay dagat aron ko ginatawag nga Intertropical Converging Zone, ITCC. Ha? Ginauman-uman ko ha, dagaron ko ginatawag nga Intertropical Converging Zone. Aga kamanaman ko, hanging habagat. Uwa man kita rainfall advisory ha, nga mga lugar nga abi ay sarayang adlaw o sa pag-abuton ng mga inadlaw, no? Tatlong adlaw nga magiging mauganon kita, no? Kasi harun yun eh. Ginapukusan yun makaroon itapag-asar o rayang extreme or super, super El Nino.
1: Todo berada, berada.
0: Ka-strong El Nino. Ha? Daya kung noro pinaka-strong sa historia. Dry condition ang ma-experiencehan naton. Nga hasta patara sa katung-anan i 2027, ha? Raya ro akon nga ginakahadlukan aman. Abo ro anang maging epekto. Ro water level it aton nga Aklan River maganaba. Ro plo itubi may unang base indi yon makaabot ilig iya katon. Paagto sa may Sibuyan si. Ha? Mga katodo. So kung mag-below level, ay basi magka-problema ro aton nga Metro Calibo Water District, no? Tao kung gina-anticipar man ang dara nga preparahan, ay hando mga deep well nanda sa Pusinte, no? Nga maka kwan kato, no? Maka-deliver, maka-sustini kato, no? Nga hindi kita maka-experience ako ginatawag nga water crisis, no? So kung may crisis sa tubig, ay huwa man gihapon eh, no? Huwa ka man gihapot pagkapananom sing ganas. Ay huwa man yan itubi, Runeya. Ha? So kung huwa itubi, maapektuhan man doon mga pananom itaton karang mga mangunguma. Bukot at pagay ha. Like abi kurayang mga tanggad. Ay abo makaroon nga nag-post nga nag-order itig 10 kilos, 20 kilos nga tanggad. Do tanggad makaroon kinilo.
1: Todo berada, berada.
0: Although, tangan nga ay matibay-tibay ra sa dry area. Huwag mo na ila ra sa mabasa, no? Durayang mga gutaw, o, oh, tangkong, dayhog, ha? Mga saluyot, o, oh, mga tagabang, mga kagabasa, o, oh, mga, ano pa nga nila? Mga ampalaya, mga hamtak, o, oh, ay maapektuhan. Ngani, there is a possibility nga basi kung magsaka represyo man it mga tinuganon. Bukon tat iahagi na istoryahan ta. Kaya ngani, rong Office of the Provincial Agriculture nagpatawag to it officers meeting. Ha? Para ngani nga may assist ro rice production iya sa probinsya Taklan. Ay siguro, base sa bilog o makunda, sa mga tikang nga pagpahaom, kurayang forecast it pag-asa nga strong El Nino.
1: Todo berada, berada.
0: Nga rayat akong noro, grabe ta. Grabe tang init ro aton karang nga ma-experience yan. So ipahilayo lang mga katodo.
1: Komentaristang walang sinasanto.
0: Si Katodong John Cabicilla na ka-standby ay may isang kakaso ita vehicular accident nga naguntad agrobikti maging daga sa provincial hospital. Ang si Katodong John ay una man nangin kaparte, no? Kurayang ginatawag naton nga Bantay Laya a program, no? Tao kung si Indo location makaroon ni Katodong John kung sa Poo, kung sa Andagaw, pero dali yan, ay unahon ta na imaw, ha? Ay base makahingabot kita, makatao imaw ta situation ni report, no? Sarayang nagakatabo makaroon una sa may Jaime Cardinal Sin Abinyo.
1: Radyo Todo Live Report!
0: O, unahon ta na iro report direkta sa may provincial hospital, Katodong John, pasok! Katodo nga, Jiril, no, bago na ito i-report, ato nga mga nakipon nga mga report, halin sa ato nga may provincial hospital, ang sa ay mamansa ato nga Kalibo Public Market. Ay iya kami makaroon sa itong Jiril, bilog na ako niya team, ita Greece Squadron team, iya di karas sa may cruising ita Kalibo International Airport, ang iya mismo sa may barangay Puok, katodo nga, Jiril, dahil makarara, ay ginasilibra na ito katong Jiril, no, abura nga mga aktivitas, makaroon natin sa ato nga probinsya Takan. Dahil nga run for peace, no? Rayar mga dalagan ra katrong jidil, no? Halin ita pito, last time it nyo sinton. May atong pagini ka nga bike for peace. Halin ita kapito, last time it batan katrong nga jidil, no? May atong pang chill ride for peace, no? Abo nga mga kategori ra katrong nga jidil, no? Nga ni ka na taul post sa atong nga taga MDRR mo puna Kalibo. Kasi sari atong Kalibo PNP, PDRR mo, ra atong nga mga
3: tanod, barangay mga Bipa, tanod.
0: No? Oo. Mga tanod dato ni nao nakahiliraon kami karon kay kusin may nilabuan ito nga naga duty no maya man di kara sa among area sa Puka kaano asta di katuit mabilo katrong jud daira haya in celebration ra katrong jud taton nga National Peace Consciousness Month no aga in a commemorating no the 15 years of insurgency free Aklanon gani naging 15 anyos sa tagalik kita katrong jil nga pre kita sa insurgency ya, sa bilog nga probinsya Taka no gani dahil aton ginakamumurar na aga dahil nga nga mga aton makaroon nga aktividades gani abo rin katrong jil depende sa kategory no may 5 kilometers 10 kilometers hasta 21 kilometers sudagan yat aton nga mga runner no gani iya kami makaroon no sa kahabaan ita Puok kaano route ya katrong jil sa may Cardinal Sin Abinyoro, iba nga ni sa 5 kilometers.
3: Nakaumpisa doon?
0: Oo, kung ano yun, nagpabalik ko na yun, 5 kilometers, ito, nakasapol nga siguro rana ka ito nga, nauna nga ito nga tatlo ka mga runner, madasig, no? Ay, medyo naka, mga 2 minutes yun, nag-agi niya sa among print, eh, nagpabalik ko sana sa 5
3: kaya, kilometers. Kaya nga ni, kaina, pag panaugkot mga alas 4:30, ay total Sabado man mga konda, ay, mabubanjing-banjing ako sa karsada, aba hay pagguwa ko hay di karon pa yang sa among barangay hall hay abo yung bantay.
0: Oh abong bantay.
3: Ay dumduman ko rayon ay daya tagali makondo run for peace anat bantay laya no. Bantay kaya laya. Kaya naghinay-hinay ako ron ay base abo rang hisagawig sa karsada hasta iya sa andagaw naghinay-hinay ako.
0: Hasta gina sa andagaw man kapitol mo start nag start ato nga programa it bantay laya run for peace. Ay halin ikapitol no. Kung sin man nga mga lugar,
3: kaya hindi ka kapadayagan at madasig, basta may hihapit ka.
0: Oo nga rin, medyo abo rin, nakahilira rin ka rin, mga tanog na ito, abo lagi sa doon nakahilira rin. Sa tanan yung mga kabarangay yung ginagyan, itato nyo rin mga aktividades, itran for face, ay natanong nakablastar din ka rin itong mga bipat man, no? Labi-labi gira itong mga response team, no? Kami nga natanan, halos, naka, kung kami, pull, 100% naka-pull deploy kami tanan, no? With Sir Terence John Turiano, katro nga Jiril. Ag mag-adto lang kita katong Jiril no sa aton nga mga balita makaroon no magaling niya sa aton may provincial hospital dahil nga na aksidente katong nga Jiril kabihin no mga alas 8:45 nagabot niya sa aton nga provincial hospital dahil nga victim at vehicular accident so huluminti malangani nga si GP Isto 36 anyos sa pangidaron karon mo taga barangay Antagaw is may banwa ita kalibong ako siin sakay mo sana nga motorsiklo pagabot ni karas sa may diversion road it kaano aga naluok ay imotoran na aksidente pero ako no siren ko niya medyo sumunggab di moro sa likod it sangka kutsi no karon tayo na sa blatter no kun ano gidatabo kana kara imoro na aksidente ang imoro gi respondian ita nga taga Bureau of Fire Protection kama naman ko ato nga taga MDRR mo pero Kalibo agro biktima haging dala iya sa ato nga may provincial hospital dahil si GB Isto ay imoro katong dili nakaagom it mga nakasari-sari nga mga lastro sa nakasari-sari nga parte kanawas nga kusin. Dahil nga ng bitima, hiya makroon sa ato nga may Dr. Palis Tumbukon Memorial Hospital. So, luminti nga naka-record sa atong logbook, itatong emergency room, itatong nga may provincial hospital. Maadto lang kita katrong jidil doon sa mga naka-confine makroon iya sa atong nga may provincial hospital sa surgical ward daton. May 56 ka mga naka-confine sa pedia wards. May 70 inwibi ka mga naka-confine sa atong nga OB wards. May 106 ka nanay at may 27 ka maungaro naka-confine sa atong nga female wards. May sitinta ka mga naka-confine sa atong nga medical wards kakonsin, nakasari-sari ka mga batiano naka-confine, may 130 ka mga naka-confine. So matotal no, sa kabilugan katrong jinil kay Banro ICU ward, agro isolation ward, may sa kabilugan nga 484 ka legal age, may
4: 27 ka maunga sa kabilugan nga nakakulpay makaroon iya sa aton nga may Dr. Rafael Stumbukon Memorial Hospital. Halin sa Provincial Hospital katrawa dyan nilo, nagdiretso kita sa aton nga masakusako na aton nga temporaryo na aton nga may kalibo public market, no? Thank you gid sa akon nga kaibahan sa imdari mo, imo bakarong akong cameraman, imo rong gabiyot bakarong akong cellphone, si Sarge Alvin Subyaga, no? Mm. Medyo nagpumuy po yung ganyan rally man ay nagdulo ara aton nga kwan ka aton tripod, no? Imo lo makarong aton nga tagabuyot, kita aton nga kamera, makarong katrong dyan. Hararo mga isda nga nagotuwat gid, no? Kung ano nga mga isda mabakal ninyo ya sa sundit aton nga merkado publiko sa makarong adlaw nga sapato. May atong matan niya 140, 160, 180 kilo. Depende siya agkot matan ha. May atong tiyaw niya sang gatos ro kilo. May atong riya nga manamsi tamban na milintok na tarakatrong gilo nami pan, sampihon 50-80 kilo. May atong riya nga sa asa, abo-abo ra sa asa nga ra 140, 180-200 kilo. May atong Maria nga marot, marot rai pula galit ikugra, haya 160-180 rukilo. May asortid rin isda, 160 rukilo. May amuong rin, nakabakal nga kita at amuong sang kikilo. No, sang gatos yung rukilo. Hmm. Ag may gurayan, kita rin katulong dili, may gurayan, no? Rugurayan niya, 160 rukilo. May atong rin nga bantalaan, sa itong abigo kay Brad Riri mo, no? Bantalaan na, haya 300-320 rukilo. May atong rin nga salmoniti, no? 160-240 kilo. May gusaw kita riya, 160 kilo. May pirit kita ya katrong dinil, tagmintok ang batalana, bilog tira, 240 kilo. May liwit si Nanay Marit, may liwit si Nanay Marit makaroon. Magkura ng liwit, no, 250 kilo. At may bisugo si Nanay Marit, halit 200-250 man kilo. May atun riya nga bangkulisa, no, 200 kilo. Pantat, haratas, grato, tanggap, basta na, nagkarupog pa, gumpak, patasarang yatok ra, 200 kilo. May suligiya katrong dinil, no, 280 kilo. May aton riya nga ginatawag nga kilay, kilay ng isda, 280 manro kilo. Yan ay dayarong mga isda, mabakal ninyo riya nga nagsuod sa suod itato nga temporaryong may kalibo public.
0: Bantayaan, tagpilaro no? Bantayaan, may nagapanguta na?
4: Bantalaan, halin 300-320 kilo, nagburubura ito makaroon atong bantarano, dati puro 400 kilo, makaroon 300-320 kilo, kay Brad Riro na, sa atong amigo, ay inarumay, bantalaan no sa akong nga kameraman palibot-libot man abi kamera mo sir. Tak. Oni okay ka tungjil no. Dahil ro bantalaan nagburubara to no. Ngani ay kagkor bantalaan no na kiwa ano lang unod gira. Unod kat bantalaan ra yang ranga 300-320 kilo no. Atong bangos wa kitat problema katulong ajud no. Abunda ta kita pabot sa bangos no kay Kapitan ni Rio Fernandez, Lucky Purpose Dealer, Ma'am Nining Tolentino kay Bro Jopil no anang bangos ro na naga Bunlis sandaro na agad Rodilin Bunlis Bangos abo tang bangos depende sa klase depende sa gut bangos ha rumaliinto kurang bangos sa ginapakas no 120-140 kilo pro bangos tanang nga pwede taraton sa bawan pwede si gangon alin 180-220 kilo kamana man datong karne abunda man kita paabot sa karne no raton nga manok aton nga dress chicken nga ratong backyard mo tagay pro kilo 200 kilo ra atong native nga manok 340 kilo pero kabo tro parts karnet manok kung mabakal ninyo sa iba't ibang presyo kamana na manok karne ato baboy no rokasim purchap aglimpo ayalin 300-320 kilo no pero kabo tro parts karnet baboy kung mabakal ninyo sa iba't ibang presyo pili ata kamo kung gusto nga aon sa parte ato mga karne ya sa sulod ito nga merkado publiko no pang sisig pang suitam pang nilaga pang biruguan kung ano gusto nyo pagabaklong iba't ibang presyo. Kamana man do karne ato bakag anuang rarang unod kara 420 kilo pero kabo tro part karne bakag anuang ang mabakal ninyo iba't ibang presyo pili at kamo no inyo nga pa taon yo agaon pag dilguan ro na inaron na karedyo ta sa aton nga mga matansiro no nga nagadigusyo ni at mga karne na sa sud aton nga merkado publiko katulong nga dol pagabot sa gulay wala tat problema kaya yeah, mismo sa aton nga dayong bagsakan area di karon do mga binugkos-bugkos ag mga nakasari-sari nga mga priska nga mga gulay no aga pag gusto niyo tag maginatadtad ang maginasinsin nga gulay ina di karon sa kilid mismo aton nga pisiksyon di karon do ginatadtad ro mga gulay sa ibon ninyo kung ano angka kamansi ubod ubad o kung ano ra nga maginatadtad nga mga gulay ina di karon kahilira sanda di karon ag sa pinakalikod ina kay mamalapad nga mga binilog-bilog nga mga gulay pag di kana ka man magagi katong gidel sa may kilid itaton nga mitsiksyon. Di ka na kay Ma'am Bibi Magallanes, Sari-Sari Store. Kompletos Ricardos, di ka rin doon kay Sir Jopel, kay Ma'am Bibi Magallanes, Sari-Sari Store, no? Ngani, haya, kompleto tanan di na, tanan gusto yung bakuno ng mga panakot, no? Kay bahan ro mga gulay nga halin sa bagyo, inatid ka ro makita ni mo. Ang sa katunganan, kay paring mong sabaliro nga drive P6 yun, agro, sa pinakalikod, garong katrungo yun yun, imaw nga ni ro, aga kuskus, ag nagapuga, itpayok nga ni hay kompleto. Sa atong grocery section, no? Suwalog, sari-sari store ba, kay paring, kay Toto Andro Suwalog Jr., no? Ag sa tabok nga nakaroon, Roy Buntogon Restaurant. Pangmasa ro presyo. Adto kamo na kanam iton pamahong kamo ro na. Kamo na kay pareng Harley nga restaurant na Harley's Karinderia sabaw pa lang ulam na. Ngani adto kamo sul timprano ag pagpalapos nimo kira tsotserod. Abo man ro na di karong mga gulay katong dili mga gaano to no kamuti saging balingka ina di kon makita nimo sa katungana ni San Lorenzo Road. Ina di karon do prutasan ni Papa Dad sabo sa nakahilira di karon no nagabaligab mga bawo no kanong bani. Anang mga bawo na nagabaligab sa naron abo sa naron naka hilira katulong nga Jul ganit mas manami no magkanto ko mo timprano ang makabakal ka mo ang makaabot ka mo it mga isda nga mga priska nga nang nagabutan niya sa studio taton nga merkado publiko sa mga adlaw nga Sabado ag bago mag extra no ginagir kay tahapi apil si Dinos pari junior ag si paring Rapi Alcaraz sa may barangay tigam ang tulrolin at si Kada sa may barangay tigam yun
0: happy apil si Dinos no? Kami kahapon ni paring Junior Alcaraz ito sa Kapitol.
4: Ah, ina mani. Oh, maglakad ba siguro motos
0: pa. Maglakad punta imaw ko ana nga si OC ang ko ana nga kuno. Documentary stamp hayalinon mo tay postpone tro election nga.
4: Postpone ta biro election.
0: Pero ana ang plano punta sa... mapile imaw sa unang oras sa Lunes. Mapile ta imaw sa Lunes ay paano pa kani pagpile kanay wa ut election.
4: Ani postpone niya ako kay Bano. Pero masud kitang maging kagawad nga reading radio tay imaw aron ipakita gid oh aron imaw son. Tigsoon mo Christian Tanya Milgarijo.
0: Ay, paom yung maton ah. Paom yung may 2028 pa.
4: 2028 yan ikon ah. Tinggan na ng pagpaom. Oh. Grabe yung anak karo ng ginastos ro ah. Mga kulang-kulang half million yung kunura ng ginastos. Karo sana pag pinapanglibot-libot tayo na ano. What at eleksyon yun eh. Wow, nakautang yung tangani yung tigsoon na ako nga rahe. Ani no, medyo raton yung mga barangay
0: nga. Wa man nanang ani, wa man yani nanak kita pasamit.
4: Wa ba ni ba? Eh, amba nanang ay papasabaw ng kunis lang ang mo ah. May nabilin pa man kuno sa anang kampintan. Ani ay medyo napinggan no naton yung mga kandidato naton sa council sa barangay nato no, ang imo maraton sa gunang kabataan. Dahil nagpostpone 2028 laman ka mo magkikilita no. Agon makita naton ro aton yung mga masunod naton yung mga opisyalis itaton mga kabarangay na agaton nga mga sanggunay ang kabataan katulungan yun din no
0: mag-relax lang anay maton kamo mag-relax lang ah
4: relax lang anay kuno araw si Iksoon mo gariyak siya gagarit-irit lang anay rubrario ay total man ay 2028 pamataan di katulungan man ako na ako may mga mapapogi no magbaragan kita barangay kagawa din sa may barangay poblasyon katulungan yun no aga happy-happy listening din no sa Cornel Jang siya pinasa may diversion sa barangay Tigayo no kay Toto Pridi Cornel no ina nagpinamati sa dagis akong guman kon kay Toto Pridi agay nini amor Sampiano de la Cruz Taganat if an a glass ag aluminum supply and installation barato puno presyo lang ro na ron ngani magadto ko mo ro na sa if an a glass ag aluminum supply and installation no dani ko tong didel mi ato dato nga balita no magaling niya sa ato nga area o ba responsibility no magaling ito sa may Dr. Felix Tumbukon Memorial Hospital paadto riya sa aton nga masakusako naton nga temporaryo naton nga may kalibo public market sa Japan para sa Todo Birada ako man si Katodo nga Jun Kabisilian ng Radyo Todo kaibigan mo
1: Radyo Todo live report
0: abogid nga salamat ha kay Katodo nga Jun Kabisilia direkta nga nagareport no sa anak karang area of responsibility halin sa provincial hospital paagto sa tindahan ag bantay laya program igto sanda no full force ropersa it MDRRMO so good morning anay ha kay Ampod Christian at Chana Milgarijo no imaw kunta raro magahalili ko mga inubrahan ligasiya no it anang tao kon maguyang na o igmanghod o manghod dong. Sino ro maguwang, si Christian o si Igsoon Kim? Basta, ay kasi si Igsoon Kim, patapos yun doon ang termino. Awaw ni mo term. Ay rumadayagan, ay roan ng arang igmanghod nga si Kwan Christian, ay alinon mo nga ni, ay uwat at election, kay kagawad inday nga ni, haumun doon ang tarpulin, oh. Haumun doon ang t-shirt, haumun doon ang jingle, oh. Gusto nyo ipabati ko kinyo?
1: Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo! Radyo Todo!
0: Galing uwa mat-date, ruan ang arang tarpulin eh, no? Ruan ang mga election propernalias naging preparar, uwa mat-date ra. Magamit pa tara sa 2028.
1: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
0: Anong tarpulin? Mga sticker nga ra, mga t-shirt nga ra, no? Agroan ang jingle, magamit pa ta ni Kagawad Indaira sa 2028.
1: Todo Berrada. Berrada.
0: Mga umtabi agi timprano pa eh.
1: Del Rentillo, komentarista walang sinasanto.
0: Ayun ang eleksyon. Ay, taguon lang namon doon, nag-i-preparar sa 2028
1: nga to. Komentaristang walang sinasanto.
0: Good morning lang ha kay Mr. Hel Regalado ag kamanaman no kay nung Abelardo Malbas ag sa founder no ita it's DG Group hard to get no kay SB member Rex Bautista ay nag ililimaw tamon kabie no ag kamanaman kay Mr. Aguila. Ayan, ha? Sa Tatak Aguila, no? Aga kay Mr. Kim Torres, no? Aga kay Ampud Glinin Torres, no? Nag-ililiba kami-kabi eh.
1: Del Rentillo, komentaristang walang sinasanto.
0: Ginaistoryahan namon kung makabuo kami itslat sa Ati-Atihan Night. Ha? Ay masugat kami, no? Para nga magbuo it sangkaslat para ron sa grupo it... it's TG Agbig Night. Ayan. Ay mahilinad dya kami, no? Ina sa Magsaysay Park. Ha? Para nga ni sa Ati-Atihan Night naton, no? Ay ginaplano rin naman ng Engineer Rex, eh, no? Nga magbuog it slot sa sang kagabi, eh, nga magahiwat it programa ro it's TG Agro Big Night.
1: Komentaristang walang sinasanto.
0: Politiko, no? Aga mga balikbayan.
1: May punto ang bawat komentaryo.
0: Target audience, no? Ni Engineer or SB member Rex Bautista. Yan. Sa Groupot Big Night, ha? Aga kamanaman sa HTG Group. Ayan, ay nag-combine kami ro persa. Nag-meeting kami ito sa rest house ni Mr. Hel Regalado.
1: Berrada! Berrada!
0: Ito ay, basi may hilipatan pa ba ako? Wagon man eh. Doon malang man kami, no? Si Toto Apid, abi ron, among kusinero, ag si Madam Lorena. Ikto man si Kagawad Inday. O, oh, sino pa? Si Kagawad Nonoy Edbert Torres!
1: Todo! Berrada! Berrada!
0: Ay, matsaanat ang magasugi yata eh. Aging dibatihan pa kabiro magasugi rumanumbok nga to eh no. Pero parehas malang manami kat sinabawan imaw. Oh, kat ging sigang raugo it magasugi ag manumbok parehas malang ralasa dong. O amat kinaiba, ha? Aging dibatihan pa kabiro manumbok ag rumagasugi. Romanumbok kay nagabaho taron it hasta 400 kilos no rumagasugi gabaho man hasta siguro it mga otsinta o sien kilos no aro pagbaho it magasugi pero parihas malang sa natanan niya madayad ag manamit mga katut may ginainvestigahan gali kita ha, ina sa Puok at GT Port. Ay matsa nagagapaw aro mga pwesto. Di ba aro mga pwesto yata sa pihak? Sa tabok? Ay may una ang hakita kita. Ano makunda? Rampa it mga baruto o rampa it speedboat o rampa it mga barko? Ay makon una ro kwan eh. Una ro port ni San Miguel? Kasi rampa makunda it baruto. Ha? Aging purmahan, aging pluringan, ag may mga butong. Ginainvestigahan ko rin. Nakaabot yun kunura sa Puok Barangay Council eh. Tao kung sakop right Puok o sakop right kaano. Daya nga rin ging butangan it. Ging pluringan at turukuan, print it bye-bye. Ha, mga katuto?
3: Ayang man makong bugugaran doon it. Pagay, bugugaran doon. Lingkad ay kung hiabot tao ba eh. Pagamog, panikop ka kay imong pagay ag lingkad to sa gawod doon ay. Oh. Pero aligasyon, ginabutangan ko rin pwesto. Ha? Ginabutangan pwesto. Ay paano makong butangan pwesto ay inataro sa printi ag bawal. Aron, ha? Bay-bay yun. Aron, ang mga katuto. Oh. So hasitagon ko nura ni Richard Marti yata, no? Ipaabot nato na sa taga Department of Public Works and Highway o ipaabot nato na kay SB member Ronald Marte ag DPWH, no? Ah, mga katuto. Ay, amat, igtot ah. Ay, base kung hipabayan ng hitugaran nga ruprinti utak baybayon ay mapuno o taruna at mga pwestuhan ay ginapwestuhan kung nuraya nga na negosyuhan ay hindi na pwede ron. Isa nang bagong niya, inyo katurugog tangon ay kinaon yut yawod. O, inkaon yut baybay. Mabutang kat imo, manaog kat isa siwol at pluringan mo tarito ruprinti at siwol. Ay, sus, Maria Kagosip, anong utok may una man. May akong nga litrato ay eh, ahoy. Eh. Ha? Mga katuto. O. So aton dahin doon na ang tawat na oras, no? Ang may ipaabot sa natungdan ngayon sa gobyerno. Para baga nga masitagagi.
1: Todo berrada, berrada.
3: Kung pwede, i-allow o hindi, no? Di karon sa nasambit karang lugar, rupagbutang itapwesto. Ha? Good morning, Anay, ha? Kay former vice mayor. Aga sa akong amigo, kay Mr. Ralph Valenzuela, no? Nga nag-monitor man makaroon sa aton karang pagpangalagad. Ba, nakasangit si bossing Ralph Valenzuela.
1: Todo berrada, berrada.
3: Good morning man kay Ampod Benito Rintillo sa Quezon City, kay Skyler Chan, kay Ristelin Aguirre Rotolo, at kay Binje, no? Ang kay Christy Polhencio Alparo, ha? Aga good morning man kay Mami Jo, no? Mami Jo, kay Jo Wide, kay Jo Malapad, nga naga-monitor man makaroon sa aton karang pagpangalagad. Good morning man kay Roger Losiro Nagales, nga uwagid nagabuyaw, ha? Good morning man kay Madam Sherry Herbacio Lozada, ha? Nga naga-monitor man makaroon. Una kay nang nini Amalia de la Cruz Obiaga kay nung muli ha. Una sa Amalia Store. Aguna man sa tangbayan ng bayan kay nung Dolpo Murado ha. Aguna kay nung Merlin. Agkama naman kay nang Julian Rilo sa Pamilya Rilo.
1: Komentaristang walang sinasanto.
3: Kay nung Daning Sablaon ha. Ag kay Toto Apid. Ag inaman kay Ampod Jeffrey Magno.
1: Berrada, berrada.
3: At pamilya Andrade, no? Mga katodo, sa pamilya Gambua sa akong ihado kay Master John. Kay Nanay Cap at kay Tatay Cap, ha? Ay, mamaster ako rito, eh. May istoryahan kami, eh. No? Wagot eleksyon eh. Mga pikitay sa Bandura Macau, manami ro kape rito sa Tinigaw.
1: Todo berrada, berrada.
3: Alas 6.14 ro aton karang oras ang sa aton niya pagbalik ro aton karang mga headline. Aero Metallica Shipyard nagpatawag kahapon ita sangka press conference. No? Si Engineer Jonathan Salvador, the owner at Metallica Shipyard and Shipbuilding, no? Nga nahamtang sa Barangay Pulo, New Washington. Kung aton tang isip-isipon, matsauwat at kapahuwayan, abot ang problema, abot ang isyo. No? Ginahaboy ana it isyo ang kontrobersiya gihapon do Metallica Shipyard. Nga samantala, the purse, agro-owner nga ra, naging outstanding aklanon, ang naging top taxpayer sa Banwat, New Washington.
1: Todo berrada, berrada.
3: Doon ang recognition ba ya? Ang recognition imaw it Department of Science and Technology. The Marina. Oh. The shipping industry. Ay sa zona, ni President Ferdinand Bongbong Marcos. Siguro na-recall na ron nga mas pagit nga pasanyugon do shipping industry. Ani President Ferdinand Bongbong Marcos ay doyon man katoro anang programa it anang ama nga si Ferdinand Marcos Senior.
1: Todo berrada, berrada.
3: Ay harap na makaroon, no? Romitalica Shipyard and Shipbuilding sa Barangay Pulo, New Washington, Aklan hay uwat ang matawi it business permit sa pihakuan nga pag-apply it renewal. Renewal! Ay pilang dagon yun imauna eh. Unaan ay iya sa may Rizal, sa poblasyon. Humalin imaw rito sa Pulo, no? Mga katudo, hay hama kung mo pilang dagon yun nga una Romitalica Shipyard. Ag makaroon roan ang naokupahan di karon sobrayon niya 4 hektaryas no bilang preparasyon oh ayo at imo matawi hasta makaroon oh January makaroon September gon October November December uway mo pagtawi ta business permit uway mo ma-issue business permit haman hay naghambay ko noro taga MPDC sa suning haman nag-identify sandaraay, nag-classify sanda, nga white public hearing, nagmato-mato sanda, nga white public hearing or consultation sa mga kabarangayan, especially sa mga barangay opisyal. Oh. Durason nga hindi matawaan ita business permit makaron sa renewal do Metallica, hay bangod nga uwa yun kunuraya sa ginatawag nga light and medium industrial zone suno sa Municipal Planning and Development Office or MPDC mga katuno.
1: Todo berrada, berrada.
3: Uwa uta kuno sa ginatawag nga light and medium industrial zone Romitalica Shipyard.
1: Todo berrada, berrada.
3: Pero sana karanga suning kung nagtaliwan niya July 25, 2012 nga permado ni Mr. Nestor Mejia do Metallica Shipyard ay recognize as light and medium industrial zone ina sa Banwat, New Washington sa Pulo.
1: Todo berrada, berrada.
3: Pero gulpi at ang napanas, ano bang nangyari? May eraser? Anytime pwedeng bayluhan? May nagtusle?
1: Todo berrada, berrada.
3: Makabungo-bungo. Kasi may una nga ra nga ginabagay nga ordinansa mga katuto. Ara, ordinansa. Ro ordinansa nga ra, sponsor da ni SB member Christian Benos Peralta.
1: Todo berrada, berrada.
3: Nga ro target itraya nga ordinansa hay dugaon do mga industrial work ina sa Banwa ita New Washington. Ay paano roroyon niya ron niya dipo ina sa Dumaguete ay industrial doon. Dorayang Miran industrial sa Mabilo New Washington. Pero royon ko no exempted. Dayagat ang shipyard ni Jonathan Salvador do target nga maduga. Sa rayang draft ordinance number 2026-11 naging introduce ni SB member Christian Peralta an ordinance declaring the Lagatik River and its river bank within the territorial jurisdiction of the municipality of New Washington Aklan as a strict environmental conservation zone prohibiting any industrial operation and or activities therein and providing penalties thereof.
1: Todo berrada, berrada.
3: Haging basa ko gitra. Ging himay-himay ko gitra. Ang mga katuto. Ang nakita ko abi iya, no? Sa anang definition of term, nakita ko man iya sa anang declaration of conservation zone, no? Mga katodo, nga from Barangay Tambak to Barangay Dumagit do total conservation area. Nag-aabot it 1,656.57 hectares. Rumasakop itrayang conservation. No? Ay, uwa ho, sa mga allow activities sa mga prohibited act, ay uwa, bugtogid, bugtor shipyard, dry dock, boat repair, hull cleaning, or repair, metalworks, and or fabrication, welding, sandblasting, fiberglass work. Oh. Ano ha? Daya? Ag, anda ba nga naging studio hat mayan? Nga Rubanwat, New Washington, one of the municipality iya sa probinsya Taklan nga may potensyal sa ginaduso nga industrialization. Ah, for industry, no? Kasi kita tay, una ro suba, una ro baybay, o una ro isla. Ah? Nga may potensyal, tapos, kabuhay yun no existing nga right Metallica shipyard. Ro nag-operate, hey, mao man do nagapanag-anat yugta. This is a private property. This is a business. No? Nga basta nga nga dugaon.
1: Todo berrada, berrada.
3: Kung baga daw ging single out siya. Ha? Imaw siguro ro dahilan da nga wat imaw pag-issue ita na nga business permit kasi dugaon yun imaw kuraya nga rang ordinansya ni Peralta. Kaya hatakutanan natong imaw kahapon, engineer. Ano mako ning plano by legal action? According ka na saan ang asabat? Ha? Makikipag-meeting imaw saan ang abogado sa Ruhas para andang istoryahan ro planong pag-file it kaso sa pag-hold kuan ng renewal it business permit ko local government unit it Banwang, New Washington.
1: Todo berrada, berrada.
3: Ha? Nagakonsulta imaw, ay ma-file ta na imaw kaso.
1: May punto ang bawat komentaryo.
3: Aba, ay madugangan. Taro atong listahan ng ratmayor nga may kaso kon ma-file imaw ra. Ah, si Engineer Jonathan Salvador.
1: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
3: Oh, ay, no yun ha? Ah, mga katuto, ag, nagpatawag ita public hearing. Kung nagtaliwan nga Webes, may kaangtanan di kara sa ginaduso nga rang ordinansa. Ha? Hayo galing, ruig tugat mga katuto, hayrayang si Liga President, eh natural, ex-officio member, dayang si Kapitan Alex de la Cruz. Agrayang si Punong Barangay Anisia Aguilar. Ang mga katudo, no? Si Kapitan Aguilar Itpulo. Ruig to. Ha? Ay matsawa yata mag-agatin ro ibang mga kapitan. Ay ipatawag man dutanan yung mga kapitan. Pero masaday wagang agroraya nga rang si Engineer Salvador huwag ita nanda pagpatawagan. So that's why nga uwa madayon aging butubutuhan lang nga by all means ro kotob sa gustong i-invite para sa plano nga rang kasi dapat i-involve ro tanan yung mga kapitan mga stakeholder, no? Mga mangingisda para makatausan at opinion.
1: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
3: Eh kasi sa kagapad ko anang cover ho eh. Co-conservation zone. From Dumagit to Barangay Tambak, New Washington. Kasi sakop imaron it ginatawag nga Lagatik River. Pati roan ang mga tributaries.
1: May punto ang bawat komentaryo.
3: Exempted ako no Romiran Global. Exempted do dipo sa Dumagit.
1: May punto mag-abot ang bawat komentaryo.
3: Matunaw si Jonathan Salvador. Ha? Matunaw Romitalika kara. Pag hindi raya nga rama ayos. Ay, anda ko nung ipainchon pa eh. Bago sa raing Oktubre nga magpatawag sa natuman ita ginatawag nga public hearing.
1: Todo berrada, berrada.
3: So, balikan tarabanwa, balikan naton ha, sa kabilugan itaton karang pagpangalagad. Oras sa Pilipinas may 25 minutos yun nakataliwan sa oras ng alas 6. Agrorayang oras ang balita ginahatod katon ita San Miguel Pelpelsin. The True Global Filipino Bear. Magabalik ako pagkatapos si Jamakara.
1: Rentillo, komentaristang walang

sa Sunmiguel Beer Products. Intra na! Sunmiguel Beer Link Promo. Magkatsasa nga magkaugsam GCash. Kung magbakal ka, sang anong kabutilya o cans, sang 320, 330, o kung 500 ml. O kung duha ka 1 liter nga butilya, sang bisan anong nga nakakasako ng mga produkto sa Sunmiguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly. Kapin.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Tomatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Bing Nalika Turi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyagan ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog na akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako More Power Coffee, hay do yun latra ako nga ginano nga kada agahon na ako nga ginainom. Wow, na ako nag-ano it take it ibang vitamins kaya More Power Coffee lang.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Billiones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maipas Drug Store. Poblacion Numancia Aklan. Carol's Pharmacy. Barangay Bulwang Numancia Aklan. ANC Drug Store. Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy. Stall number 24, Calibo Shopping Center. Traje Pharmacy. Martelito Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy. Regalado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drug Store. Mabini Street, Poblacion, Calibo. In front of Provincial Hospital.

0: Sir Roberto Bunhayag?
1: Ah, yes po. Papa ko po.
0: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
1: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
0: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang life extension na product sa kanya, especially yung life extension vitamin D3?
1: Bali pang upat na makapanang 4 months ka na nag-take ng...
0: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
1: Cramps, good yung paa niya, sir.
0: Oo, tapos?
1: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
0: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
1: Na-admit po siya. Kasi daw siya na ano, Cheesemaker?
0: Pacemaker. Oh. Okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radio.
1: Nakikinig kasi sila sa radio.
0: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni sir, binigyan siya ng 4 na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
1: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
0: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
1: Nag-garden na nga siya. Hindi na siya hinihingal.
2: Life Extension Vitamin D3. The number 1 trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Suramires po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Hinebra na. Ginsanalo promo na. May 5 winners na 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
4: Bumili ng Hinebra San Miguel and other participating products. Tingnan ang ilalim ng selyo ka
5: para sa Senet Manalo.
4: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
3: Cash alley na!
6: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
7: GTX 500, alagaan ang iyong atay. Sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500. D3 Bio.
8: Ako si Jomer. Tutumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para maligawan ang infeksyon tuga sa mga virus at bakterya.
7: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kumakal sa mga butika. D3 Bio.
9: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang-tuition ng anak? Pang-grocery? Pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
10: Kapoy!
11: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking na tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
9: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pang pa-relax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
12: Samphone Gold Coffee Mix.
13: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas na levels ng antioxidants ang Samphone Gold Coffee Mix.
12: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Samphone Gold Coffee Mix.
14: Ako si Amelia. Ipaydi-paydi ko sa mabatian kong Samphone Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant, anti-aging.
12: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
15: Cheers sa barkada nating Night Shift OT Breadwinner. Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly.
16: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tat

0: ay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato. Sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
1: Bukod po sa pagtatain ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
2: Mahina yung katawan. Walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara na maubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, ng madaling araw. Pero madali lang yan. Bigla na lang sa sakit yung katawan ko at saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng recipe po, Kuya Boy. Awa ng Panginoon po. Ito, pasiglan ako. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain na tayo yung tulog ko.
1: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
2: Wala na po. At saka, iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung minom ko. Naliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung recipe. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung matatake up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. So, sa ngayon po, okay na po.
0: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
3: Todo Berrada. Berrada. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
4: Happy, happy 24th birthday, Anay Macaron, ha? Kay Ninya Francis Cipriano de la Cruz nga nagasilibrar it anang kaadlawan Macaron. So, happy, happy birthday, ha? Pero pagpanamyaw halin kay Ampot Jinjin Mary Cipriano. Ang sa tanan niya mga naga-birthday today, ha? Happy, happy, happy, happy birthday po.
5: Happy birthday!
4: Hindi ko man kamo ma-mention bato-bato, pero importante, happy, happy, happy birthday. Kay Nang Hilda de Leon Igos, ang kay Nung Buying, ha? Ina sa Tigayon, ginatamyaw ko man ita maayad-ayad ginyagahon. Kay Sarhinto Romel Morato, nga nagakapi-kapi yun, it more power probiotic 8-in-1 coffee mix, mayad lang gid niya pagpamati. May tatlo nga ka mga minor di edad, ro hasikop, bangod niya ni ko pagbayular sa korpyo. O, aron nyo man ha, ag may isang ka 45 anyos nga gagaki, nga nagatabok sa pedestrian, sinunggaban pa it motorsiklo. Diyos mio, Santa Garapa.
3: Radyo Todo, live, report,
4: sa pedestrian pa, una ro disgrasya. Okay, i-check na ton para sa kompleto nga mga detalye na ka-standby on. Katodong Rinald, please go ahead.
6: Katodong Jotel, sa atong Caraga Police Report, no, magaling sa atong Caraga Calibo Municipal Police Station, no, Katodong Jotel, no, iya sa atong Caraga Calibo PNP, ruray Caraga aksidente kahapon, no, naguntad iya karon sa may kahabaon, itahay ni Cardinalsin Avenue, samtang nga nagapatabok, no, rode Caraga sang kagagaki sa pedestrian lane, di Carasa Prante, itasang ka-eskwilahan, no, Katodong Jotel, hay aksidente imora, nga hasunggapan, no, itray karagasang ka motorsiklo, no, nga uwa pangani ka na ma-identify kay mga dyan, eh, nga uwa ta nagpunto Katodong Jotel, no, nagadaretso, after nga matabo, ro, right,
4: kaya nga... Siya nga sa eskwilahan doon?
6: Polytechnic.
4: Ah.
6: Katodong Jotel kay... Halin Abi sa direksyon Itaban, Wakarita, New Washington, ro, right, kaya motorsiklo. Oo, agdapad ko, hindi ka sa Kaliburo, sa crossing banga doon, kaya inakaroon nag-aagi, hindi karoon ka nga area. So, possibly, nga base, you know, kung madasing ka na, rung pagpadagagan, kung nagkaroon ka motorsiklo, Katodong Jotel, ka-timing man, na may una tana, no, nga nagatabok ka sang ka-persona sa pedestrian lane, hindi ka sa may atubang, no, itry ka nga ispilahan, hindi ka sa kahabaon, itahay ni Cardinalsin Avenue, no, Katodong Jotel, rason, nga naging ka nga haabot, no, rosambit ka nga biktima, that's why nagkaangkon ka na itapila, no? Kapag kasakitan sa nakaraga party ka na ita yawas kung sa siin ay di ka na Katodong Jotel na kung siin sa mahilukunta, no? Nga magpapaga, nga magpabulig, no? Sa nasambi ka na biktima kay uwa pagid naman ma-identify, no? Sa nasambi ka na driver aga ongoing pagid, no? Di ka na pagpalo up, itatan ka na magkapulisan, no? Kay hindi man daro una ka na beses nga may una ka na tabo, no? Nga aksidente, iya sa ton pero sa banwa ka na ita kalibo pagkaparehas ka to Dong Jodel, no? Sa ray ka na panibag o kahapon nga natabo, no? Nga aksidente,
4: so, masaklap, abi ka na ag especially roro yung biktima, higagain tarabo. At sa 53 yan, pamana ako na aksidente.
6: Hey, siyempre
4: mas mayan pa siguro magtabok ka sa bukot pedestrian, gaha,
6: oh, naga,
4: hayong para mga sayakyan.
6: Nagasali ko, timuabi ka, safe ka na kay tawain ka kung gata pa ka, no? Bisan kita gani, no?
4: Ang masako, ikaroon doon sa lugar nga ron, sa Tubac Polytechnic, ay populated imaw ikaroon doon.
6: Siyempre may klase pa, katotong detail, ay doon do circumstansya, no? So, makaroon, no, ay ongoing pag-intran, noong pagpaluap ito, ito, ito, ito, ito, ito, ito, ito, ito, makilaga, no, o dikarang rider ang nakasagi, no, o nakasunggap sa sambik na nagabiktima while nga nagatabok, no, dikarang sa pedestrian lane sa kahabaon itos Media Avenue iya sa ton sa Banwa Italibo. Samtang sa piyak kamahin, may tatlo, no, kamaga minor di edad nga ginsapupo itaton kalaga kalibo PNP makaroon, no, iya sa ton kalaga kalibo Municipal Police Station ginpangota na tagani, no, kung taga si Intero Sambilog, hamban na taga barangay Mubo sa Kalibo, ginsapupo sa dataton niya magkapulisan mga alas
4: 2 na ita. Amakon ha Mubo, matabok patistansya, patabok iya sa Kalibo.
6: Oh, hay, alas 2 it agagay, ko tanang tabagugan, kung nag-agi, kara nag-ihi.
4: Amakon moron ha, alas 2 agagay, iya parang andang mga inunga sa Kalibo.
6: Oh, sin kamakon ni area, hay, di ka naman sa may Andox, kasi makong Andox, sa may Ruas Avenue, ay sila na uupo, no? So, iyan makaroon, no, sa ito, kaya nga kalibo mo rin sa Patrol Station.
4: Alin, puno mga unga nga ron?
6: Ay, gawarang-warang ko, no, sila na.
4: Magbarkada sa ng tatlo?
6: Huwagan kayo, Roday Wabi, ito sa kwan, wala itong ma-istorya ko, na ito ta sa suwon, ay ginbuan, ita, details, no, ita, aton niya taga women's, no, katotong detail, ruray ka nga mga inunga ka na kay pag-abutabi, no, kaina na ton, hay mamuog patarong katuhugon, ag makaroon hay mag-umugtaw, no, katodong tudel, iya ro mga minor di talaga nga iya magkaroon sa aton talaga kalibo mo sa Parkway Station, no, nga kung sin na sa pupo, no, sa aray ka lang corpio, yung ginapatuman, iya sa aton sa Banwa it kalibo, katodong nga tudel. So far, no, sa kamilugan, no, matutawahay ro aton nga Banwa at kalibo, no, matawahay rong Friday night, wa ka na incidente, no, nga ginrespondihan do aton kag magkapulisan, no, iya sa aton sa Banwa kada ita kalibo, at the same time sa pinadaton kabaga Municipal Police Station, no, sa primero distrito itato kada probinsya Katakan, wa gid man kat magrespondihan pro aton nga mga kapulisan. Mga initial kada report direkta sa Kalibo Municipal Police Station sa gihapon para sa Todo Birada. Ako man si Katodo Reynald Banchola ng Radyo Todo, kaibigan mo.
7: Radyo Todo Live Report. Report.
4: Abogid nga salamat ha kay Katodong Reynald Banjola, direkta nga nag-report, no, sa anak karanga area of responsibility. Ayan. Nagakuan pa si Katodong Reynald, eh. Ano nga ni Rotawag ka raw, nag-uligham? Gamaga siguro anang puwa ka raw. Ay, matawahay ko no dong, ro Friday night ka din. Na siguro rang amigo nga rang ihado kaguway. Kaya nag-uligham yun, no, mamagan anang puwa. Okay. O ginahugat-hugat man nato si Katodong Rolly Boy Herrera. Ro, may ordinansa nga ra iya sa barangay poblasyon. Rayang ordinance number 2026-03. Nga magatao or magagrant. Magatao ron. It cash gift sa mga qualified nga mga senior citizen nga naga-star iya sa barangay poblasyon Kalibo. So, sa pagtalakay ita sanggo niyang barangay, andarang inaprubahan. Ha? Inaprubahan yon sa third and final reading. Aruray ang nga ordinance number 2026-03, it konsiho barangay. Ha? Konsiho di barangay. It barangay poblasyon.
7: Komentaristang walang sinasanto.
4: Manami ranga balita para sa mga lolo ag lola nga kwalipikado, no? Ang mga katudo, aghara aprubon. Kung aprubado ra, ag may una nga pondo, ay saranggon. Ang mga facilitate ra nga maitao, ro ginatawag ra nga cash gift sa mga kwalipikado nga mga lolo ag mga lola.
7: May punto ang bawat komentaryo.
4: Si Katodong Rolly Boy, naka-standby. Direkta mata sa Arriba, Numancia, no? Ay rurayang kaso ita paggapa sa Republic Act 9165 kontra sa sangka 47 anyos nga nadakpan sa sangka bypass operation ginapahaumon itnuman sa PNP pero pag-file it kaso. Ro, natabo nga hacking sa Tamalagon, no? Iga in question sa kasong prostrated homicide, no? Sa piskalya kontra sa suspect nga 39 anyos nga nanggabo, no? Por dahil yamang sa away sa paggubong sa ayam. Nagbais man lang sanda kung sino ro magubong. O, i-check na ito ng kompleto ng mga detalye sa report ni Katodong Rolly Boy.
7: Radyo Todo Live Report! Report!
4: O, direkta sa may banwat naman siya, Katodong Rolly. I-ariba mo! Katodong Rolly!
8: Yuhu!
4: Ay, uwagin. Nag-plot! Pulot! Pulot! Mahina umandong signal. Abisa di ba gagon lang partner age para tayo yon. Para hindi man ako hinamanan, ha? Okay, dali lang. Aralis Katodong Rolly Boy. Patrol, please come in. Katodong Rolly.
8: Yuhu.
4: Rolly Boy.
8: Yuhu.
4: Katodong Rolly. Okay, dali lang. Mabudlay gitaro signal eh. No. Wa siguro kahigop sa baura ni kagawan.
7: Komentaristang walang sinasanto.
4: Kaya maguya ro signal wa mo kahigop sa baw. Pero kung sa baw ana ni paring Alex na higopon kara gabagrong taron. Ha, gabagrong taro akin. Good morning ha kay paring Alex Relator ina sa Andagaw. Sa Alex Mitsyapan. Ag pasabawan espesyal. Ayan. O, balikantes ka Todo Role.
7: Radyo Todo Live Report! Report!
4: O, para sa mga detalye at mga balita, patrol, please come in.
9: Yeah?
4: O, hi. Galin ka pa rin aga, kumos ka patig hole? Katodo Role Boy?
9: Yes, katodo nga gudel, no? Sa aton nga partner? Police report.
4: Okay. Na, ano, nagabangal ka pa rin at mabaho nga humayay? Ah, kapamalik ko ay.
9: Siyo, kung kiro pa signal di karera kung kami na nung sistema lang nga may nakalay man ko kaya na. Dalaga lang, no? Sa aton nga follow-up report katulong kita, no? Iya sa aton nga area of responsibility particular, iya sa segundo distrito ko aton nga probinsya at Aklan, matuwis lang ka, accomplishment, no? Gintatikahan ko atin nga mga kapulisan kay bago atin ka nga PBEO, no? Or PBEO, yan sa probinsya at Aklan, matapos nga ginang kasarong sangka bypass operation sa bahin at barangay Pusiu sa Banwa at naman siya. Nga konsyen, natigayon nga madaktan sa isang kakorte City Anyos, no? Nga si Asherpin Jumer at poblasyon sa Banwa at Kalibu ang nabuhan dahil ka mga sasi at suspected Shabu ag bypass money, cellphone, agroana ka lang motor cycle, no? Tagipatigawin niya bypass operation kami matapos ang operation agin na agagin sa Roa City para mapinayom sa ginatawag nga drug test o nasambit nga suspect ag nakabalik kayo na. Ya sa aton nga naman siya pulis, ang ginapaamon ko aton nga naman si pulis, arong kaso, para nga i-inquest sa aton nga provincial prosecutor's office, once na magwa arong resulta, ito sabit nga drug test, kontra sa nasambit nga suspect, no, it aton nga mga kapulisan in violation sa Republic Act 9165. Sa dugay na aton nga police report ang follow-up, no, yun in question kahapon, rong suspect sa pagpanglabo sa kay alias Miti at Barangay Tamalagon sa Banwat Tangalan, no? Kontra kay alias Marco na tinabi anyo sa Brigon at nasabit man nga lugar na nga kunsin matapos yung inquest ay ginbalik man iya sa aton nga kustudiya kung aton nga tangalan PNP subject na ginahugat itong anak karanga commitment order halin sa korte kunsin imaw igarinit although nga available man rin nasabit niya kaso na prostrated homicide, but according sa ato niya tangalan, PNP Katodong Judel, ayaw imaw makapiyansa. So meaning, daw nga sila nga mag guwaro nga commitment order, itahanin sa korte, ang igarimit, kung siin institusyon or ARC or BGMT, doon nasambit ng presidado katodong judel. Magluwas ka ron, ibang mga munisipal presidensyon, pamat mga reported untoward incident na ginispulihan rong aton nga mga kapulisan. Matawhay rong aton nga segundo distrito as far as citizen or institution is concerned.
4: Katodong Rolly Boy, daliigang. Madumduman mo katatongging paabot katong obstruction sa may atubang ita numan siya public market. Di ba yung haaksyonan to? Pati rin itong presensya at mga naga suga-suga nga itong may diferensya sa piliino, no? Matsabukon matangan ito may diferensya. No? Ay, matsawa tato na ilang mag-uli sa anda, no? Iyan ni Karaho sa may, ano na, sakop, ano, bulwang, pasugod ni Karaho sa may olive plain. Ay. May nagpadaya kakot litrato mga last 2 days nga ginapangutan na ako kung tama o bukon. Pero pagbutang itnegosyo, naging butang at extension, no? Ay, rin nag-aagi, hindi ko takaagi, aglikuan di karon doon, mga pitsalikuan. Katodong Rolly Boy, no? Magiging butang unang ano, food cart? Anong food cart?
9: Rong pagkato, nakabato mga...
4: Pagkikuan na, be, pakiusisa, be, no? Kung food cart do yun, ano ron, no? Hamat o naging butang. Ay, ging sakop na utaro. Kuan, hago sakop, gagapaw, tayo mo sa, ano ron, gutter?
9: Katodong Gidela, actually, nakabato man kita karon, at kita gani karon ng post ako. Rung complaint, sabi, motorista ta nagareklamo eh. Kung dahil naka, parang nagagawa nga blind spot rung area, corner pa, abi, pasugod ito, kung ano, ginatawag nga...
4: Likuan niya ni, paliko, pagtututulip plane.
9: Oo, so... No, ang ginasugid pa din mga motorista nga rin karong area ay siyang ka-prone of accident area.
4: Accident prone area.
9: Yes, that's why ginpost na ito ito. Ang ginkulman gani ito nung atensyon ko ato nga barangay council. Hindi nila na natuhi sa rin ang complaints mga motorista. Inaksinamat ako ato nga mga barangay council at barangay Bulwang. No? Headed by barangay captain Jeron Magpusaw. No? At barangay Bulwang. Anak yung istorya rung tag-ana at na furniture, furniture pro katulong din. Actually, rung ginatubog din ang ikara ay rung nag-parking ng mga sayakyan at the same time rung furniture shop. So, rung anang ginabalik niya nga para sa katre, table, sa ina sa potok, no? As may gater ayon. Hindi ito magyan. It ato nga mga nag-ayagi nga halin nga kapanindada as may nag-abalik niya manuna as may kung nga rin, may nag-abalik niya rin ang mga isda, no? Taunahan. So, hindi na kaagi sa kongsa na maagi sa highway. So, delikado, no? Sunod sa aton ka ng mga motorista. That's why, again, aksinan matayagi-agi. Isiriyan matang ni Kapitan Magpusaw, rung nasambit nga taganay furniture shop. At the same time, rung nag-created obstruction ng mga nagabutang itong alin ina sa nasambit nga Ria Katodong Judel, no? Yun malarong pagpuna, no? Actually, ginapasalamatan ka rin mga motorista. Ang bisuro tag-anag itagali, ay nagarin siya malang yung furniture shop gali di karon eh. Uli yung tanatapanggang gali, tag-anag gali. Ay sayawat na na, hindi mayag yan eh. Kinasyon na na barangay kapitan. Ay watamana na kami kasayon, nga di yung gali, roon amon man na property, nga nagagawa o taas sa amon nga property, roon nga anda nga pagrenta, it nagkasambit na furniture shop katodong Judel. So, sure yun malang yung bigin po na. No, although nga may mga nag-comment gani kato. Actually, sa hapon na nag-call man kato attention o last previous day nga may ipagsugilanon kato rong napiktuhan karon sa nangin action ko barangay council. So, no need yun tamag atubang ako but rong atot ay rong call pabi natin karo attention ta na barangay official eh. So,
4: ikuan ko nga ni Ramaco sa Lunes, dahon ko sa DPWH. Kasi no, DPWH, may andang task force hawan sa mga obstruction sa Binit Karsada. Ipaabot ko sa DPWH na. Katotong Rolly Boy.
9: Kung may reklamo siya sa action at barangay council at barangay Bulwang, ay hindi pwede yung ako magkatagsugulanan ko. Kung may andang istorya hong nata, rong barangay official, kung nanoroon ang mga disposition in that particular, na kung may mga napiktuhan ng sanday na sa mga alimang mga negosyo, ay, be it, sabit, asa na magkuhan,
4: at kung baga ay temporary yang, no? Hindi na dapat i-permanent. Ay, agyan doon, sila na pag ginutawos, karsada.
9: Ay, morong gani, rong problema, eh.
4: Pagkutanon man natin, no, kanya, no, furniture, ha? Kung doon yun, baga, ay, temporary malang, no?
9: Ay, furniture shop, karoon ka to, doon, Judel. Ginambayan yung dati, barangay council, nga hindi pagbutangan, pag-displayhan, wrong,
4: hindi pagpagapawon, hindi pagpagapawon doon ang pagbutak mga display.
9: Oo. So, nagpasyamat matagal ng mga motorista nga ra sa nangin aksyon at barangay official at barangay Bulwang na ginapamunahin barangay Captain Jero magpusa po dahil lagi-lagi, no? Ginaksyonan, no? According, no? Aminado man ang barangay official, mismo si Kapitan, na hindi man kami manaset at perfecto. Una, tapos sa nakakuman ni Mao, nag-react sa mga reaction sa nangin apos natin ka to nga obstruction ta
4: tama man ay Kapitan, hindi sa datanan ano ra, hindi sa tanan niya oras ay perfecto imaw no nga masairan na kung ano mga reklamo. Pasalamat man yan imato kita sa mga netizen or pasalamat man maton kontak kamo sa nagapost ay hasairan ninyo may problema agot ninyo maaksyonan no kung hindi yun ninyo maabot, di ba?
9: Ay doon gani katulong Judel no. Kung na ano di ba doon ang problema ito sila magdangok kay barangay captain magkutaho para kung ano mga disposition at barangay council kung ba uso yan kamot lugar kung sinin kamong ibutang na hindi makataot obstruction no na makatugap at disgrasya sa aton nga mga motorista
4: ayaw ay putwok taron eh para taron sa tawo nga nagabaktas nagaagi ay kung una ibutang
9: hindi at katodong Judel, hindi at di karon eh. But may inaman nga ginagamit na mga potok nga ron pag oras sa Tabaldeana. Pero, matawag ba nato nga, hindi at corner. Hindi at corner eh. O, tadlong ka eh. Buta ba, hindi ta makakuan masyado. Right corner ta, motorista ay delikado sa motorista.
4: Okay.
9: Basta corner, delikado ta ron.
4: Sige ah. So, kabay pang ma-aksyonan dahit barangay, no? Maistorya ang mahimos, no? Although, rayang ang mga bagay bukod niya mang una di karon doon ugaling hay may reklamo no abo man nga mga lugar may mga makaron no ang hapupuna man ginaayos matarayon yagi
9: ay halos kita
4: may iya nga niyo sa kuan GT port ha ako niya ni ra nga imbestigahan eh may nagasintag nagflooring ta ito sa binit sa binit sa kuan sa printed bye bye. So, di ba may baywalk imaw? Tapos seawall? Manaog ka seawall, may una tang aging kuhan, okupahan, aging amat-amat yung tight flooring. Ay butangan ko ng negosyo rito ro printed bye-bye. Ay, awod, bye-bye yung tato.
9: Ay, ito magtaog.
4: Ay, tao nga ni. Ay, ginahasitaw niya ni, kung doon ni Kagawad, kuhan, Richard Marte. Kaman man at una ay anawot amanat gobyerno anat at baybay yun man gamat ina kating man nagbot ay bawal taron. Ay anak kun rugog tay anak rugog tay king kaon yun yan itiawod. Di ba? Kapres baga kara, no? Nga igto kat imo manaog sa siwol ang ipa simento mo tatoro printed siwol. Butangan mo tat negosyo ina kun umuntog. Oh. Tao kun ano ra kun negosyo buarat pagay o butara buarat lingkad o anang rampat makot mga baruto?
9: Bakit? Rampat baruto?
4: Ano lang, kung maubra patrampay kung ginamit na taro yun niya ron niya, ano, pier nga ron ni San Miguel?
8: Kiyo!
4: Iyo, aro mga picture nga rin ang gingpadaga ka ako, no? Pero hindi na tapon agtunan ko rin. Araw, may initial ng flooring ang kagapat, ah? Kagapat, aro ging flooring, ano? Katutong roli mo, eh. Siguro kung nakita mo na, mahibayag ka. Oh. Ay ito ta sa may printed siwol, yung sugpunan tanana, ag floringan. Butangan na kunot negosyo ni Karon doon.
9: Ayos
4: na mako na harang manog Disyembre para, ha?
9: Bakit kang sagid?
4: Manog Disyembre, amihan. Ang hibag-ibag, imarikot amihan.
9: Ay, agol.
4: Ang ipaabot natin da sa DPWH, no? Katudong Rolly Boy.
9: Okay, so at least daw
4: na ako kung kagawad man kuno bagaro tag anak ka.
9: La.
4: Try sipan ni kagawad ba man ay? Na floringan na tato sa pinto. Oh, ang dami ko nurugta pero paano gutan baga sandali ka? Delikado gutan, no? Danger zone yung tamo-tamo ta negosyo?
9: Nadumdumay ko dahil itong bumubuhu ka ko akong amigo nga Tukruman apelido.
8: Ha?
9: Sa duga lang negosyo ko, duga lang negosyo ko, ay ginpuna abin mga ninyo. Sa may tindahan, ano ang negosyo? Ginpuna, nano manabi, ginpuna manabi, mga ninyo, mga rero ako. Pagkurot na lang namin nagkita sa akrenderiya nga ramana.
4: Sino nagpuna?
9: Sino na pa?
4: Sino nagpuna?
9: Okay, kita ron ay sino lang kita.
4: Na, ano mo? Diyahig pa kita?
9: Ay, ano ba? Ako ba na, sa kurot malang nanay ginaginan siya. Ako rin ito, nakikita mo kita sa karindiri. Karindiri, tinuna pa ninyo. Duga lang man na ako niya sa kurot nga pangitan.
4: Mamaya man, kita taro basugon.
9: Ginaw kita man. Dugit man na. Magkantrera, ay... Relax yan ah. Normal na ako na instruction na abe eh.
4: Tagdi ka ron sa may printed angkoy.
9: Nan.
4: Ay na naman maton may bumutang ka timo negosyo sa karsada. Ibahon ko lang maton ka mo kuraya nga lang. Nagbutang man negosyo to sa printed bye-bye.
9: Ako na ako rin anong gimugumuguhan.
4: Ayaw ay. Ikaw ro habot-abutan. Ha? Ikaw ro habot-abutan.
9: Ay, yung sa kamakon ay, normal niya kamakon ay legal abit, makon rin mo nga rin. Legal din din kamakon ni Karong Iriya. Tingkangin makon doon.
4: Sige.
9: Okay, so doon na siguro na itong matang yung mga informasyon ng report. So, agarato yung mga balita, ginato siya itong Small Power Pro Biotech 801 Coffee Mix. Live nga nag-report niya sa naman siya Municipal Police Station para sa Tondo Mirada. Ako naman si Katulong Rolly Boyerera sa Gitodo, kaibigan mo.
7: Radyo Todo Live Report! Report!
4: Abugit niya sa gamat ha, Katulong Rolly Boyerera, direkta nga nag-report no sa nakarang area of responsibility sa may segundo distrito halin sa Ariba naman niya.
7: Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo!
4: May daywag naman ka mga eskwelahan haro nag-request. Aga action agad ruging himo ni SB member Kitsi Luces no ang mga katudo no ging pamistingan na ro Gaudencio Vega National High School sa Naluok no agrong Puok Elementary School duraya nga tikang according kay SB member Kitsi Luces hay sabat agmadasig nga action matapos makabaton man na kami i-request nga pamistingan ha para man hi tabog ag hi tapna ro namok nga may dayang dengue mga katudo oh ay mga amigo ko man nato no may naghambag man eh man idol iya ka ospital eh, may dengue man ang unga
7: oh may punto ang bawat komentaryo
4: sige hapon ha sige dasta ag may namatay yun iya sa Banwat Kalibo. May namatay yun sa Malay, may namatay man sa New Washington.
7: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
4: Puro nga, karoon nagkakamatay mga katudo, no? Sa raya nga ng kaso tinggi.
7: Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
4: So, thank you again, ha, kay SB member Kitsi Luces, no? Aga nagpasigamat do, taga Gaudencio Vega, rumaginikanan, no? Ay, siyempre, hamistingan para magayoon sa disgrasya sa ginatawag nga kasot dengue ro anda karang mga inunga.
7: Todo Berrada. Berrada.
4: Alas 7:04 ro aton nga oras agroray nga balita ginhatod kato ni ta San Miguel Pilsen, the true global Filipino bear. Balikan taro iba nga mga balita pagkatapos gidyaman karasan bahay.
7: Comentaristang walang si

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eden Tagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, ay wagong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsik ako nag-umbra to sa idagong. Dati huwa ako ka-umbra dahil maguya ang awas. Makaroon ay tukotang sa idagong ga-inumbra. Aga akong ko nga, di pagamit ko man, ay pag-inom na na itayang More Power, ay nagmayad, ay imaw. Wow. Ngani, ay nagambag imaw nga, manami, mananay, ngani, kamo man, ay magbakagon kamo. The best
1: trayang
2: More Power.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maypas Drugstore, Poblacion, Numancia, Aklan. Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan. ANC Drugstore, Kalibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Kalibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelito Street, Poblacion, Kalibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Kalibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. All-in-1 Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Kalibo. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Tesla Car Store, Madalag Public Market. Nicknick Store, Libacao Public Market. Yukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Kalibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Kalibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numancia Public Market. Nicknick Store, Libacao Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Kalibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo. Maypas Pharmacy, Poblacion, Numancia. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numancia, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Kapoy!
4: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking na tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
1: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pang pa-relax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
3: Life Extension Vitamin D3.
5: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
6: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
5: Okay.
6: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
5: So, tinake po niya yan? Ang,
6: ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
5: Okay. Tapos, sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
6: Siguro mga 1.5 months.
5: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
6: Sabi nila sa akin, cancer free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-okay ka sa akin, tinitake mo, gumano lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga niriseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni, ano eh, nanonodok, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
5: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
6: Senator Inahe.
5: Ilang taon na po tayo, sir, ngayon?
6: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga tao makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
3: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Longer life.
7: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente, pang tuition ng anak, pang grocery, pang repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
3: Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Amelia. Ipaidipagig ko sa mabatean kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Tamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. DTX 500. Alagaan ang iyong atay. Sa pagkandito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan. Mag-DTX 500. Upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500. Araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500.
9: Uy, Mare, kagwapag yung looky ka makaroon na. Ihuti mo man abir o yung sikreto ka, Kon?
10: Uwa ako at sikreto, Mare. Alagang La Marqueza Facial Care and Spa ro ako niya rang itsura. Kompleto abi una ay servisyo sa pampagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Agharap ah, may anda pa nga tattoo para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Agkasayod ka, Mare, nga alagang La Marqueza man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag gigla ko pasra kagukuhon ag baby face imaw gihapon.
11: Agharap pa, Mare, alagang La Marqueza man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
10: Ikaw, alagang La Marqueza ka ba? La Marqueza Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Calibo, Aklan.
12: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT, Breadwinner. Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
13: Ako si Jomer. Tumarget ko sa D3 Bio kag ang bilog ko nga pamilya para maligawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
14: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
15: Kumakal sa mga butika.
14: D3 Bio.
16: Suramires po, baka manalo cash. Sa Ginuma na, Ginebra na. Just a nano promo na. With 5 winners na 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
15: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
17: Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
18: para sa Senate Manalo.
19: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
16: Cash alley na!
20: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
21: Si Ma'am Annabelle, nag-drive AC ha.
22: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ha. Lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalipit eh. Ito po, sabi ko po nag-coffee ng rice coffee.
23: Thank you very
22: every
23: much.
22: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
23: Tama, ganyan. Tama.
22: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kaming umiinom ng rice coffee.
21: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
24: Todo Berrada. Berrada. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
25: Okay. Balik kita banwa sa aton karanga pag ililimaw ang sa gihapon padayon kamo nga nagapamati ha sa programang Todo Berrada.
24: Todo Berrada. Berrada.
25: Si Mr. Randy Anthony Ribaldo, iya sa pihak naton nga linya, no? May importante nga panawagan sa mga senior citizen, no? Ay Imaura Rohed, it aton nga pidaw, provincial disability office, no? Una sa Capitol, mga katuto na tagbuo nga ako kahapon to kay paring Manswito ay Biyernes gali ay uwat opisina pero nag-ilinoso ito. Ima, wag pati ta ako ay matsa sangkurot man niya ha dali ay kasi ako naghalin ti mo't opisina na na, no? Ay gali, Biyernes, pati kami na kuan man, nawaw mali, no? Ay gaagto man kung tangani ako sa opisina at pidaw kahapon ay may una man yan, karang igmanghod kita nga taga-kaano nga naga request man kung ta, nagakinahanga, no? Ay gakonsulta man kung ta kita kay Mr. Randy Ribaldo kung siin ang paano makaproseso ita wheelchair.
24: Todo Berrada. Berrada.
25: Okay, iya sa piyak naton ng linya si Mr. Randy Anthony Ribaldo. Mr. Ribaldo, sir, good morning. Okay, dali lang. Nakaturo atong
24: walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
25: Ara na siya, dong? Okay, daligang. Gatawag siguro imo, no? Ay kasi roonang atong number kaging taon naton ay incorrect. 268-4456. Tama ba, dong? 4456. Okay. Ha? Dali lang, ikinahugat-hugat naton, no? Huwag pa mo katawag. Nag-monitor pa siguro si Mr. Randy Ribaldo, no? Okay, huwag pa dong? Okay, ginahugat-hugat naton, no? Kasi yung pakayo na rin atong number, parang ano nga magtawag imaw. Agod imaw ro personal nga magapanawagan sa mga sa mga PWD, no? Mga katudo. Iyakaton sa probinsya Taklan, importante ra nga announcement.
24: Todo Berrada. Berrada.
25: Hindi nga ni mo makontak dong sa anang CP number si Mr. Ribaldo, no? Okay, daligang. Di ka na abis sa messenger, ay okay ta, no? Makasabat ay mau. Okay, wa galing kita ituan. Wa kita ita jack kon ra, pwede ra. Pwede siguro, no? Be. Daya pwede ra. Aliyang. Okay, Mr. Ribaldo, sir, good morning. Hello, sir. Hindi magtunog. Tara, takong tao, pwede ta.
26: Hello.
25: Okay, haron yon. Okay, Mr. Ribaldo, sir, good morning.
26: Good morning, katodong Judel. Good morning sa ito, pamate.
25: Okay, so thank you gid no sa timpo ug sa oras. Aga salamat man sa pagtawag ay matsamay importante kang mensahe o panawagan sa aton yung mga PWD.
26: Ah, okay. Thank you no katodong Judel no. Ato ni Ryan Arabi pastap kabi abo nga nag-message kung madayo no sa adlaw nga Lunes sa 28-30 September ay nag-position kita nagpa-press release nga hindi gid imposible gid niya makapa-implement kita by Monday no.
25: Aha.
26: Uh-huh. Pero nga although nga mamay naton niya may posibilidad niya ma-postpone ro election ay pero wa patagapot gin pagawa ro commission on election nga kanyo no banning no manit out of the banning.
25: Although may announcement so, pero mas mayad gita ron niya may official gitang ipagawa no ro COMELEC.
26: Tama ron na katodong Judel no dali ani nga nasayra man naton niya may mga cases na abira nga decided sa Supreme Court nga the moment nga i-release ro pondo ay criminal ag administrative liable or responsible person na nag-release it na submit niya pundo. So that's why nga nagpanawag kami na nag-apply kami pagpasaylo nga it is beyond our control nga kung nasubmit niya ng pag-reschedule it September 28 ay bangod sa nagawa nga COMELEC resolution nga nag-prohibit sa pagpagawa it social services program ko ato niya lokal nga paggobyerno. No, ruyon naton karon niya inaklaro katodong Judy, no? Lokal na pondo nga lokal nga paggobyerno. Iba matabi ro sa national government nga although nga may social work man do ato niya Department of Social Welfare Development na nga national ay niya nga iba matakanda ro treatment karon kung may andang exemption. But uh-huh. In the local pan ay kailangan gitaro local pansay ga-request sa commission election in bank no sa ito sa Manila. So it's so happy niya mga na yung gagawabi nga wa election o barangay. So raya ro dahilan niya na yung medyo nabutang sa ayang-ayang dahil nato nga September 28 kabuhayo nato naging tiyana pero nabutang-butang na itraya nga rang SK election because uh-huh. Nga wa kataro ato ni presidente kapag-uwa kato at that time or congresso nga i-postpone ro election.
25: Okay. So nga ni sa Lunes nga ra ay ginapakamayad mo nga hindi lang ginanay sa na mag-agto no sa imong opisina.
26: Ginapakamayad nato niya hindi kita mag-agto sa opisina o sa ato niya binyo ato kunta na sa Andagaw kabalikot uh-huh. Na gipayang pato ni Kapitan Juliet no. Pasayama tayo kita kapatid Kapitan Juliet na ao mo tayo imaw sa preparar itanang binyo nagtao tayo magpainugot imaw man kay Marcy no kapawa mo ta bangko nga 300 ka bangko
25: mm-hmm.
26: But apang mamayal na to niya hindi tama patigayon bako dyan mm-hmm. Nga dahil sa kan, pero nagmando man yan ikunta si Governor nga baka buwit exemption pero siyempre ginahulat namon do decision
25: wapa ituan sa Batro COMELEC.
26: Oo, oh, kapasat sabat. That's why nga ni nga hindi kita basta-basta kaparilis. Yan ni Ronay, nagtawag rato niya Provincial Treasurer Caton nga medyo ayang-ayang gin nga mag-release bago dyan ni nga ring picture 28 ay timing man niya filing of certificate of candidacy. Yan ni kung Raya Bingara na ito pagpanan ako kung hindi para ma-lip up o na yung resolusyon ay wag kita memo no hindi kita makatawa sa election time so gira pa na naon nato nun niya nagdepende gapon sa commission election kung nanurop nga maging pinal aginuno kita baga nga mahambay sanda nga i-go on yun do pagparelease it pondo para sa ato niya social services.
25: Okay, so gani sa Lunes o it may matabo no hindi kung sana mag-agto sa binyo hindi man sana mag-agto sa imong opisina no ay gaawat yang gagastos yang sanda kasi white may matabo nga release o kon payout.
26: Tama ron katodong ni Judel pero kung naila man sa magpamasyal wala problema no pero kung ang ranang intention ay nagasalita may release kami na ayuda para sa mga children with disability ay hindi kita siguro mag-release kaya nato niya provincial treasurer bangon uh-huh. Dyan nga may nakaranyan doon ato niya commission election karon na tampulan just na nga masyadong mahigpit man ato niya provincial treasurer ay masyadong na ilang mabutang sa ayang raan ng mga empleyado nga mabutang-butang mga nasabit niya criminal o administrative case katodong judul.
25: Okay, sige no, agkabay pang well disseminated ag mahambay naton nga hapaabot gid naton no sa dapat nga ipaabot sa natungdan durayang mensahe ag durayang panawagan no despite nga hapirmahan nyo ni President Bongbong Marcos ro postponement no ay ugaling may anunsyo imaw hay uro imo tang gusto may hibaton patakamo nga black and white no nga harap pwede yon.
26: Tama ro na katodo nga Judela ini nga mga nga kwartat maligpon grabuitan halin sa commission election ratong COMELEC resolution hay rato gid aro naya nga mahamba nga nagapangibabaw. Pero pag reschedule matabi iba matang senaryo ron kung sa opsyon at presidente no. Pero commission election imaw pag-abot abit election time hay mamba nato niya jurisdiction nito at COMELEC ro matuman no. Tanan niya klase na pagbanning. Tanan niya klase na pagbaway kay sa commission election niya swear ato niya mga kapulisan under the supervision niya yun itato niya mga commission election.
25: Mga pila kunta sandara sa Lunes o nakaschedule?
26: Almost 1,600
25: na sa bilog nga aklan na? Bilog nga aklan?
26: Bilog nga aklan. Actually yan eh ay pagpanawagan nato niya ito ng pag-presidence nga ika-release ay may nagtinawag ganit katon niya mga uwa tasanda sa listahan. So nagpapot magkabit pagpasaylo because nga yun anang nakatagana ay tagatot aron niya may mga dokumento nga na screen ko 2025. That's why nga hindi yung takabi basta-basta makadugang because doon yung tagadugin tagana nga budget para sa ato niya mga inunga nga almost 1,600 plus.
25: Okay. Now, in the other side, totally niya kayon, Sir Randy, mga kwa na ako, no? Mga yung ako kimot advice kay Kopuli nga nagpamati o pamilya, no? Nga nagpagapit ka kon, ay portahil doon dang nanay, ay naoperahan, ay nadisgrasya, ag may stainless, no? Ag, hindi, yun nga ni Hayos makatikang, no? Bangod ko anang edad, ag ko anang baldang arang may stainless, ro anang rikarabanda sa may likod, sa may anang panuok, no? Ro anang kwanabi, ro anang wheelchair, ay samad-samad yun, may laki-laki, ag basi, mana magugos, mana magusga, umawasak, no? Ag madisgrasya pa mana among nanay, no? Ay nagpaabot sa nakakon it hinyo kung siin man nakita sarang makapangayot bulig. Ako niyan isa na naging hambay nga pagapit makon kamo kay Sir Randy na mako sa Pidaw ina magapit doon ang opisina sa PDRRMO no? Ay tao ko nakapagapit yung do pamilya Reyes nga na kung may matandaan ka no? Sir Randy no? Kung paano baga sa tara makaabil it doon yung mga makarong wheelchair ginapaarag itaton nga provincial government paagi sa imong opisina.
26: Okay. Thank you, Katodong Judino. Regarding katon nga assistive device, especially sa wheelchair, ay may pag-abuton kita, no, nga wheelchair. So, ato na bikaroon ay may mga certain requirements. Kailangan may medical certificate, owner ID, senior of the WD, may anang letter address kay governor nga nag-requestan ba it dayang nasubmit yung wheelchair, no? So, magdol sana sa opisina kung nakagtuman sanda i-check kung sa aton nga staff ay mapaman it nag-abot dito next week pa kita nga before ayang end September ay may maabot yung kita nga supply halin sa na yung aton supplier no so kabay pa rin yung
25: dapat miyembro gini mo PWD o bisan bukon o senior citizen yang okay na
26: kung senior citizen yung mao, may una matang available kay Ma'am Banje, no? Ano't senior citizen. May una kaon niya. Kung pero pwede naman sila mabuligan, kung yung kasingkis ka makakita, agad ikarito naman kay Sir Libni, no? Inosensyo nga, imaw in charge sa senior citizen. Pero kung nanugin man ro, available o nara yun, ay gabuligan man ro, opisina at PSWD, kung ato niya opisina at PIDAW, no? Sa bawat tagsa-tagsa, dahil tanaman kami ron ay under the supervision and control it aton niya hayang doon niya gobernador no si Governor Joanne Miraflores.
25: Okay, sige ay bay kon makabalik sa nakakon pangutanon ko no kon nakagapit sanda ag kung uwa pa ay abisuhan ko lang kitaon kananda agod mabuligan mo sanda no it pagproseso no para makaabil sa naay. According kimo, may maabot kita nga mga wheelchair. No? Iya sa provincial government, Mr. Ibaldo, sir.
26: Yes, katodon, Judel. No? Na ato nga buligan doon, dahil rin mando katon ay tatong niya gobernador, na kung may ika-support at bulig, ay sige na i-actionan. That's why nga, kita ay nag-

0: registration. Pero yung katulong dito, dadaan sa rin mag-agto sa mga munisipyo. I-assure nanda, no, nga ma-update nanda rin ang mga record ay mabudla yun na maabot-abotan after 2 years ay ito nga ID na gin-release sa mga munisipyo ay hindi yun mag-i-honor after 2 years ay ano, 25 ID system o gamiton.
1: Okay. Sige, Sir Randy, salamat git no, sa timpog sa oras. Ang kabay pang nakabati ro na tong dan, no? Nga hindi madayon sa Lunes sa September 28 tong payout nga nakaschedule ng release kuanta ka nga mga benepisyo. Thank you, kid.
0: Thank you, Katatong Judiel. Ang kabay pa nga sa ato niya mga igmangod, niya mga PWD ay padayon niya sana magpamati ang magkonsulta sa anda nga mga municipal level sa mga municipal pidaw. Ago din yun sana magkagastos pa kung ano dapat himuon niya tikang pagtuya sa ato niya banwa at kalibo nga iya na rin sa opisina at ato niya provincial government. So, yung matitiya po, Katatong Judiel.
2: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
1: Okay. Nabatian nato no si Mr. Randy Ribaldo no. Importante nga panawagan ay matuod man eh. Mga PWD yun niya ni ron. Mga katudo nga basi kun hinayang pabaga magagtusan dato sa Andagaw no. Or magagtusan sa opisina ni Mr. Randy Ribaldo no. Ay hindi nga ni matayon. Matuod nagpirma gun si BBM ang nag-anunsyo ro Comelec nga all nga dagahig sa kuan sa banning ay lifted na. Ay kuan pa ito, istorya. Pero gusto ta ni Mr. Ribaldo may mabuitan tayo mga papel from Comelec nga naghahambal noruray ang Comelec resolution nga lifted na. Ay mabudlay, ay abo tama ng kakasuhan ka ron eh, no? Mga katudo, no? Ay royo niya rong ayuda, inamalang man doon. So anytime pag gumawa mata, resolution Comelec nga lifted yun, ay sarangon nga ma-schedule ito man. Itapidaw roon na karang release ako provincial government.
2: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.

0: limaw kitat oras banwa sa aton kara nga pag ililimaw makaroon niya adlaw kara ita Sabado. Naguman kita nga magakililita ha sa Monday 28. Tanbay sa masunod nga programa, susunod na to dokumentaryo with katodong Judjet na Jetreya. Naging katuwang kapartner technical ang local version ni Dengdong Dante siya sa Radyo Toto. Ako man do inyong anchorman. Ang alarm clock ng bayan sa ang vitamins ng bayan. Tagagising ng sambayanan. Idol Judel Rintilio po lamang. Abo ginasamat at magandang umaga, bayan.
1: At inyong napakinggan ang Todo Berada. Todo Berada. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa Aklan. Radyo Todo. Radyo Todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Kayong mga magulang, kung ang anak nyo ay humihingi ng tinapay, bibigyan ba ninyo ng bato? At kung humihingi siya ng isda, bibigyan nyo ba ng ahas? Kung kayong masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit? Ibibigay niya ang mabubuting bagay sa mga humihingi sa kanya. Mateo Kapitulo 7, Versikulo 9 hasta 11, Roatong pagkaunit kagag, makarong mainit ngadlaw it Sabado.
0: Todo komentaryo. Todo komentaryo. Walang kinikilingan ang opinyon. Malalingan ang investigasyon. Ang investigasyon. Ang bawat bitaw ng komentaryo may punto. May punto. Todo komentaryo. Todo komentaryo. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong komentaristang walang kinakampihan. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo Rapasaway sa lipunan. May rest back na mabilis sa himpapawid. Jujet the Jet Reyes. Todo

0: Timprano pa gang, mainit na. Masidak pero sa gihapon mahidayto nagmahilwayon nga gahon aklan. Sa 327 barangay nga nagabilog sa Bugos nga probinsya. Yapak Balabag Manok-Manok, tatlong barangay sa Boracay. 16 ka barangay itkabisirang Banwat Kalibo. Maayong aga Panay. Bilog nga Western Visayas. Ag sa mga natawat pribileho nga magbugtaw, makabangon, magmukat ng mata nga may ginhawa pa. Ay riba, wala nakabugtaw. Dapat yang nga magpasagamat kita tanan nga nakabugtaw sa Diyos. Magandang gising, Pilipinas! Nagapangalagad na programang
1: Todo Komentaryo.
0: Adlaw kitang Sabado 26 na kita sa buwan ni September. Apat nga adlaw na lang Oktubre na. Huwag kita't ginahuyap ka rin nga pailik si Uzi. Ay postpone ng eleksyon banwa. Nga ni si Kapitan nga dating mabuot, maisog na makaroon. Ay postponed eleksyon. Oh, rokanta it mga kapitan nga mga pasaway ag mga kagawad nga mga may sakit sa bato, batugan. Happy days are here again. Diba mga kapitan nga mga kaptraktor man? Mangin ka partner banwa sa technical side engineer Dingdong Rubiso. Inyong kamano-mano katuwang sa pagadulit may nagabaga, nagaaso-aso pang mga balita sa Guwag Sugunit Probinsya. Hasta kita alas 9:30.
1: Mabilis sa himpapawid.
0: Jet Reyes po lamang. Bukas sa Monya Linya 268-4456 na gabaton kung may suwestiyon ka mo. Komentaryo, pananawan, opinion. Kung huwag ka mo at available ng landline, huwag ka mo at pantel ko, una ka mo sa mga punta't bukid, magayo ka sityo ag baryo. Basta importante ah. May cellphone, signal ag load. Kung may data or may internet connection ka, mas okay pagid. Reklamo banwa sa mga uyaya. Irresponsableng empleyado, opisyal at gobyerno, mangin sa privado, concern sa inyong barangay. Importanteng panawagan. Ipadagay nyo mga mensahe sa numero 09500-88-0000 ang numero ng bayan. Siyempre sa amon ng official Facebook page, Radyo Todo 88.5 FM. Agsun din nyo kami sa mga official website sa www.radyotodo.ph.
1: Mga pasaway sa lipunan, may rest back na Radyo, Radyo Todo.
0: Ano mainit ng mga balita, bahaw punong-puno kita bisan adlaw nga Sabado. Pero unahon tanay panyempo, kumusta huntarong bagyong Queenie sa Sugod Banwa kung Philippine Area of Responsibility as of 4 a.m. kayna. Dong sentro it makaron severe tropical storm na. Aga posibleng mangin typhoon pa. Kuini, ginabana-bana, suno sa datos it pag-asa sa distansyang 615 kilometros este kung it bayat Batanes bit-bit ni Kuini rong hangin nga nag-abot yuta sa 95 kilometros kada oras magapit sa sentro ag bugso nga nag-abot 115 kilometros kada oras nga nagahugag northwestward sa kalasigon nga 15 kilometros kada oras samtang intertropical convergence zone. Magkasubgang nga mainit at magabig hangin doon nag-apekto sa Palawan, Visayas at Mindanao kay Bahanong Aklan karon. Dong Panyempo sa Negros Island Region, Central Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga Region, Provincia at Palawan at Davao Oriental, Nabilin nga Visayas at Mindanao, may mga kagaka, aga ko kalit-kalit ng mga pagwanugan or pagdugdugdug epekto it intertropical convergence zone. Samtang sa Metro Manila, nabilin nga partit Luzon, may mga magakagaka man yung uwan, bakod mata kong localized thunderstorm. Suro sa Pagasa, posible ro mga pagbaha ang landslide, ikonamat nagabuburong kasarangan, hasta mabasko gabuhos, it uwan.
1: Todo, komentaryo.
0: Rohangin agbaybayon, bisan may bagyong mabaskog sa sugilid Pilipinas. Mahina gihapon na sa kasarangan, bangod nga ito ginimo sa pinakapunta ita Luzon. Mga kasimanwa, what chance nga maglandfall? Sa bisan sin nga parte Pilipinas, si Queenie, aga daya nga bagyo, what direktang epekto man, kapinyakaton sa Panay, ag probinsya Raklan. Rason nga masilak ta kita sa kalibo.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Rong temperatura sa Metro Manila gabot sa 31.7 degrees Celsius. Maximum nga temperatura. O mainit-init. Yakaton sa Aklan. Kapiniya sa kabisirang banwat nga liboro aton nga temperatura gabot man sa 31 degrees Celsius. May mga pagdugdugdug hindi nang hapon, hindi ando nang gabi eh, magugagumon panyempo, ag hindi nang gabi magamig aton nga panyempo, atong temperatura 22 degrees Celsius. Makaroon nga na 7:46, atong nga temperatura 26 degrees Celsius. Rohangin sa kalibo na gahuyop, south-southeast, 6 kilometros kada oras, ang bugso ka nagabot, 11 kilometros kada oras, air quality ayos paman. Aton nga air quality fair. Alas 8 hasta alas 12, masilak roton nga panyempo. Pero pag-abot alauna ito ng hapon, alas 2, may posibilidad it mga pagpangilat.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ro importante, what direktang epekto si Bagyong Queenie sa Bisansin nga party it pungsod.
1: Todo, komentaryo.
2: Todo, komentaryo.
0: Now, liso kita sa nagapangunang balita banwa lokal. Ay mga nangan, raton nga congressman ita first district. Congressman Papa Jess Marquez, makamanumano ta. Bangod niya kahapon banwa. Ah, grabe ha, kahapon. Nasaran niyo ba ga? Nga si Congressman Jess Marquez, nag-agto sa Pag-asa Island. As in, sa Pag-asa Island. Ha? Ah? Kaibahan banwa ni Congressman Jess Marquez, dong taganapse. Taga National Anti-Poverty Commission. Ito mismo sa munisipyo at Kalayaan, Palawan. Sa imbitasyon man ni Secretary Andres Centino, Rong Presidential Assistance for Maritime Concern, ahead at Presidential Office for Maritime Concern, it Office of the President, ag kaibahan nga nagbisita ni Congressman Jess Marquez, sa Congressman Jonathan Flores, dong representante Siguro Distrito at Bukidnon, Sekretary Aga Napsi, Lead Convenor Emmanuel Manny Pacquiao, dating Senador Pacquiao, nga makaroon ay Sekretary Aga Napsi, Lead Convenor. Kaibahan si DILG Sekretary or Undersecretary Marlo Iringan, Kalayaan Mayor Bill Chazar Alindugan, ag Vice Mayor Morris Philip Alexis Alvaida. Ag ito man kahapon, kaibahan sa delegado, dong mga representante alin sa DSWD, PCSO, DOT, Department of Foreign Affairs, DNR, NAMREA, DepEd, DOJ, National Defense, DILG, Armed Forces, ag PNP, iba pa ng mga civic organization, mga katapot media, ang iba-ibang sektor at gobyerno, aga komunidad, igtuman kahapon banwa sa pagbisita sa munisipyo at Kalayaan. Aga mayroon man ay safe and sound nga nakabalik sa Metro Manila, rong delikado nga nagbisita kahapon sa Kalayaan Island. Narupakotana, ano rong panaw? Ha? Nanday Congressman Jess Marquez, igto sa Calayan Island.
1: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM Radyo.
0: Karon sa kabilugan kuhaton nga pag ililiba. Now balik kita kuraya nga sugat ni Atinon sa kuwa. Agrong pag himot joint inspection ni kuwa. Kung nagtaliwan nga adlaw iya sa New Buswang. Hindi natin matutala kay Banwa. Bagod mahaba-haba nga diskusyon da. Pero kung maabot tama karon. O balikan ta sa kabinugan ko aton nga pag ililiba. Sa pihak nga party kahapon ko no, si Mr. Engineer Jonathan Salvador. Ita Mitalika Shipyard. Nga nakabase yun na sa pulo sa Banwat New Washington. Nagpatawag ko no press conference. Ay asa ko no makaron, wag gihapon na isyuhi it mayor's permit. Tabakon mo nga, renewal? Ano na makaroon? September 26 na. Huwag hapon ma-renew ang mayor's permit at Mitalika Shipyard. Mga nangan, Enero, mabuo ka na naman. Ma-renew ka na naman. O December, ma-renew ka na naman dapat at mayor's permit. Ang nag-operate ng shipyard ni Salvador, illegal. Illegal per se. Bakod yawangan eh, it mayor's permit.
1: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM Radyo Toro.
0: Nag-claim si Engineer Salvador nga may anang ginabuitan nga suning clearance kuno nga gin issue 2012 pa. Pero ng opisina ita alkalde Mayor Francisco nagahambay nga what suning clearance. Bangod, ha? Ngarong lugta nga natindugan ni shipyard part karon sangka timberland. Butang bago nini pwedeng magpatindog kaon at bisananong struktura ay deklaradong timberland nga ni. Tandaan nyo na sa Boracay gin pang demolish nga structure to. Ah, bakod nga timberland.
1: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM Radyo Todo.
0: Pag may banta ah, sa environment rong nasambit nga shipyard, natandaan nyo na yung oil spill nga natabo una sa shipyard nga nagdagat perwisyo sa aton nga mga mananagat. Wa pangani to natapos banwa kung ano natabo won ah, after ita oil spill. Now, pangaywa, may pending ordinance makaroon, una sa sangguni ang bayan. Dong authority ordinance sa dating vice mayor makaroon is member Christian Peralta. Dong ordinance para hagungan banwarong Lagatik River. Eh, may kamo ko nagkakatabo sa Lagatik River makaroon. Ang dating Lagatik River nga kanamiton, katinaw, kalimpyo. Ah? Pag managat ka sa Lagatik River, hindi ka ginmapaslawan banwa, bugana pero makaron, tagabahan, tahungan, fish cages, fish pin na lang ang makita muna. Ang tubi, hindi na manami banwa. Mataas dong coliform content kung tubi sa Lagatik River. So, rong pinakapunto to rin sa environmental protection. Ang hambaga ni, may banta sa environment doon nasambit niya, Mitalika Shipyard. Siyempre, shipyard imaw. Dapat, doon shipyard ginabutang sa deklarado nga industrial land. Industrial land. Siyempre, shipyard eh. Doon problema doon lugta ay portion karon high part itimberland.
1: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM Radyo Todo.
0: Pero yun, according sa local government unit, it Banwang New Washington. Balikan taron sa kabilugan ko aton nga pag ililiba.
1: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM Radyo Todo.
0: Alas 7.54 na. Hawanan tayo ng mensahe. Mga nangan, makamanumanon naton si Congressman Papa Jesus Marquez. Happy birthday na kay Ampod Alvin Sabaliero. Kano ba birthday mo, Ampod Alvin? kahapon ba or makaron nga adlaw? O kon kahapon belated happy birthday, kon makaron happy birthday gid Ampod Alvin Sabaliero. Ag happy birthday man today man gali birthday mo Vice Mayor Tobi Itbatan, ag liga ng mga barangay president Itbatan makaron, Kapitan Itlalabatan Rick Silin Masangya Gibara, Vice Tobi, Vice Mayor Tobi Nini Rick Silin Masangya Gibara, birthday mo gali makaron. Ay happy birthday lang imaw gali ra no ginahambay nga babaye nga may gasolinahan nga makandidato Vice Mayor sa Batan. Imaw gali ro may gasoline station na sa Himbis ko no. Lalab, asito Himbis sa Batan. Ruan ng Kapitan ng Liga President, Rick Silin Masangya Gibara.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Aga, sa tanan niya nag-birthday today, happy, happy birthday lang. Dali lang kita. Ang ginapanawagan ko na yan sa mga kakilaga, mga amigo-amiga, among kapargintehan, kapingid sa pamilya Robero, Reyes, nga roamon nga brother, si Toto Jolanda Reyes, hayto maliwan na kahapon sa pihak kaginabuhi. Una ron sa Aranas, sa nang residensya, sa Banwat Balete. Wapat schedule, kahapon pa lang, ipanawagan ko galing.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Hawan-hawan mensahe na kita. Anong nagadukot eh? Dali lang kita. Plastar mga soki. Plastar mga soki kita. Kay! Sinyo to? Iyak kita sa pihak ni Mom Pisawa. Blessed Saturday everyone daw. Alin sa Thailand. Good morning gid Madam Chile Temporasa. Una sa Thailand. Kay bungson nyo sa Marikina City. Una sa Otsando nyo Washington. Bro J. Mark Carpiholian. Ita Plax of the Divine Mercy. Ma'am Gima Tolentino. Good morning gid. Good morning katodo. Paring Jet. Ba? Pa-shout out sa guwapong Tagalibakaw. Ang yaki galeri mau bukot bayi. Yaki ragaling ay. Piling ko tahay. Sobra pang bayi man. Ha? Dayang si Chin Dalahikan. Dami account da eh. Yung mga Chin Dalahikan. Pero parang na-identify naman yata kung sino si Chin Dalahikan nga rin. Abo, huwag ko na nakakilaga kimo. Natres kagid man ko kaabo ko ng mga drone. Ha? O, ipablatter mo sa Libakaw PNP. Ha? Ro nga pagpangbastos kimo online. Ah, ay nag-comment siya tayo mo sa post ni Kagawad Kumari Antinan si Soto Season sa anang mangustin nga na-harvest. Galing yung matsabukot man namin sa sangkagaking tao, lumagin pang buhian ng mga pamisaga. So, meron ay na-trace na. Ipablatter mo, agpailan mo't kaso ah.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ay, abo nga mga abusado nga rin. Nagagamit mga dami account sa social media. Abo kita nga mga abusador banwa.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Pero hindi man tanan. Good morning, Madam Rosie Isog. Una sa Andagao City. God bless you. Kay Madam Teresa Daguno Vega, good morning Madam. Good morning ito rin jet, watching sa Katipunan, Binaleo Point, Borwanga, Aklan, diretso sa pagservisyo. Grabe kagawad, Robert Luis Kahilig, extended ka pa. Kay Sixing Sixi, ag kagwapa-gwapa nga tagandagaw. Bisan wat kwarta, importante ko no, gwapag Sixi imaw. Kay Nang Mila Rupino Ligaspe, adaw-adlaw ginagapamati. Kay Alvin Alparo Fernando, good morning, Gid. Una sa, ano bang oras ba karon sa Oxford, United Kingdom? Hapon man siguro, gabi na. Basta happy viewing, Gid, Sir Alvin Alparo Fernando. Una sa Oxford, United Kingdom. Kay Don Cipriano, wow. Wa pa man natapos ang tanan, ha? Dali lang daw. Wa pa na. Hindi ibig sabihin, dahil nga pirmado na ni Marcos dong